0: ang ginikanan nga taga-Talakogon aron mga igala nga of course maadto og mapatigayon ang investigation mga igala kang si pangalan niya si Butterbornia mga kaigsuunan.
1: Bullseye.
0: O katong iyang kauban. Na paminaw na to ning finding sa investigation kay kinikunong ilang kamatayon ni Butterbornia mga igala og ni Adili. Dili kuno mga igala tinuyo. Walay foul play. Disgrasya lang yun kuno.
1: Bullseye. Bullseye.
0: So, trending man aron diya mga igala. Viral man aron diya sa social media ang ilang kamatayon. Mga kaigsunan. Sige daw, Gab, atong paminaon.
2: XFM Katropa.
3: Ang pamunuan po ng Aurora PPO ay lubos na nalulungkot sa tragedyang nangyari na ito sa aming probinsya. At siyempre po ang aming pakikitalamhati sa kaibigan, kakilala at mga kapamilya ng ating mga naswimming at players. So, base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan at wala po tayong, sa ngayon, wala po tayong nakikitang foul play sa aksidente na ito. Ang pamunuan po ng Aurora PPO ay lubos na nalulungkot sa tragedyang nangyari na ito sa aming probinsya. At siyempre po ang aming pakikitalamhati sa kaibigan, kakilala at mga kapamilya ng ating mga nasunod.
1: Okay. Bullseye!
0: Alright, alas 8:03 na mga higala. Nabati ninyo ang pamahayag sa kapulisan, no? Kalabot ni ini ang ilang pahasubo o ang ilang mga higalang pagsulti nga walay foul play. Disgrasya lang yun. Pero doon yung mga pangutana na ba, no? Kamu di Ateneo di Manila or Ateneo community di la mas pag-unsa ha puera de los buenos mga higala hilason ba yun kayo sa mo ha uso ra ba yun kayong bullying sa senyong eskwilahan labi na mahibawaan mga higalang pobre rata no puera de los buenos por dagan sa mga mata pobre di abay no mangutaan na lang sa ta nganong o sa ba na training sa basket training sa basketball na gab no. Ngano na may hikot sa tiil nga ikuan. No? Actually, upat gani daw silang hapit malumos na may nitingog. Upat silang hapit malumos bay. O sabay, o sina ah. No? Mga kaigsuunan. Ngano nga gipanghikta ng ilang mga tiil?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinanglan mga igala nga dili ilang taman sa suri. No, dili ilang taman. Wala naman ko na. Sabanin mo na din na mabalik ang kinabuhi bay. Once ma wasayop wala na gyud na no pero unta na ang mga higala accountability ba katinawan kay di na madawat sa pamilya no di na madawat sa pamilya na kay na kuan di ha kanang picture nilang Butterbornia Gab di na madawat mga higala sa pamilya ang nahitabo no sa nindot pa unta kaog maon mga kaigsuunan promising no nga kini mga higalang usa ka atleta nga nadaot ra naajud ni di kumutuog walay foul play na ani sayop no na kinahanglan di pwedig di ni madag statement lang no sa Ateneo sa eskwelahan no di ni madama higalang issue lang og press statement kinahanglan ni higala og halawom nga investigasyon dapat na manubag no manubag ang kinsa man nga angay manubag mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naanad na lang yung mugdaog-daog sa kabus. Pagkakabus mamatay mga higala, way mahimo. Wala. Malubong ras kalimot. Kay kamura ba diha? Di ba? Kanang Ateneo community? Against ba mo? Kamu ba yan po? Numero uno nga. Against Duterte, Ejike, ana. Di ba? Unya, kamu diha karoy. Namatayan og atleta. Nga nagbangutan yun in taon ang ginikanan. No? So, angay sa siguro nga, ipatuman ninyo ng inyuhang pagka-against anang nga na nga kamatayon. Tinuon ba? Diba? Kayo, pa-istoryahon ba yan mo? Against mo anang mga ejike. Gano man ang inyong training nga mura naman nag-extrajudicial. Upat man dahi kuno na ang hapit malumos. Kung siya dahil ang inyuhang kalaki, di ay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balag mga unsa ng inyong mga atleta, basta makuha lang ninyo ng inyong gustong maitabo.
1: Bullseye!
0: Dapat na investigasyon, hindi madama kay gala o kuan lang. Kana bang, stawag ni ana, press release lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi madama kay galag, moment of silence, ihalad ninyo ni anang duha ninyo ka mga kuan. Kinahanglan na, kay nganuman, doon ay nangitag hustisya, o hatagin nyo na hustisya.
1: Bullseye!
0: Sige, okay na ko na gab. Alas 8:07 na ang tagna magaigala sa atong bagbanag o manuman. Dito magaigala sa dugang pa natong katikaran.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oo, gahapon akong gipakita ninyo kini magaigalang tawag ni ini kining pagpailakang SP Cayetano isip Senate President sa usa ka event magaigala sa Filipino-Chinese Friendship Day. No, sa kini mga higalang sa nang ilang grupo gani? Chamber of Commerce, mga kaigsuunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, naman dito ang asawa ni Presidente. Talawa daw, mga gadropag daun sa ni silabi. Talawa daw ni mga kaigsuunan. Gab, tanaw na to gabi, palihog.
2: XF

0: Huwag yung tayo masabdalan ni Kaylin Chickman. Okay. Palunga ang audio ka. Palunga ang audio. Audio na palunga. Makita ni mo mga higala. Masumpa na ba? Masumpa na. No, makita ni mo ang kinisi Senador Alan Peter Cayetano o si First Lady Liza Marcos. No? Grabe yung katawaha, may gala. Ang pungutanan ako, may gala, unsa kahay ilang giisturyahan? No? Unsa ka di ba kayo kamukon, no? Mauna na i-zoom niya, Gab. Gusto na ako makita ng iyang panahon nga. Sa pisa, cellphone lagi, no? Marag mag-zoom-zoom siya. Bagatong magsikibito siyang panilap siya ang ngabil niya, musigay ang mata. Huh? Ada. Yan. Yan kana. Si F.L. Lisa o si S.P. Cayetano, nagtapad ang istoryahan. Ay, awata kayo ba kung silang istoryahan? Kung nga, gisukmatan ba ni nga, kamo ba? Ganun si Gimuga. Pero, murag, nahimuot ng pag-ayo si F.L. Lisa, abay, gala kayo. Parang katawaha man yun niya. Nalawara ko, no? Awa. Kamong mga nagtanaw karon sa YouTube o sa kuan, tanawan nyo. Tanaw mo si TV. Ay, saan magpalingog-lingog. Tanaw si TV. Tanawa. No. Diba? Ang sarap naman ng smile. Siguro, murag, gikansawa siguro ni Lisa si Sherwin Gatsalian na baga. Gipulihan ka dito ba? Dahil nagpa-acting-acting dito ba? Auntie Claire! Nara, Auntie Claire, No, ni Hong Hong si Lisa nga. Alan! Asa ba na inyong kalaki sa Senado ba? Pagtarong ragod mo, Pagtarong mo ba? O niya, si Kwan ba? Si Erwin ba? Talo na kayo dyan, Erwin! Talo na kayo dyan! Kausap na ni S.P. Cayetano yung dragon! Okay, sa mag-asawa, mga igala, mas mayong suod ni mong asawa kaysa banay. Yan naman, asawa, may gala, isog na. Isog na. Alas 8:11 na mga igala, dagda sa ito, pagpanagumanuman. Unsa ka, no? Tanaw ninyo, wapat na kadungog, wapat na kakita, may gala sa, wapat na kabasa, any explanation, but, nagkita, mga igala, si S.P. Cayetano o si F.L. Lisa Marcos sa Osaka event, mga katropa unya. Pakita ni mo nga, wapas sila ka. Mauna akong pasabot ninyo, ha? Kamo di, ha? Labi na ning mga loyalista si Pangaway DDS. Okay, ang mga DDS kuno bugoon. Naapay isa ka doktor. Ha? Naapay isa ka doktor ba yung nakaingong angry doc? Sa to? Angry doctor? Nakita na mo, ana? Ang vlog? Angry doctor nga. Gisaway niya magahigala ang building sa Mindanao. No? Unsa daw di ay ning... Uso baya sa Ateneo ang bulihon kakong pobre lang ka nga nakasulod diha. Mo lagi, mga kadungog taan na mga higala. Bahala, sadangay na sadang ilang eskwilahan, ihatag na lang na sa ilaha. Asa ko mo pa eskwilag anak na ko diha mga higala maun. Yan na, no? Kahit noon, huwag katong akong anak mo ay buli-bulihon ninyo, mag-ihap yun mong bukol. Kaya ako bang itong itudloan mga higala nga dili manguna, pero di saan magpauna. Dili manguna. Ayaw yung panguna. Pero ayaw pauna. Kado ba ka niya? Unya, ayaw yung padaog-daog, mga katropa. Unang ako, gagahapon. Mahilan ko yung taas-taasig tingog kay... Dali kayo maupos akong babilo anang taas-an kong tingog, labi na mga ilagwa ko siya. May isang pag-asa tanga Korte Suprema mag-abot. Usay! Unsa kahay giistoryahan na nila as ka mga igalang aligriha? No? Di ba sa ka makaingon nga nag-away? Di ba sa ka makaingon mga igalang gadumot kay... you know, mga igala, ang katawang Lisa, ang katawa ni Lisa, mga igala, it speaks a lot. No? Dagag binsahe mga igala, nakasanton baka ni si Lisa? Kasi naka, inom ni Mega lang Santon Gold Coffee Mix ba? Labi man kayo mga igala og di ani pahiyom katawa naman buhak-hak. No? Buhak-hak. Mm. Kaya ganang pahiyom, ganang katawang gagmay, talidhay man na, talidhay. Gagmay raman na, mga talidhay. Kini, mga tinalidhay ka ni, mga igala kay buhak-hak ni. Hindi ka mo buhak-hak ka nang magisi, man halos ang baba, may igala kinatawa. O, balik ka daw, balik ka. O, ka na, ano na kaso? XFM Katropa. O, ka na, ano na siya, o. Diba? Diba? O, nahimot. Nagin siya inahimot ang pag-ayaw, eh. O, ikaw ba? Alan. Ano man ka Alan, ganun yung inyong managingana ang Senado. Si Anticlear balagot na kayo Alan. Oh, no? Tonton katawan siya. Ah. Oh. Oh. Maring. Ako ka pakita na ni sa mga bayot unya gab. Oh. Pabuhati ng istorya sa mga bayot unya. Mo programa man tong mga bakla karon no, sila Erika, sila Master Inday Tanini ug sila Darya. Pabuhati ng istorya sa mga bakla na. Kay di man ta di magunta dramaturgo, di ta ka ba mubuhat og script ana mga igala. Ato ara gid diri. Hawa. Kana pabuhati na sa ilaha og storyline unya no. Sa kaning istoryahan mga igala ni Alan. Oh, og ni Auntie Lisa. Oy, mao na ginaingon ako lagi. No. DDS og loyalista. No, kini mga loyalista ang mga igala. Grabe ni makatamay sa mga DDS. No? Ni ay usa ka katong angry doc. May buntag nimo diha Charlie Rimadabia. Padungga ko usab atong tuwak-tuwak. Ah, mingaon gyud mo tuwak-tuwak di
1: ay. I talk to my
0: alas 8:15 na, unya na ka Mr. President, si tuwak-tuwak niya. Naiusa ka doktor, putog doktor ba to siya mga igala, kung doktor ba ka ha, no? Unsa ba? Nga, gumikan, dili ni angay katawan mga igala ha, ang linog sa Mindanao. Iyang gibi-ibi, gikatawan niya kay mga week ko no, mga igala, ang building sa Mindanao. Munang dali na nga tumpag. Nag-ingon pa ka kay hulato na mo itong linog, ipailahom ka na mo para ikay matumpagan. Kaya nga na ba, no? Ipadaplin na ko ng inyong mga political differences. Muna ilami, pataparuson niya klase sa mga tao, mga higalabi ninyo. Imbis kaya, dapat pagkamanawagan o tabang, imuna noong ikansawan itong mga higalan, itong mga tao nga gakalisod karon. Never celebrate. No? Ayaw yun pagmaya. No? Sa kapildihan sa imong kaaway, mga higala. That's one rule sa kinabuhi sa tao. Ayaw yun pagsilibrar. Gumikan kay naluka pa ang imong kaaway o imong isig katao ramang good gihapon na. It only happens nga di mo parihag gituuhan o baruganan. No? Ayaw jud. Nga ayaw siyang disturbuhay imong kaaway. Sa panahon nga ginagbangutan siya kay basig matigbasan ka. Sa'yo naman nung tanang may galang ang mga etiquettes kinabuhi ba? No? Ayaw ikalipay ang kapurautan sa imong isig kaingon. No? Kini mga Bisaya baya? O mga unsa mo diya sa Luzon? Mga bagyuhan mo diya ang maunsa? Di baya tamo ingon mga igala nga Mayra, mirisi ninyo diya? Ngayon naman, kung nasuko kang Marcos, kasuko lang ni Marcos. Ayaw labutan ng ubang Ilocano, o bang mga Pilipino, o at ay labot, ana. Pariyasan ninyo. Kung di mo ganahang Duterte, ay, okay na na. Pero ayang tibuo kang Mindanao, di para ni Hidarian ba? No, katong, kuan, mga igala, katong ingon nga, Bright Kuno, na political analyst, di ba? Nga gitawag niyang Mindanao, mga igala, sub-Saharan Mindanao, tanantang taga Mindanao, ato nasakitan. Ngayon naman, iyatang gi-equate mga igala sa sub-Saharan Mindanao nga kapiskay o katabunok siyuta nga rin. ang lugar nga nagpakaon ninyo, ang lugar nga gihimo ninyong food basket, nga mo deliver o pagkaon sa Manila, tawago ninyong sub-Sahara. Just because wa ka kauyong Duterte, no, imo nang daoton tibuok lugar. Hindi na mao. Para sa nako makita nga mga headline, makita gini mo na bay. Naay headline di na ko magsaba. Naay headline sa usa ka istasyon or network mga kaigsuonan. Naaman toy barangay hall dito sa Jazz. Aman ang Jazz. Jose Abad Santos, Davao Occidental nagab. Usay. Kabalo ka sa headline nila. Katong barangay hall nahugmak man to. No? Barangay hall nahugmak mga igala. Kibaw ka kun sa headline nila mga igsuon. Barangay hall sa Davao gumuho dahil sa lindol. Well, maayo muhimog headline, no? Kung atong tanawon, maayo catchy kay muhimog headline, pero nagsigig introduce og kontrobersiya og bias mga igala pagkahimua. Ngano man? Kay ba magkang na Ben, sige daw, pang paminawa daw ninyo, kamo daw minong naminaw ron, o madungog ninyo ng headline. Tagalog niya, isang barangay hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. Isang barangay hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. Usay makuha ninyo ng idea, usay makuha ng idea, Gab. Davao City, nga palpak ang barangay hall. Di ba? Ingat na sila may gala ka mga kauban nato na sa media ha, pero di ganda magpanuko kay bulabog ng ilang mga kalakis paghimog headline. Headline palang banat na, headline palang bias na. How about the content? Basahan lang ang content kay dito man ang husay na no. Di ko matuwa na. Ilad na. Ayaw mo guna-una nga kamuray kay bawo aning trabaho aning journalism. Uy, minuang man ang inyong kalaki. Binuang mo. Hapit na tabagbayad din katuig aning inatubangay aning microphone. Inyo patang mudawat man tag-lecture pero kanang lecture tagtama. Ayaw ko lecture mali. Kuan man na kanang cliffhanger. Cliffhanger ko no. Kung sa literature pa, kanang bait ba? No? Clickbait. Kinala mo basag yung kakay, double ni. Yes, that's one thing. No? Sana ka-discarte mga igala pero please be ano, no? Sa inyo ang paghimog headline. No, be true to your profession. Oh. Kay nag-insinuate ka diha, nag-insinuate kag usa ka lugar diha nga kay bawo man kang Davao, mo yung kag Davao, ang unaw-naon Duterte. Bulo man yung kang naay Davao del Norte, naay Davao de Oro, naay Davao del Sur, naay Davao Occidental, naay Davao Occidental. Napoy kusina Davao. Bisag sa Berwila na ay lugar nga Kandabaw. Diba? Pastilan, Dolor. Na ay Davao Tires. Oh, dami na Kandabaw. Oh. Na ay, sumay mga, wada, gab, mga Davao. Should be specific, dili kayo mag... So, ilaron mo ba yung tao? Davao Occidental man dito. Ino mag yun nga. Basahan na lang ninyo ng detalye para may bawaan ninyo. Dili. Ang headline, mao'y pinaka-precise, pinaka-brief ng information o pinaka-insakto ng information sa tibok unod sa imong balita. Di ba? Di kay Barangay Hall sa Davao, gumuho dahil sa lindol. Aling Davao yan? Malalaman sa detalye. Ayan mo ang... Barangay Hall sa Davao Occidental gumuho dahil sa lindol. Di ba? Specific. Pero para nila, well, di nakaigo dito sa mga Duterte. Kaya gusto ba ko nila himuon ron, no? O napanoy ko si Kuya J. Imas, napay Davao Woods. Na naghan, Davao. Na Davao International Airport. Ang klaseng Davao diha. Oh. Makapugong nako. Ha? Ingon si Caetano ayaw na pag panglabot sa sinit. Ingon si Lisa nga wahahahay. No way. Walay makapugong nako. Sumpay na yun. Ay, yung bulaga ba kang script ba kay masayop ta? Maying buntag diya sa itong naapay iyo pa si katropang Wolfie di rin nga. Naapay Davao City Times. Naminaw mi... good morning. Naminaw mi sa Ipil XFM 92.7. Uy! Usa man inigab na ka-hook up ni sa ato, ah? Pagsaba ra ko no mudyag nagka-hook up ni Bigay. Katropang Wolfie, asa magkakaroon? Naka sa Ipil? Unya, naka-tune in ka sa 92.7 XFM Ipil. Unya, madungog ko. Ako tingog diya, madungog? Sige daw. Mas mayo ani katropang Wolfie. Muhangyo ko. Pwede ni mo ma... Kuan, ma... suguo naman nun na to. Di ba yung basta-basta niya? Busing, may ni busing. Busing! Ay na lang busing. Pwede ko magkanang babidyuhan ako? Kanang imong ipaminaw ron? Okay. 92.7. Abin akong dinikastagom na minaw ron. Anyway, parayon ta. Alas 8.24 na bagay. Gala, tag na sa itong pagpanagubanuban. Mag-commercial sa ta. Commercial ta, Gab? Oh, commercial ta, no? Makabayad man ta dito mo commercial. Igos, Junax Ilima. Ha, ha, ha. Naangin mo ni Tulpo. Sir, bahog na si Tulpo. Oh, gani. Parang, og magkita taninyo, palihog lang mga kaigsuunan, ha? Kanang among patrol by dili na sa TV5. Pula tong ilahang patrol. Kaklaro, ana. Ayaw siya din yung tawagang Tulpo, oy. Kay, ma'am, makalaban yun. O, ingon si Crispiniano Redolosa, naapay Dabaw Light o tinuod. Naapay Dabaw Light. Daghang Dabaw. Ingon si Teng Manuel, watching from Kasim, Saudi Arabia. Alright, maing buntag diha, Unim Limgano, Ninits Galvez. Maing buntag, Sir Aril, makatawag yun ko anang dakong buka sa baba, Sir, from Korea. Josephine Sibunga, Salbiron Palconete, si Yuyo Cards, Laborte Aum, Lilia Suico, Jimboy Bukil, Salvillion, o may buntag dila, ni, dila na may noon. Nausya naman taan ni may higala, o na.
1: I talk to my,
0: Natakda naman ta ni tuak-tuak, ani? Si Boy Bigwas, klaro na kayo na, dol. Kay ang GMA BBM na ga-hiring ang hiring siguro ni ga-hiring ang red ribbon ni Tuplok na sa KMGS. Iyo po si Og Ibas GM napay Dabaw Times. Si Unim Limgano, Anggoy Mulato, dol unsa musta man daw tong basura sa Dabaw, okay na sila? Kana magaygala isa pa na. No, ato ba nang hataga bagtaga diha? Unim Limgano, ilang giistoryahan si SP Cayetano o kukak nga pila daw kamalita ang imuha. Mao grabe katawa ni kukak dahil na siya. Bungot sa ito'y. At mga katropa, nag-view na to sa YouTube. Nestor Quiron, Dol, good day. Perming Naminaos, Bullseye, Maligaw, Kayo Minimo sa among compound. Salamat. JF, basahon ko na niya, listen kayo. Sir Panahon, na himuo na ta... Nato ang Pilipinas nga United Philippines Republic kay kining kawatan nga Tagaluson. Gusto nila masunod. Bito, makasakit bito sa buot. Abi ninyo, kita ako atong vlog, atong doktor kuno, mga higala nga niingon nga. Gikansawa niya ang pagkahugno atong Jollibee, ganyo ka itong Labridio, may higala Diyos Jensan. Sakit sa buot ba nga taga Mindanao, taga inon ta. Ano itong mga gusali sa Mindanao? Karton? Pusang iring. Ha? Pusang iring ka. Kay bawa pa, mi. Amo kang gipaod ka na mo dito sa nahugno nga building ba? That's adding insult to the injury, mga higala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Usang iring kang doktora ka. Sumbagay ta, Dok. Ari pa ka dinis tagom, Dok. Di ato sa flyover, ang matagak, pildi. Diba? Maka-istorya, mga higala. Kamu ganit, tayugo na ng Big One Des Manila. Makaingon yun mo. Nanagyo yung mga tikangkang lagi. Inood bito na mga katropa, ha? Arang-arang na ng Mindanao, kay nag-anam-anam karong uyog, ana, na yung mga nangauyog karon, mga naplaster na ng mga fault line. Wa pa baya kalihok, nang ginaingon nilang the Big One Megaladas fault line sa Manila, pagka na ganin mo lihok, baka tilaw, gin mo. Ambot lang. Ang taga Mindanao, abinin mo mga yagala, bisak unsa kasuko, manabang baya. Tinuod na. Kitang mga Bisaya, bisag unsa kasuko, mga igala, maluoy rasad na sa atong kaaway. Tinuod ba na, ma, kana lang naa sa height sa iyang kasuko, mga katropa, amo bang, hagyo na, pero, abil ni mo, kini mga Bisaya, kadaghanas Bisaya, di yun kay baong magdumot. No, di yun kay baong magdumot. Gawas na itong mga tao nga, magdumot yun kay mga unfriend yun na sila.
1: Pinawa!
0: Ah, di mo Bisaya. No? Di mo Bisaya.
1: Pinawa!
0: Patay, kinig yung dilaa, may kailang magsigig, labtik ba? Oh, unsa man ni, sumbagay man ni, apil na ko. Di, katong doktor ba nga, nalagot ko nagtanaw ay, kay, o kita mo ato, ningon siya ba nga, ano tong mga gusali sa, mga, unsa ba daw itong mga, ano ba kayo dyan sa Mindanao, wala ba kayo mga engineer? Tarantado. Dok, Dok, balag di na ko kadayon og law school, Dok. Mapriso ko, unsa ba? Sumbagay ta.
1: Pinawa!
0: ayaw lagi og tamay, ha? Ayaw lagi og kataw, eh. No, ang imong, og di mo ganahag Bisaya, period. Hawa mo diya. Hawa!
1: Ayaw!
0: Tama na. Kay, bilog ang mundo. No? Pagtuyok sa kalibutan, o kamo na po'y mabutang sa kahimtang asama ni Ana, ikalipay ka ninyog mo ingon, may, unsa maning mga ano ba ito? No? Kami, kahibaw ra ba may magtinagahog? Timanin ninyo na mga tagahog, ha? Kamu mga tagahog, kang tsawiro, kayo mo namang mga Bisaya. Kami, kahibaw may magtinagahog yun. Labi na midiris na abaw lang, ha? Kunyo kami dito, eh. Kamu, kahibaw mo Bisaya. Oh. Maglisod naman gani mo ang word nga la, malibog. Kanang libog pala nga word, maglisod naman gani mo ana. Kaya kanang libog, ang inyo, ang mga ano, nara sa ulo ang inyo, nanggahi na. Binuang mo na istorya ninyo. Buang ninyo. Alas 8:30 na ba ya? Pag kung kakumunasal din ninyong kalaki ba? Oy, mga katropa, mutabang ta, naatay katropa bayanihan, katropa nihan. No, mutabang ta nga to sa itong mga kaigsuunan. I-flash na muna, Gab, i-flash na nga to ang mga angay i-flash diha. Ingon si Kenji nga, dili magdumot pero di kalimot. Na, murag kailag yung kuha ni. Mir Ramada, mga Tagalog, sir, Manila ko, work, Hamburg, ray, gadako. Pero mga hugawan, anak skagang. Sabi to, ito mga mabot mo, istorya na po lagi taan, no? Ibaga mga tagaw so na nangita mga higala og boarding house dito sa Butuan. Nagtukod sila Robinson dito na pagog Butuan ato, na pagog Bumbo sa Butuan ato. Iyo sila nga pare. Meron bang mauupahan dito? Yung ko anak sa kagang laki nga hindi ka kami allowed magdala ng uyab dito, mag-uupa ka pa. Bilang guti man ka. Ay hindi, hindi ano, yung ririntahan ba? O tarungin mo yan. Eh sila nga, akala namin talaga dito pagdating namin sa Mindanao, may mga pumuputok na bomba. Mga na ilang impresyon yun ay mga higala. Pero natagbaw, nanakit ang tuhod kay pag, siyempre sa Butuan may higala, brato kang tamban eh. Pag balo nila nga ang kilos tamban may higala, 25 kilos, gipakyo, napulo ka kilo, gipalit. Basta, murag gatamban festival ang boarding house. Naitamban gituwa, naitamban mga higala, gagisugba, naitamban gikilaw, naitamban gagipaksiw. Kuyawas mga Bikulano. Anyway mga higala, tama na nibig, murag na libog na ko ninyong kalaki. Mutabang ta sa nalinugan, katropanihan ang tawag na to ani. Katropa bayanihan. Sa mga taga-Tagom, taga-Davao del Norte, pwede kayo mong muaridiri. No, mutunol mismo sa inyong itabang, i-account na to na mga kaigsuunan. Pwedeng bugas, tubig, canned goods, mga magamit nga sinina o medisina. No? Ibutang na diri mga higala. Ihatod na diri. Naaraman na ito istasyon na himutang diri sa may second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Barangay Magugpo North, Tagum City. Tapad sa Bulgari at bang sa NCCC. No? Maray mga higala ay amuang kuan. Pero kung layo mo, labi na ito mga OFW na ito, layo mang yun, di ay ato ang mga account na pwede mong makasend. Ayalan dako ah. No? K- Kay kahibaw ming galisod, lisod tang tanan karon, mo ipag-ablis klase kahibaw tang lisod. Bisag ginagmay dako na ng tabang mga kaigsuonan. Pero ang inyong dako di sad namo na balibaran. No? Kay inyo man ang kinasing, basta kinasing-kasing. Kung muhatag ka nga maglain ni mong buot, kung muhatag ka nga magduda ka, basig amo nang ipamahaw, ipaniod to, ayaw na lang. No? Muhatag ka, o bani sa dakong pagsalig. Nga kanang imong gihatag, amo nang ipaabot, ngadto sa nanginahanglan nato nga mga kaigsuonan. In coordination with XFM Jensen, sila karon ang mag-identify og area, kami karon ang muhatod. Kay kahibaw kung dito ka manawagan, tanan apektado. So mas maayo nang arita manawagan sa ato kay dili kayo kung apektado man mga igala katurang pagtayog, no? Again, dili ni pinugsanay. Pero wa ni balibaray. Alas 8:34 na mga katropa. Na diha mga igala aga tanan nato mga pwede ninyong mawan. I-flash na nato. Mo break sa ko, mo balik pa ko kay daghan pa ta mga igala ang ipakita. Kamo mga YouTube viewers dai mo baba diha. Diha ra mo. Anyari TV maing buntag. Rodolfo Dalugdugan, Wilma Flores, Celine Duero, oga, isa pa ni Nestor Quiron, mutimpla sa kong Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan, ha? Ora, mamlaya man nalay sa'yo may bundang. Oras ba'y? Alas 8:34.
2: Pusay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay!
3: Nay, mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting, Col? Exciting!
2: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
4: Punta kayo na, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo! Si Naong-taong tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 90% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
13: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandone Blast Coffee Mix.
14: The Secret of Health.
13: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Sandone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sandone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sandone Gold Herbal Capsule o Sandone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Daghan na kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
13: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
13: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Oy, Pareng Lodi. Grabihas damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
17: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
16: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na kong hubuga. Oy, niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
17: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
16: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
17: Oh, usya may problema.
16: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
17: Usya ila siya.
16: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti exciting nga yun.
18: Exciting.
2: Kauban si Katropan Armel Cortez.
0: Oras may gala doon atay. 44 minutos na pasado, alas 8 buntag. Good morning sa mga katropa nato diri sa may ipil. O nga naminaw karon mga kaigsunad. Nakamonitor na silang katropang Wolfie. And si Lloyd. Minaw, ipag-greet man doon Wolfie si Lloyd. I-greet na si Lloyd. May buntag diha, no? Actually, karon pa ko kay Bao. Yeah, madungog di ako diha mga kaigsunan. Oh, good morning di ay sa magagapaminaw na to sa app, no? Sa XFM app, mga higala. Ang ako naibawaan gapaminaw sa app, Gab, si Uncle Dars sa kining hinatuan. Oh, of course, akong ginikanan, no? Minaw man na, di ba na minog lang istasyon sa ako, rana? Lain, sad. No? Na sila minog lang istasyon sa ako, aragod. Bisag asa kong paingon, may higala. Yung kung naamay app, pwede na sila diya. Sa app, no? Kana akong mama na astindahan. Nakaungod na permis XFM. XFM Tagum. Asa ko dito, saan na mo sunod? Bagi sila ma-proud silang anak, may gala. Lain, sad. Alright. Nya, muna doha ako na bawaan. Nya, naapaman na pila na yung nagalantaw ron, nagalantaw, naminaw ron sa app. Siyam, no? So, sa siyam ka mga... No, sa siyam ka mga naminaw ron diya sa tong app, may buntag ninyo kinsaman mo, no? Aduhara ni akong ma identify, pero good morning diya sa inyo, ha. Og asa man mo karon na nagpaminaw, naminaw baka mo unsay purpose pagpaminaw, monitoring baka ngitag sayop depende, no? Ana man gyud na, no? Kay basin di mga BBM mo diha, no? Mga gisugo mong antikle, no? Dita kay kuana na. Mga katropa, basta mayong buntag ninyo. Good morning! Mga yung itang katahuran, mga higala. Anyway, alas 8.46 na, kiniuras ato at ganinyo, mga higala, sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Kay bao ka, karon pa na kuugab na pamatudan, nga kinidi ay VCO, o kini atong virgin coconut oil, ba kini ato ang ay, tamag, kini, Premium D3, nga maayo dahi siya, mga higala, sa ato ang pang-paactive ito sa ato mga brain cells. Mga kaigsuunan, kay bo lagi kay mo eskwela man kuno ta. Nabalaka, naguol ba yagyog ko kay ang brain cells gitayan. So you know, kung nga, sa may maayo ani ba? Gimaintain ra gyud ako ning Premium D3 nya, uban may gala sa uban pang vitamins. Pure buya karon makasabot na ba yako? Tinuod ba? Mubasa ko mga igala kanang nako basahon, for example, basa ko kaso, no? Bahala na guwapay klase, magbasa-basa yun. Basa kong kaso. Matay, mahumana na ako mahigal ang isang kakaso. O, pamagyo ko yung masabtan. O, adyo ko yung masabtan. Ultimo, mga higala ka ng case number, mga higala na Supreme Court. Di, adyo na ako mamemorize. Di lagi kadulot. Habol ba? No? Kikining ining utok na, bairon. Bairon na din mo, bairon. Basa, ana, si dumdum. No? Tanawan ng mga tao, may gala nga, sige, tanawan ng TV-TV sa last to. Sige, makadaog. Yan naman, mawala may trabaho nila. Sige, naan ang TV-TV, mga ila, sumpay-sumpay, dikit sa result. Madaw ba yan? Hey, wala, baster kayong utok nila, mga ila, sigo. Makatabang ang kini mga ila ang premium date result yan, tamo. Makatabang, mga ila. Gwapo man kuning moringa seed oil, nonindot kayo ni. Food supplement ni mga kisyon ang gawas ka anti-cancer. Makatabang din sa atong pagpalantip sa atong pangisip, mga katropa. Ginagamit ko ni, no? Kamusta di ha, mga katropa? Mapalit ni sa mga butika. No, sa wala ni sa mga kuanin ka ng mga butika ang sosyalon. Na mga butika, mga higala nga kanang mabaktas ragikan sa inyong balay. Na diha mga katropa, ang premium D3. Pagita lang ang tatak, yes to health.
18: Bullseye.
0: Ibinisar si Chico siya, napoy Charlie Dabaw. Nagalipod si Ricky Dabaw. Geraldson Dumandan, may buntang ninyo na Cebu. Mir Ramada, taga Maynila, arangan kay Makalitson. May pata mga Bisaya Makalitson. Ah, arangan ray Makalitson. May pata mga nindot na itong mga Bisaya, wata na muyo anang ilaw tulay. Kadyot lang magbalita sa ta mga higala. Kay vendor sa Tagum City Public Market, gipailalam sa orientation, isi pagpangandam sa pagpatuman sa palengke o paleng QR. Mga kaigsunan, no, sana mag-QR-QR na tas palengke. Ato kunog, Siron, may buntag diyan ni Kukay sa may Misamis o Oriental Hingoog. Ato Siron, kompletong details, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
19: Katropang Arnel, gipailalom sa orientasyon sa digital financial literacy ang mga vendors sa Tagum City Public Market sa Milabay ng Adlaw. Kabahin matod pa ang maong kaliukan sa papangandam sa cashless payment nga gikatakdang ipatupan sa pampublikong palingki sa Dakbayan. Gipangunahan ang maong kaliukan sa lokal nga pagkabahanan sa siyudad sa Tagum, pinagi kini sa City Information and Communication Technology Management Office o City Economic Enterprises Office sa pagkikalayon usab sa Bangko Sentral ng Pilipinas o Partner e-Wallet App Companies. Naraw sa mga inisiyatiba nga mas masabtan sa mga vendor ang paggamit sa paling QR o ang kasayuran sa maong nga benepisyo sa digital nga pagbayad nga maghatod og epesyente og luwas nga pamaagi. Tumala pa nga maong kagang kabahin usab sa tinguha sa LGU Tagum nga mahimong smart city ang Dakbayan. Sa pikasbahin, katapang Arden, ito pag-aninaw, diriya sa eskwilahan sa may Magugpo Pilot Central Elementary School, abli na katapang Arnel, no, og balik eskwela na ito ang mga estudyante. Og sa kuang kuha sa video, ganina pa ni mga alas 7 kapin sa buntag katapang Arnel, medyo na sa sulod ang ato ang mga estudyante. Og medyo mingaw na ang palibot. Although ganina, wala pa tayo nakita no, ng mga personahe sa TMU o isa po na sa ito ang laraw nga ginapaloap karon sa ito ang TMU kung unsa ang ilahang mga pamaagi karon silang deployment sa mga nagkadaiyang mga eskwelahan tungod kay kulang matod palagi ang ilahang mga personahe sa TMU nga dili nila maato o deploy ang matag eskwelahan diria sa Dakbayan sa Tagum tungod sa kadaghan o gamay lang ang ihap sa TMU o katosab ginapaloap karon katropang Arnel kung asa napita bandag yun sa ito ang Dakbayan ang mga risgo sa disgrasya o dili gud pwede nga mawala ang presensya sa mga TMU personnel.
0: Alright.
19: Gikan din sa gawas, alas sa Tagusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Daga salamat, Katropang Lara sa report.
20: Live report.
0: Inaibalita hato, ganin yung mga higala sa Santon Plus Coffee Mix. Dua kabog, tulog kabog na atong klases kape. Doon na tayo, Santon Plus Coffee Mix, katong atong naandan, unya di asad na may gila Santon Gold Coffee. No, kining Santon Plus Coffee Mix, may gila soya kini. No, kini mga higalang muna ginagamit ni Senador Bato, no. So, tuwa pa siya nagtago karon mga higala kay wa pa siya nagpakita, siguro nagbalon siguro gyapon ni Sir Santon. No, ang kini mga higalang Santon Plus Coffee Mix, no, do na ni mga higala kamunggay, do na ni mangustin, unya kini mga higala kanang suya gani, no. Kasagaran ginagamit ni sa mga gadayet na buntag sayo manang ginainom kay babusog man ka. Tungod mangod po na sa soya, mga kaigsuunan. Maayong buntag, katropang Ami, katropang Arnel. Nag-message ko sa imo, Messenger Tian Mimi. Yes, ma'am, ako itong nakita. Pero ako rang basahon unya, taon-taon ka nang mahumanat atong programa. Salamat ninyo, ha, mga katropa. No, once again, naka-flash kanunay ang atong, puli-puli na siya, Gab, no? Naka-flash ang atong BPI account, ang atong mga egalang good time, o ang atong GCash, mga kaigsuunan. Any amount will do any amount, mga higala, dakong tabang na siya. Sa mga taga-Tagum, mga katropa, pwede mong muari. No, diri sa ato ang istasyon, mudalag isang kilong bugas. O pila ba kayo inyong matabang diha? Ato ng tigumon? Kabalo pa mo ito nakalabay, mga higala, pag ato na itong Cebu? Pila ka food packs atong nadala, mga igsuon? No? Ako, basi nakalimot na mo ba? Katong uban may galang, karon pa naka-appeal aning ato ang programa. 500 kapin. No? Di na ako magkuhan ng kapin. Basta 500, puno ang among patrol ato. Duha ragyong masakay nga katao. No? Ang driver ragyong ang tapad. 500 kapin may gala. No? Nga food packs ang atong nadala. Tagtulo ka kilo to. Kung unsa nang gihatag sa DSWD, mahatag man ato na. Mga igsoon. Bagong ani pag yun. No? Nga bugas sa DSWD nga gi pasuyo pa naghangin. Oh? Para di ma dili agup upon. Ni ato bago, bagong-bago mga higal. No? Ato itunol kadto. Kaya na to na. Mo to among dala sa una. So, asa man to gikan? Gikan sa mga tao. Na imo ari diri magdagi sa kasako, no? May buntag diha nila Maring Marian, nila ang boss boss Balong Tagaro, diha sa Marian's Bulaluan, kadto sila daan ilang grupo ato. Uban di may galas tagagalingan diri sa Mangkilam. Kila to kasako mga higal mga pulo man siguro to. Gida diri. Nya naapay taga si Sir Aril Aril, no? Ubay-ubay sa to, sila Sir Ludi Basitas, no? Mga tagala Pilipina, taga sila Sir Boni Marike, taga San Miguel. No, may bunta, kabalo ko, may igala, naaram mo diyan nagpahipi. Andam natang mudawat, karoon mutabang ta dito. Katabang magkita Cebu nga layo, mutabok patag dagat. Kanina na bang igo na ta mulatas anang Dabaw? No? Traffic reklaban na to niya. So, mayo anak, kadlaw ta magikan para mahatod dato ni dito mga kaigsunan. Matching screenshot, kunting tulong lang. Salamat kayo, katropang Ami ug Amping kaniha. Anyway, alas 8:54 na, another report. Awanin. Tawagan ni mo. Una giningos drama lagi nga ginhawa Delphine.
1: Pinawa.
0: Alas 8:55 na. Eh padayon ta kay malaga ta dia. Dali ta bagi kala ka. Ako tong promise na ko sa inyo bagay pakita na ko sa inyo. Kadtong baruganang Irwin nga. Sa sige niya pamirada sa una, niya gipakita ni Jessica so niya. Ikaw man ni karon sa man eh. Siya nga, ako na sa una na. Sige daw, gab, atong maminahon gabi.
2: XFM, Katropa!
18: Mga nagtatanong, matutuloy ba yung impeachment trial kung walang 13?
0: Taas na!
18: Ang sagot ko naman dyan, may quorum kami. 22 na lang kami. So, right now, 12
0: kami. So, taka-taka, naginitawahan na ni Bay.
18: Hindi sila sumipot, may quorum, matutuloy po yung impeachment trial. Nasa sa kanila, pag hindi sila sumipot, then bahala sila magpaliwanag sa taong bayan.
20: Merong mga kumalat na mga video mo in the past na kana. Si Trillanes, si Risa Ontiveros.
21: Tira ka ng tira, Senador Trillanes.
0: Ngak-ngak ka na, ngak-ngak.
21: Ngaw-ngaw ka na, ngaw-ngaw at ngak-ngak.
0: Ngaw-ngaw
21: din. Ngak-ngak, Senadora Ontiveros, makinig kayong dalawa.
0: Oh.
21: Pag-uuntugin ko mga ulo niyo, mga balasubas.
0: Gramiha!
18: That was me.
20: Yeah. So paano yun? Magkakakampo na kayo?
18: Well, because yung siyempre yung paninindigan mo before as a journalist, trabaho mo yun eh. Now I understand kung ano yung paninindigan nila, pati yung sa kabila, kung ano yung pinaglalaban nila. The more you get closer to them and work with them, the more you learn about what they're fighting for rather than looking from the outside.
20: Uh-huh. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot
18: depende
20: or corruption.
18: Kung, depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw. So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito?

0: nakulong. So this time we have to make sure na we really mean what we mean, what we say. Kasi mawawala ang tuwala.
1: Okay. Sige na, Gab. XFM Katropa. Unang punto, mga higala, ingon siya nga. Ang quorum daw nila karon 12, kay 22 naman lang daw sila. Mao ba? Kailan nangyari yan? So, kinang kumbinsido na mo nga kaya ninyong i-impeach si Sara with the number 12? 12 baga mo? Ang pagutana, nausap na ba ang ingon sa konstitusyon nga dapat 16 ang mubutar? Agatong kuan ba? No? The 16 ang makakonvict, no? 9 ang makapa-absuelto. Sa ato pa, 12, konviktado si Sara? What anin ang kadimao ni atong gobyerno? Ikaduha! Bullseye! Matod bang Erwin magaigala, siya daw to sa una. Katong inyong ginapakalat niya sa social media, nga sige siyang birada, ila Trillanes, no? Kang Risha, siya daw to sa una. Karon nga, nakatrabaho na niya, mas nasabtan ko no niya. Si Trillanes, nasabtan na ni mo siya, Erwin? Sure ka? Nasabtan na ni mo si Trillanes? Kaya, uy, makasabot ni Trillanes ba? Nakakuha na ko no niya ang pinaglalaban, wala, no? Kaya lahi ko no iyang baruganan at tong panahon niya, journalist pa siya. Oo. Niya lahi siya ko no iyang baruganan karon nga, naana siya sa public service o naana siya maigalas pulit. Dili. Mali. Kabalo ka, anong nangyari? Malita. Pangutana siyang Jessica, malinis ka bang politiko? Depende daw kung saan mo titignan. Dili, dili na mao. Pag malinis ka kahit saan mo tignan. Kabuang. Kung kurap ka, kurap yung ka. Kung di ka kurap, bisang pagbalibalik taron ka, dili yung ka kurap. Simple, ana. O sige, challenge na to. Sa imo, win. Shirley Liagas, messenger, sir. O Gcash ni mo. Ma'am, kada Gcash na ko na. 0991-537-8509. Erwin, challenge to you. Hawa di ha.
2: Hawa!
1: Yes! Hawa di ha sa Blue Ribbon Committee. Ngayon man, kinahanglan na to, mga higala, og impartial body and impartial people nga mo imbestiga sa 18 Marines. Whether you like it or not, mga higala, dili ka pwede mo ingon ang 18 Marines walay mga pulos, walay unod ilang istorya. Nga naman, lisod kay hunahunaon ang 18 magkasinabot para mamakak. Ato nang hataga pagtagan unya. Ano kailangan mga higala ni sa tugab? Normal nga klase o operasyon sa eskwilaan si Carmen nagsugod na. Oh, sige, ato na gakwaon. Ano kailangan mo hawa mga higala ni Erwin? Na-appeal ka sa malita tapos ikaw ang mag-imbestiga. Kasi tanaw ni mo sa ano lantaw mo sa amon nga mga Pilipino, mga mano, mga manol. Kag mga di mga humango, nagidlantaw mo sa mga Pilipino, ha? Erwin. Bow. Ato sa ni Dawaton, may gala report kay kining regular klase, may gala ko Ros Carmen. Aga, sugod na. Ano may gala ang mga pagtayog. Salamat pagi, Alvin Gonzaga. Apakabar. Malis siya baga din. Ala, sige. Story. Ato sa Dawaton, may gala report ka tropang Bong Algabre. Live report.
3: Ibalik na sa sa Hunyo 15 by design, kumantap sa miagi nga suspension Nga, di patuman isa, ang damag na masiguro ang

0: kawasan sa mga estudyante nagsusundo ng mga kitab sa mga katulungan. Hindi usap sa ang napagamanan ang salang magpapilahan kung mag-iritanan na pinatid na magpapuslo na kanina ilang magiging tayo ng kamusutan sa mga ilang pagdarabang ng araw na kaya ang utang ng mga estudyante. Na kung report ni po, ng kapag ng mga
1: Live report. Madabo ka salamat sa imong report, katropang Alexander Bong Algabre. Di amo na to. Alas 9:03 magahigala ang takna sa buntag. Di ba? Erwin, palayon tawin. Wala na challenge ito sa imo. Nadamay man ka diha, naapil man imong pangan diha, no? Hatagi o luna, no? Si kuani butang diha, kana wa madamay, kana sila Bamakino. Oh, kana. Kani dapat ibutang diha. Ayaw, ikaw, Daplin. Hawa. Hawa.
2: I talk to my where the
1: Pwede pag talk sa ni dugang Mr. President, pag talk. Ano dapat buhaton niya, no? Di isud kay. Sud kay minin yo kumbinsihon ay. Alang sa mga Pilipino nga grabe nang kadismaya karon sa institusyon bagahigala. No, makaingon ganita atong kuan ba? Kina bang pagkita po sa Senado na imingon nga pasabot ko no ana nga galihok ang demokrasya. Tinuod na pero to hell with that. Unsay FB name ni mo sir? Arnel Cortez ra, no? Ang profile picture kay ako og akong mga kabataan. Og akong asawa, of course usa ka asawa. May higala no. Nadya makita ni. Mo ni akong FB account Christian J. Elliot. Alvin Gonzaga, okay lang sir. Okay lang po sir, naminaw mi diri sa imong programa. Sige, may buntag diha. Alas 9:05 na ang takna magaygalas buntag. Now, kisa sunod na to gab naka line up diha. Si Bunuan. Ang mga Pilipino karon magaygala, grabe na nga pagka dismaya. Gikan kang saldi ko, no? Ila Martin Luther. Oh. Sila Cabral mga higala, namatay na lang to si Cabral. No, naon tatay masulti pero wa mga higala madayon. 'Di ba? Da ang among pagtan-aw, atong pagtan-aw mga higala ni iniisip kung ibutang nako ang ako mga higala sapatos, isip yano lang sunaron nga nagtan-aw mga higala sa Pilipinas mga higala. Somebody. No? Duna gyoy gapugong pugong para dili mabulgar ang kawat sa flood control. Ingana ba sa inyong panglantaw? Di bang kumo assume nga ingana ang inyong panglantaw, pero sa akong panglantaw, kung akong ibutang ang akong stiil mahigala sa sapatos sa yanong lungsuranon, makaingon ko, makita nako sa dagan sa mga panghitabo na ang mga higalay, no? Na ay gapugong-pugong, no? Na ay pusang iring di mga higala. Nga pugong may gala nga mabulgar tanan, no? Kining lintunganay kinsa mangyoy nakakawat, kinsa mangyoy nakabahin sa maleta nga gikan sa kwarta magahigala sa tao, nga gikan sa pundo mga higala sa gobyerno. Kay nomdom kagab ingon si Martin Romualdez, wala man niya gidinay ang kawat, no? Katong nagpagawas siya video, no? Ingon siya, and I quote mga higala, "This cannot be done by legislative alone." Is it a confirmation that indeed may kawat na hitabo? Ang tuloy din naman na ito, inanglan pang lalisan, nagyoy kawat nga na hitabo. Mga katropa, karon lang daay mga tao nga gapugong, gatabon mga kaigsuunan ani. Ingon si Romualdez, no? Magsugod kuno tanan. Una, sa budget decision. Who decides the budget, by the way? Bong! Who decides the budget, Bong?
2: I talk to my
1: Under design sa budget kinsa presidente. Kisa may alipore sa presidente mga higala nga kisa alipore sa presidente nga patrabahoon para sa budget mga igsoon. Ang secretary sa o chief sa Department of Budget and Management. Simple. Ang tanong, no. Asa si Amina Pangandaman? Oh, mamanayon mga igala ni Romualdez. This cannot be done by the legislative alone. But pasabot niya gidinay ang kawat, no? Wa niya gidinay, di ba mo siya mudawat nga siya mastermind? Wa niya gidinay ang kawat niya sa dili lang ni pwede nga himuon niya kamera. Magsugod ni sa pagdesisyon sa budget hangtod sa pag-execute. Tama man pud ingon ni Martin. Pabito ng daghan dapat managot mo nang di ka mo sugot nga ang managot taman lang sa taga DPWH. Labaw nang dili pwede mga higala kasi Curly Discaya lang. Kay bawo baka mga higala grabe ang pagmahay karon ni Curly Discaya. No nga naman. Ingon siya kamong mga politiko gigamit ra ko ninyo. Ngano man pung di mabog kakayanan hinganli na. Anak, kagang laki mo, mali na pusang iring di. Kung magkamatayan naman lang, magkalinat-anay naman lang sa prisuhan. O sa pamayimong, gipugong-pugong di. Hinganli na, angang, hinganlan. Ano mga tabun-tabunan, ba man ang angay? Tabunan. Di ba? O, ingon si Martin, mga igala. This cannot be done by the legislative alone. Correct, tama na. Palakpakan na to si Martin, balihobe. O. Thank you. Thank you. Agyaman. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Kagmadamo nga salamat sa imo, Martin. Tama na. Mga igala, dili na mahimo sa pag-execute lang, mga igala, sa legislative. Kuna may insertion. Oh. Matod pa mga igala ni Martin, magsugod na sa budget decision. And who decides for the budget, by the way? Ang iyang agaw. The president, si Boy Toktoak.
2: I talk to my...
1: Siya! Asa mo lusot ang budget? Paingon dito may gala sa Committee on Appropriations. Na diya mga itabo ang mga... na ang murder na itabo diya. Muna karon mga igala. Kinsa pa, kinsa may president during the time. I mean, Senate President. Chis Escudero. I'm not saying anything, I'm just stating the fact. Ha? Wala ko mga higala, ni ingon, o any opinion or whatever. I'm just stating the fact. No? Is it libelous mo ingon ko nga during that time mga higala, it was Chis Escudero? It is not libelous. Because I am just stating a fact. Oh. Kung di ka mo tuo sa fact, mga higala, what the fuck? Pinawa! Tinood ba na? O si Engon ni Martin, dili ni mahimo nga kami lang. Gikan ni sa executive down to the execution. No? So, kinsa ka budget? Executive department, the president. Muagi may igala sa legislative. Kinsa may execute? Still the executive mga igala because DPWH is under the executive department. So, ang kawat na hitabo baga igsoon, gikan sa bilyon ngadto sa sintabo. Gikan sa presidente ngadto mga igala sa rock leader. Kay construction man ni atong gisgutan, paingon dito mga higala sa help laborer. Yala yung corruption na na mga awat magyapon ng kabilya, may higala ipatimbang. May nalang ipamugas-bugas ba? Oh. Kaya sporman usahay, bandahan man ni engineer. Gab. Kaya sporman gab usahay, bandahan ni engineer gab, og pangbusud ang sudan gab. Pero ugo mo ni porman. Oh. Ako ang kaya sporman, may kaya sporman usahay. Magpaluilo ay wa may gihatag si engineer. Wa din na wa may gihat. Por mga kuan mga labor. Por. Ana ta ikuan dia por kay si ipor ba kay atong asawa ani adi ta kadulog. Wa may gihatag si engineer. Pero huwan na. Gika na spirito si Porman nagsabak-sabak nagbadji.
3: Pinawa.
1: Ayaw na ta, Porman. Christian J. Elliot, nakasenda ko, sir. Pero di man ako makita imong FB maong sa XFM Tagom na lang. Salam. Oh, di na makita akong FB, sir. Taguan siguro na ni Mita akong FB, bay. Sige, ako itong tanawin, sir. Christian J. Elliot. No? Reklamo. Unta, magmarshalo na lang, sir Arnel, para makauli na si BBM sa Hawaii. Ayaw. No. Kay, pag mumarshalo, magsugod pa lang ta, mag-ihap, may galang another 20 years. Ayaw, intaw. Karon, arang-arang pa man, makayaw-yaw pa ta, mga igala, kay may balaod pa. No? Makayaw-yaw pa ta, mga igala, kay naapa maning ato ang gagawasan, mga igala, sa pag-istorya. Pero magmarshalo na, censored ta, wala. No? Wala na ta, ni. Maka-YouTube live pa ta, dili na. Ikaw na lang kita manginom, mga igala, Santon Gold Coffee Mix. Tama na lang kita diha. O, niya, magsige na lang, agik-ik aning programa, mga igsoon. Di na takatira. Now, speaking of corruption kay alas 9:13 na, mga igala, isa karon lapad man guni, no, ang corruption. Mabito na, mga igala, nga dapat ka itong mga tao nga na-appeal, inhibit ka. Ayaw pag-appeal-appeal ka. Baga, ba ni Mugnao nga ikaw mag-imbestiga, o niya utropo ka? Diba? Karon si Bunuan, mga igala, si Bunuan, aritang Bunuan, kay gipriso man eh. Diba? Muray, flood control gaya po ni. Mahingbuntag niya, Josepina Tinumbanan. Gipriso man ni mga igala si Bunuan because of flood control, mga kaigsunan. Dungan sila, no, ni Jinggoy Estrada. Karon, walo kasakit, mga igsuon, ang nigula. Grabe, no? Masakit na gina itong masakpan, bay? Diya, mga igala, acute coronary syndrome. Uyawan ni sakita, no?
4: Bullseye! Bullseye!
1: O siya man eh, tinood na ning sakit o daan nag-gaba-gaba ni?
4: Bullseye!
1: Heart failure! Patay ni. Di apay, prostate cancer! Wah, nag-function mga igalang pamitay.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Kuha na ang pamitay mga igsoon na... Ah, muraga, miracle fruit mga igalang na nalaya.
4: Bullseye!
1: Oh, di apay karsinoma. Oh. Karsinoma. Padong na ni. Parente na siguro sa cancer ni bay. Chronic kidney disease. Wa na. Daot na pong kidney. Sunod ani. Wa na. Creatinin. Wa na. Di apay hypertension. Wala na. Complicated naman ni. Ano na sa nikalit man nikahugo si Bunuan bay? Okay pa man ni susik at Amerika? Uy, kaluoy po din tao, no? Tinuon, di ba? Luoy ba? Og maohon na, Sir Manuel Bunuan, former DPWH Secretary, Sir, kumanta ka na lang. Ikanta mo na lahat. No? Kaluoy po din mo. Walo ka buok sakit. Napay duha. Type 2 diabetes. Ay, mabuta pag yun ay nigab. Pura makabuta man ang diabetes ka type 2. No? Mo man ay makawaas pa nanaw, bay? Huwag yung kasanton, di ba? Niya pa, spine pain. Sakit iyang... Buko-buko. Ang iyang kini mga igalang tawagan eh. Likod. Spine. Spinal cord niya. Sakit. Walo ka sakit ni gawas karon. Imagina na mga igsoon. Ha? Masakit yun ito basta masakpan? Una nakapangutana gani mga tao ron, naraon ni mo social media, with all due respect to Bunuan and his family, maluoy ba yung tagtao? No? Maluoy ba yung mga igala? Labi lang yan, naisakit, di ginakayaga-yagaan, no? Di ginakakansawan, mga igala, pero baka ingunta, why now? No? Anong karon mga igala? And all of a sudden, mga igala, nana kay walo ka sakit? Bag-uraman ka ni Hawa sa... Di ba? It was 1 year ago, mga igala, tingali. She's nagkabulabugay. 1 year pa man, di ba, Gab? Kay 2026 man taron. And 2020, 25 ba to, bay? Tama ba? Nga gipang hinambog tong alaki 2025 to nang hinambog nga 24 na ito gab kato nang hinambog nga kuan kunya 25 si Bunuan pa to eh murag wa pa may tuig kan paggawas I mean paghawa niya bagay gala bag-o siya gipulihan ni Vince Dison no kato baga blood control anomaly na medyo ni balising na si ato hinahinay na siya iskirda no karon mga isoon. Nalakpan man eh, nagawas man mga igalang warado pares kay naalagi, kinanglan nga naagi masakripisyo. Lain man po mga igalag ang mga kalaban nas politika may mga priso. Kay, kita, wak man tayo, ako wak man ko'y pakialam ani mga igalag makalaban o kauban ba ni BBM, mga igalag basa importante, katong tanan nangawat mapriso. Kumabin lang naman lang duha may gala katarong politikos Pilipinas. Bahala na ba sa tarong?
3: Pinawa!
1: Kamu ko, Nobe. Kaysa magsige, mga igalag, dagan ng atong mga politiko diyang murang mga uwak. Ha? Bisag ka, lima na nakatangag mo yung yung wa, wa, wa. Manggabain ni may igalag ni mga...
5: I talk to my... Where the...
1: Sama!
3: Pinawa!
1: Ikaw ang pinaka-inutil ka klases, presidente. Ipaabot nyo ninyo na, mga katropa. No? Ikaw ang pinaka-inutil na klases, presidente. Ikaw rin naka-negative 15. Ikaw rin naka-negative 15 ang rating sa trust net satisfaction sa tao nga. Maupay hambugiro, mga igalag mo ingon nga maraming ginawa.
5: I talk to my...
1: Yung ultimo pag-istorya, di na mahimo, mga higala. No? Demokrasya man ta, mga higala. No? Demokrasya man ta, mga kaigsuonan. In the case of People versus Perfecto, mga igsuon, klaro man ang Supreme Court. No? Nga along with the democratic principle, mga higala, sa sistemas, gobyerno, anong gi-introduce ng Amerikano sa atua, pwede man ta mag-umentaryo ninyo. No? Huwag man mag-i-komentaryuhan tungkol sa inyong personal capacity. You are being criticized as, well, the higher the office, mga igala, the more kang prone sa criticism.
4: Pusay!
1: Presidente man ka, tanan na itabos Pilipinas, ay ibasol na mo ni mo tanan. Di, pariyaan na yung mga vlogger karon nga, imbis kay, ano si Sarah may pagitao ninyo ng linog, noon sa day mo. Huwag mo pang gabay. Alas 9:19 na, mga igala. Kamo, tanaw ninyo, sa mga gini, naananing sakit daan mga igala ni Bunuan o nanggawas na gini ron mga kaiksyonan kay. Luoy na po ba yung kahimtang ba? No? No? Or salida na ni. Pero og tinuod mang galing ni Bunuan, sir. Wala sir, kanang kanta na. No? Para mahuman na ni. No? Kinsa man day kailan ni mga nakatanan, ikanta na sir. Pastilan, alas 9:20.
4: Bullseye!
1: Sa dugan pa, mga igalang katikaran, kaya hapit naman di magalas jis ka po yun. Bukas na ito si Giaw-Yaw na riyan. Sa dugan pa, mga igalang katikaran, pero kadyot lang, manawagan sa ako mga kaigsunan para sa atong mga katropa na adiha sa screen na to, no, ang atong GCash number, ang atong BPI number, o ang atong GoTime. And please, please, pag makasend na mo, message me, Arnel Cortez, mga igala, or sa ato, sa YouTube, di man ka pwede magka-message yaman. Ito lang sa ako ang Facebook, Arnel Cortez. Or sa isa ka Facebook nako sa among page, nga Katropang Arnel Cortez. Sa FB. Na, pwede mo magka-message siya. Screenshot ang inyong gi-send, no? Ang proof. And then butangi, palayog inyong tinuod nga pangan. Kaya ilista na muna. And then amo ng i-account mga kaigsunan. Para unsa din ni Katropang Arnel? Para ni sa ato ang Katropa Bayanihan sa Nalinugan or gitawag na tong Katropanihan, mga katropa. Kaya mudawat na diri og bugas, tubig, canned goods, mga magamit pang sinina, medisina, toiletries, uban pa mga igala, niya atong dadon sunod simana. Napatay usa ka semana mga igala kay ang XFM Tagum in coordination with XFM Jensen, no mga katropa kami nagkasabot nga magmutabang mi labi na nga sa mga lagyong lugar. Now ang atong mga katropa dito sa XFM Jensen mismo gani isa na to ka kauban si katropa nga Richard na bagsakan og nahulugan ka mga debris, no, kining iya ha mga sa lakyan bag-o pa naman ing salakyan ni Toto bay oh intawon mo nang pertigo niyang pagmahay. Samot niya gimahay karon nga iPhone ang iyang cellphone kay kini cellphone ko no mga katropa nga iPhone di daw mga igala magbanha basta linog. Timayo pa kuno ang Android kay ga-alarm antis mga katropa ang linog. Di ba? Ang iPhone mga katropa wa bisan pag mahuman ang itinuyogay wagi sa wagi saba. Pero ang Android mga katropa ga-alarm siya antis ang tremor kag o linog mga kaigsuonan. So, ayun na ka mo pag-iPhone. Mag-Android na tayong lahat. Bitaw mga kaigsunan, oy. Itabang na ito ni nga ito sa ito mga katropa. Kina ito ang donation drive dub as katropanihan. Ipakita itong atong kuwan ni Agab. Katong ato ang mga editing. Ikaw rin nag-edit na mga pinaka-power ba ng mga editing na. Wow! Katropa ni Hans sa Nalinugan. Madawat na direk tubig, canned goods, rice, clothes, medicine. Four people nga layo sa Tagum, pwede mo muhatag cash donation. And don't worry because everything will be accounted for. And tanan ninyo may galang ihatag diri, matunol nato dito sa nanginahanglan. With all the documents, pictures, may gala, documentations, of course, amo nang ipakita ninyo. Nahimo na namo ni, diri sa XFM Tagum, sa ato bagatig paminawan, nahimo na nato ni, mga kaigsuunan, no? Nagawa na natin ito, when, katong ni Adto Tag Cebu, mga kaigsuunan. Una ato, nibayad pata, no? Nibayad pata ato, siyempre muplitig yun ta may galang barko. No, pabalik, padto pabalik mahigala, back and forth. Kani mga igsoon, gamay ra tag problemahon diha sa transportation. So ang kwarta mga igala nga unta para sa transportation, magamit nato siya para sa kinahanglan sa atong mga kaigsuunan. Bay, mingon ka nga, amo siguro na sila nanginahanglan karon. At mga kaigsuunan wa ta kahibawa na eh. Ang nindot diri, your act of generosity kanang imong pagtabang maski gamay, no? Ma-feel na may gala sa mga tao nga, ay naaman may bugas, pero salamat ani. Wala mo balibad, anak bagay. So, nga naman, no? Tabang mana ni mo, no? Tabang kinasing-kasing mana mga katropa. O dili sad na insulto sa ila. Kung dili, usa na ka ba maagi, mga igalang makita nila nga, dili lang gobyerno gapangga nila. Kay, di man ini, sa sunod nga adlaw, manggawas ani nga istorya, mga igala, naiwa ka dawat. Oh! Kaya iba mo pila na ipatay karon mga igala sa hall sa Sok Sergeant, 38. No, 38 na ang patay niya. Bago pa nila nang diskubrihan karon nga, dito na sa Bukid Saglan, na ay daghan nga bungkag dito, mga community, wala na natulog sa ilang balay. Kaya wala naman sa sila balay. No? Nga karon mga igala, ang Balut Island, devastated po na yung Balut Island, mga igsoon. Daghan na mag-Indonesian diha, mga katropa. So, lapad kayo, no? Ang apil pa ang Davao Region, which is diri nga banda sa Davao Occidental, mga kaigsoon. So, kanang inyong tabang, yes, ginagmay, pero dako kay nagkahimuan, mga kaigsoon. So, sugod karon, mudawat ni, until for further announcement, kung kanos na ito iundang, kay para magmutos na ta, para ihatod dito, mga higala, sa General Santos City. Alas 9.25 na, hapit na mag-alas 9.30. Dirita sa ato mga higalang dugang iskutanan, no? Unsa manigab, kuan sa ta? Pulso? Pulso ta o arita sa constitutional crisis? Ah, si, constitutional crisis ta. Kunya natas pulso, kanang alas 10 na. No? Arita may galas constitutional crisis. Kay, matod pa ni Auntie Claire, wala tayong constitutional crisis. Imunait!
4: XFM Katropa.
6: Kanyang sa mata po na ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: But if may attempt po na, let's say, harangin, yung pwede po bang mangyari yun, ma'am? Because magmamatiga sila na sa kanila dapat i-course through itong special session, for example.
6: Kaya nga po dyan magkakaroon ng problema, hindi sa parte ng ehekutibo, kundi sa parte ng Senado. So hindi po sila dapat nagkakaroon ng anumang gulo dyan. Kung sino po yung nirecognize, dapat matanggap na po ng kabilang panig. Kanyang sa mata po.
1: Okay. Okay na gab.
4: XFM Katropa.
1: Sa mata ng Malacanang, wala matatawag na constitutional crisis. Di na may makurat? Di na may makurat? Di na may makurat nga naman. Panahon sa gira, wala man tamahuman ron. Napa may krisis Gyapon. No? Gira magaigala Iran, Amerika o Israel, nipaturagas, nisutoy ang presyo magaigala sa krudo, sa petrolyo. No? Ang diesel particularly niabot may galag 170, no? Ang litro. Arang-arang dalaro kay naa sa mga 80 or uba bas baba. Pero di pagyapon na, di na mo inaanda na to, pero mauna na eh, dapat maanda na to kay mauna gyud na eh. Tanan mga igala ni sunod ang mga palaliton. And the rest mga igala na kuan gyud na. Pero unsa inay tabo? Ano ang sabi ng Malacañang? Wala tayong crisis. So, di na may matinga. Bisag unsay mahitabo sa Pilipinas ron, para sa Malacanang, normal ang lahat. Kamo, makurat pa mo? Kumuingon si Auntie Claire nga, walang krisis? Meron tayong krisis. Para sa amuha, naglibog mi ng mga Pilipino. Si Erwin Tulpo, tao si Erwin Tulpo. Si Egonip Erwin, 22 na malang ang senador. Ngayon na si Ronald Bato de la Rosa, dili na siya senador. Si Jinggoy Estrada, dili na siya counted as senador. Gawas si Ngalig na matay. Wala na diri sa nasod. No, kana siguro mga igala, pero murag, dili pa man bakante ang ilahang mga lingkuranan. I mean, the office ba? No? Kaya bakante na, dapat nihimo ng kumilikar pumaagi on saon nga ma-fill in na, mga igala. Kaya based sa atong konstitusyon, 24 kabuk senador na to. Mga katropa. Pero sa akong pagkaiba, oh, for example, may ingunta kang Jinggoy. Although, napriso siya, pero senador siya. So, ganong ang ihap karon ni Erwin, mga igala, ikaw, Erwin, mura gusto gini mo mapriso ng imong mga kalaban. Ngak-ngak na ning dagway, mga igala ni Erwin. Diba? 22 naman lang daw sila. So, iyan ang gi-exclude ang duha. Si Bato o si Jinggoy. Si Bato, mga igala, although ipangita pa nag-ICC, senador mo na. Nag-resign ba sila? Wala. Gawas ko nag-resign na, then vacant na ang isa kalingkuranan or duha kalingkuranan, mga igala, sa as senador. No? Or mga igala, namatay, unawa na sa kalibutan, kana bakante na. Kanjing ko Estrada, although naapay na anay kaso, pero naraman siya Pilipinas. Senador, manggihapon siya kung tawagon, mga ison. No? Senador, manggihapon siya sa Republika sa Pilipinas, mga igala. Labi na gawa pa man ang pamatudaan ng mga kaso, batok sa iya. So, ano ang ihap ni mo, Erwin? 22 naman lang. Excited kay ka? Oh. Karon, galibog ang tao. Si Caetano, gipaila may gala dito sa PhilChinese Chamber of Commerce Day, mga igala, Friendship Day nila nga, SP or Senate President. Si Gatsalian pod, even Malacanang, di po pwedeng mutawag kang Gatsalian nga, Senate President. Ganuman. Acting lang siya ganuman. There is a problem with the numbers. That issue has yet to be settled. No? Kung maubag yun na. Kung tama, bagyod. Gani, even sila, mga senators nga nag-elect niya as pro tempore, they know better. They know well. Di na ito ni pwede himo ang Senate President, kaya kulang ta. Kaya, ilan na ito nang giduso? May gala, kung tinood pa ng 12 na maunay majority plus 1, ano, nga nung ilan pa man ang gitimpuri-timpuri, oy? Di ba? Nakuha ninyo? Kung tinood pa na, mga igala, nga kanang kanang 12 karon mao pa nay majority plus 1 no kaysa pag-elect man ko sa Senate President dili pwede nga katunga lang no? Sige butang na to butang ta lang no? Bahalag tangagog iring butang ta lang tama si Erwin nga 22 na lang ang senador di mo do katunga 11 okay katunga 11 pilay majority plus 1 ana 12 so kanang 12 pwede maka-elect og Senate President. Diba? Wala na tayo question niya kay mao naman ka na. Pero mismo sila ba? Dili sila sigurado anang 12. Kaya kung sigurado pa sila magaigsoon, dili na tempore ang ilang gi... Pila na may pagtadyak anang Caetano o sure pa ng ilang number? Diba? Pila na may... Ang tao ba? Inyong giilad ba? No, ilaro ninyong tao ba? Sigurado magkahamuan ng 11 o 12 nga maunay majority plus 1. Oh, quorum plus 1 eh, sorry. Quorum plus 1. No, more the term day. Kung 22 na lang ang senador, kay ilan ang gi-erase tong duha, although senador pa to, kung 22 na lang ang senador, the quorum is 11. And plus 1 mga igala can do business. Apo hindi na maka-elect ka naman, mo naman kanay quorum plus 1. Oh, kay 22, kamo na may nagbuot sa number ron. Kung kumbinsido pa mo ana, nganong tempore pa may inyong gibutang? Gisagad na lang unta ninyo nagka-president. Nganong wala man inyong gi-president because you know, kabalo mo, nga maipit mo. Oh, maipit mo. Maipit mo diha. Kahibaw mo ana, Pero gusto gyud ninyong barugan karon, bahalag mga nagkalitsilitsi na mga igalang senado. Karon, ang gusto pa nila, wala man kuno constitutional crisis, gab. Pero naaana kuno ta mga igalay threat sa senado. Kinsa may mo threat sa senado, aber? Salida na pud ni, another na pud ni mga igala nga drama. Para kadtong grupo nila kay Tano di nakapahiga yung hearing. Kay tanawara ni akong tiil na lambod na mga higala aning wire aning. Oh. Para di kapahiga yung hearing mga igsuon. Oh. Lockdown lockdown kunuhay. Unya na tingala ta mga higala nga si ato na takang ato na ta sunod gab katong ilamatibag kanang to lockdown sa Senado gab katong ingon si Soto nga lockdown. Oh, posible ko nung i-lockdown mga katropa, mag-lockdown ng Senado. Kabahin na siya na dawat daw ni matibag mga higala nga information, intelligence information. Confirm ba na sa NICA? No? Sa atong intelligence community? Sa atong ISAF? No? Gi-confirm na mga higala sa MIG? No? Sa Military Intelligence Group? Or even sa police mga igalang intel or kuyaw na gyud kaayong intel sa NBI karon mga igala kay they can identify that Senate mga igala is indeed a national threat. Mao okay na master na kaayo mo sa inyong intelligence gathering wa man lang di mo kay bawo asa sa bato
3: pinawa.
1: Ha, lain na sad ning salida no. Idol, kaya temporary lang si Win, ipapalit nila si Chis Escudero mag-SP. Gani, binsoy tisoy. No, gani no, wa kasabot nga temporary, dili permanente. Pero ambot nga nung para kang clear, yun na ang kinikilala. Hayaan mo na yan, nagkalibog-libog tayo sa kanila eh. Si Linda Albatiera, mauna, Idol, temporary si Win, palitan ni Keso nga buong sila. Pero pangutana, 12 lang sila eh. Kisa may palukso nila para mo 13 sila. Oh, kay sa akong paghibaw mga igala, di man mo pwede ibaliwala tong duha. Mga kaigsuunan, ngano man, senador pa man to. Kawasog, di na to senador. Senador pa to eh. Naapato dres Pilipinas mga igala. Napriso man tuod, pero di ba na konbiktado ng napriso. Lahi man ang konbiktado, lahi ng napriso. Detain lang. Nagdagan pang kaso mga igala.
4: Bullseye!
1: Atong tigpaminawan, suki kayo na ito ni si Dras Balio. Taga-tago mga igala. Good morning, sir!
8: Good morning!
1: Good morning, katropa. Last na itong kita ka itong nag-donate tagdugo no? Dito sa Robinson. Anyway, alas 9.35 na, mga kaigsunan. Ingon may galas matibag nga under ko no, ako no'y threat sa seguridad sa Senado. Kisa mo threat ninyo? Ha? Kisa mo threat ninyo? 18 Marines? Kisay mo threat ninyo, matibag, sure mo, ana? Or another na pud na nga, kuan, another na pud na nga drama, kay para di kasood ng 18. Ha? Another na pud na nga drama, para di kasood ang 18? Or basin, bahadlok mo nga, ang mga artista sa Bibamax, may gala, manganha diha. No? O ako eh, ito babayas Bibamax, awagun mo na mo, madam! Pakita mo? Pati mo mo. Testigo mo diyan kay walay lugar mga higala sa demokratiko mga higala sibilisado nga nasod. Kanay nga ang mga batasan kanang umikan kay senador na kwarta mamayad og budget. Ha? Nay kamot nimo, birahi na. No, may dignidad na mga babae, di ba? Inyo man. Women empowerment makatakaron. Ngayon naman eh, si Risa lagi nga, malagi mga sulti na, Risa, di ba? Women empowerment, maghata Risa, bakit wala man tayong kahit na kunting comment lang dyan na ito palang may mga aligasyon man kasi yan. Ay, patunayan nyo na, hindi totoo yan. Eh, what if mutingog ni mga babae karon? Gab, ang babae raba pag mutingog, gab, di ni mo pwedeng ipadaplin. Pag mga ng babae, panamastamasan ko, di ni mo pwede ibaliwala. Di ka pwede mo ingon nga, ay, di na tinood. Yan naman, sa mata mga igala sa itong balaod, wa mga igala ay naa siya ang tarong nga pangisip nga magpresenta-presenta diya nga gihilabtan ko, gikaplog ko aning mga senador nga mga bigatla. Yes. That's true. Mga igala. Munang ipit yung kadiha. Mga kaigsuunan. Ya, yeah. ang nakapait pag iya, siyempre ang chika mga igala na resibo. Agay kay nai UR ang chika bay. Nai UR ang chika usay na. Silpi. Oh. Ari na sadama masangil iay ani. Ha? May mga pagmangapi mo di ang Santon Gold Coffee Mix, mga igala. Oh. Oy, sa ito mga katropa na gusto magpa-check up, ha? Sa man ron. Merkules, abli ang clinic ron, mga katropa. Naa si Doc CJ, no? CJ, pumunta ka na doon. Oh. Naa si Doc CJ dito, mga kaigsuunan. Atong, excuse me po. Ang atong clinic na himutang, di ang mga igala sa M Central Building, door number 8. Tapad mga igalas, Mr. DIY, Kanto, Palikog, Palengke, Ganti Road na, Sakop sa Barangay West, Tagum City, mga higala. Pangita si Doc CJ alang sa libre nga check-up. Og, discounted na mga product. Pangita si Palangga!
8: Ayaw!
1: Palangga niya. Mga katropa, libre nga check-up, unya, maka-discount pa mo mga igalas sa produkto. Kana mga produktong wa dito sa butika, tanan na anadas clinic mga igala. Kung wa mo kapalit butika at tumos clinic pamalik sa din ang butika hindi mamaligya, problema ho mamanta nila ng ilang negosyo eh. Naya clinic available tanan produkto, tanan gipang yaw-yaw na kung produkto dere available sa clinic. 9:39 already.
4: Bullseye.
1: Salamat kayo Sir Dras Balio sir no. Sa imong gisend ako nang tanaw no niya sir. Oo, niya katong mga naanad gamo mo padala og bugas uban pa diha. Kape, asukar, mga igala, canned goods, ihatod lang diri. No, ihatod lang diri mga katropa. Mo pumay pagsugod po natong panawagan. And then, manawagan sa ni silang ang mga bakla o niya. Manawagan po ni mga bakla, mga katropa. No? Apig po ni sila, manawagan. Alas 9:39 na, mga igala, tag na sa buntag. Oh, doon ako no'y threat, mga igala, ang Senate. So, sa inyong gina-imply nga gumikan sa 18 Marines? O inyo na siya ng drama para di... Diba? Sus, kinuoko.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Nya, ingon ka, anti-clear, wala tayo crisis aning atong gobyerno ron, atong konstitusyon, nga nung mang-lockdown naman mong Senado. Salimuang gining bayana, may gala.
4: XFM Katropa!
1: Para yun ta, sa unahan, kilas 9:40 na. Dugang pa mga igala sa kutanan. Dere tagab, kung si Tulpo, Rafi, gitawag niya mga igsoon nga kargador ang 18 ka mga Marines. Si Anticlair gitawag niya kargad basurero. Basura gyud ning utok ni mga tawhana eh. Gitawag mga igala ni Anticlair nga basurero mga kaigsuunan ang 18 Marines.
4: Bullseye. Bullseye.
1: Paminaw na to si Anticlair, may nalang maglagot mo gamay.
4: XFM Katropa.
1: Walay audio gab si ante. Oh. Echo.
6: Basura. Total sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura.
7: Ito pong klaseng mga nakikitang inconsistencies. How does Malacañang characterize ito pong revelation ng 18 former bodyguards?
6: Basura. Total sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. So, itong mga klase ng mga statements na to na pinuna rin na bakit ang abogado nagsasalita at hindi yung 18 kargador or 18 maleta boys. Hindi po ito tatayo sa korte. Yung ganitong klase mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang.
7: Tama
1: na, Gab! Kaya naganag mga high blood rin.
5: I talk to my
1: sa mong kagaral. Alas 9:42 mga igala, gitawag ni Anticlair nga basura ang mamahayag mga igala aligasyon no sa 18 ka mga former Marines mga kaigsunan. Tanaw ni mo ni. Actually mga igala, alas 9:42 naman, no? Patapos na ang atong programa, mga kaigsuunan. Gusto lang ako sa dihatagang pagtagad, mga katropa. Actually, maluoy ta sa 18 Marines by. Ano man, posible magaygalang ang ilang istorya gipunan. Posible, no? Ang ilang istorya gikuhaan. Pero di ni mo malimod nga ang ilang istorya doon ay kamatuuran. Unsa lang mga higala, wa karon matagamtami sa ato ang 18 Marines. Wa sila kalingkod mga higala o kanang impartial gyud nga. Gubot man gud ron. Tinuod na kalingkod sila sa katong blue ribbon nilang Marcoleta. Pero ang problema, dili i-recognize sa PICAS. No? Nga naman, remember, sige ngun ako, na ay tao or grupo sa tao nga gusto gyud nga tabunan pugngan nga manggawas ning tanan nga mga impormasyon, mga kaigsuonan. In fairness, may gala sa 18 Marines, ngal-ngal ra ni si Anticler. Ingon si Anticler, di ko no mo barog sa korte. Actually, magaigala, dili lang ni, dili na ni magmatter diya sa inyong kurti-kurti diya karon mga igsuon. Panawagan na ni katawhan karon, gumikan kay gusto clarity. Dili klaro nga pre Anticler. Gusto pagpaklaro ang katawhan karon, gustong kahusayan ang katawhan karon. Ang katawhan may galang Pilipino, wa man sa diingon nga tinuod na tanan giingon sa 18 Marines, but gusto ta nga ang tanan mga igala nilang gisulti, maimbestigahan. Kung bakak na, then they have the accountability. Kung tinuod na may gala, then gukdon dapat tong mga tao nga nagisulti gipanglitok diha. Di ba? Dili kay himuod lang na tong headline nga niingon si Anticler, basura ang ilang giingon. Nag-disprove na mga igala nga nag-disprove na sa alegasyon baga kaigsuunan sa 18 ka mga Marines. Tama na diha. Ato na silang pagnon, no? Ina mao, may gala, dapat hatagan ninyo sila o proper binyo. Kung kamo diha Malacanang, kung kamo diha kampo nila Gatsalian, kung kinsa mo mga santilmuha mo, nga para magkamo sa tao o para mo sa accountability, tinuod niya accountability, dapat ang inyong buhaton, hatagan ninyo ng impartial, kanang dili bias nga komitiba, nga mao'y mulingkod, mangutana aning 18 Marines. Nga naman, kapoy kayo hunahunaon mga igala. Nga 18 ka mga tao magsabot para mamakak. O gasto sa gayon na hunaon. Nga doon ay usa ka politiko mabayad o 18 ka tao para lang may gala mamakak. Mas dali pa hunahunaon. Ang kang Madriaga nga pwedeng bayaran mga igala para lang mamakak. Ano man usara kabuok siya? Katauhan, mga katropa, mga Pilipino, ayaw mong kawala, ayaw mong kalipat. Nga naman, gusto karon sa atong gobyerno glipat-lipat mga igsuon. No? Ako mga igala, di ko moingon nga tanan giingon sa 18 Marines tama. Di ko moingon may igala nga tanan giingon sa 18 Marines igsuon tinod. Maybe because this is politics by the way. Politika na ni, whether we like it or not. Na himo na ni may igala ang one-stop shop ni atong mga 18 Marines. Pero sa tawagon ni mo silang 18 Marites, 18 Cargador, shame on you!
4: Bullseye, huh? Uban, sikat tropang, Armel Cortez,
1: Rafi Tulpo, shame on you! Anticler, shame on you!
4: Bullseye, kauban, sikat tropang, Armel Cortez,
1: ha? Huh? Tawagon lang ninyo siyang 18 Marites? Wala niyo na una mga igala, lisod kaayo mo barog or mo testify against the government because you know, kaibao mo mga igala, kinsay na mention karon, kinsay mga tao karon mga igala nga nangalitok, nangaimplicate niining nasampit mga igalang maleta. And by the way, pag mayingon tag maleta, it refers mga igala sa tinuod nga kawat nga nahitabo, gikan sa budget mga igala sa flood control, paingon sa bulsa ni mga buayang mga hinampak.
4: Bullseye, kauban, sikat tropang, Armel Cortez. Bullseye.
1: Dili lalim ang ilang gihimo mga kaigsuonan. That is why mga higala, musugot kang sa dili, kalaban man kaudili, BBM man kaudidis ka, we need to give mga higala, the 18 Marines, the benefit of the doubt. And we need to give them the avenue and a committee mga higala nga dili bias. Ha? Tagaan na to silang committee ba mga higala nga impartial tinood? Tagaan ni mo sila Blue Ribbon Committee Chairman nga Erwin Tulpo nga apil na lito. Ha? Ingana nakabugo inyong tanaw na mo mga Pilipino? Inyong remindula-dulaan? hatagi na sila og tinuod nga venue. Ang atong nabantayan from the very start, ang ilang kredibilidad mo inyong giigo, and dili mo gusto nga maningog sila, mauna. Kino man? Kay bao ka mga igala para nakuha sa akong yanong panabot. Mas maayo pa ning sa 18 kamarins kay naay makakonfirmar sa ilang gipanulti. Wa ako niingog tama tanan. Maybe mga igala katunga diha. No, maybe 80% diha mga igala tinuod. Or 20% din tinuod. Pero kanang ilang gipanulti, naa gyud diha ka matuuran mga igala. Og kana usa ka dako mga igala nga usa ka dako mga igalang butang orasyon nga imbestigahan gyud unta kini. Kaya naman, ilan ang gisugal, ilang dugog, ilang kinabuhi, etc. Napamatudaan man nga sila mga sundalo. Sukwahe sa giingon, may galaning rapitulpo nga mga kargador lang sila, dili mga igala, mga marines. Awaragod na. Giyon sa mga igala, pagdaot ang ilang kredibilidad. Magpasalamat na nila nga naman. Dili lalim mamahimong whistleblower. Asa na si Gutesa, by the way? Si Gutesa pwede magkakumpirmar, mga igala, aning ilang statement and many more. No? Og daghan pang uban, daghan pang mga tao may gala nga pwede pang makasulti niini. Si Libiste, Representative Libiste, mga igala, nagpresentar na. No? Hopefully, nailang kay, manawag daw si, reply sa ko, kaya manawag. On-air pa ko. Nailang. Alright, na-replyan na ako. Aniana, ako na ibalik. Ako na ibalik ang usipon. Oh, aniana. Ako na tuplukon ang tuktuak.
5: I talk to my diba? Where the
1: kakamo na mino ron mga igala. You might not agree with me. I don't care. Bahala mo dia. No? As long as naata mga igalas demokrasya nga puan nasod, oy problema na. You may not agree with me, but I am certain, mga higala, nga parihata, we need these people nga hataga na to ni og lugar. No? Hataga na to ni og venue nga makastorya. Pwedeng dili silang kaitado, pwedeng sang dili, labaw ng di si Tulpo. No? Kadto mga tao nga wa ma-appeal, wa ma-implicate din, mo ito hatag, himuon na to. Kana if ang kini nga gobyerno, mga higala, no, tinuod nga naggukod sa kawatan. Unsa ni mo paggukod imong kaugalingon, by the way? You are running against yourself. Ginagukod ni mo na ni tabo karon bay. Mo na klaro kaayo ba nga ang 18 Marines katingugon na. Wa di mo nakita may gala katong panahon nga nanood sila si John Bick Rimulya gaharang-harang. Kay ako pa'y Robin, yatakan ko tong liog atong John Bick ba? Onya may malagot may kaana may galang mo'y nakasa, onya mo'y magpa-play victim? Lami kitang paruson. Ha? Maogyod ka, maayogyod ka mupasabot. Dol, mao na nga lingaw mi, mao nga dili yun mi kabalhin og lying station. Taman sa matapos ang imong programa. Ayaw na magbalhin. Kaya ito na ihatag sa inyo tanan. Inood na mga igala. Posible nga dito magkauyon. Posible nga tanaw ninyo uban mo ni Auntie Claire. Tanaw ninyo basura ni ilang gipanulti. Siyempre pag naa ka sa admin nga side mo ingyo ka, wala abot na. Pero di ni mo madinay mga igala ang numbers ba? Oh. Posible nga BBM loyalista ka. Okay, fine. Pero tagaan taga-comparison. Kinsay mas katuuhan aning mga istoryaha? Si Madriaga o kining 18? Kinsay mas duol's credibility? Wa ko ningog very credible, no? Pero duol may galas dinuod gyud man. Unaw-unaw ni mo tarnish na mga higala ang tarnish na ang kining reputasyon aning Madriaga. Ano man? Priso gani. Kidnapper gani. Kidnapper gani. Wa man ganin niya ma-explain tong cheque nga 2023 ang pizza nga ipasangil liyang digo nga 2023 si BBM na presidente. Nag-question ba mo ato? Wala. No. Pero kami nimo ang 18 Marines mga igala bisag unsaon na yung tamay, dili malibod may record Marines gyud. May mga picture nag serbisyo sa Pilipinas. Eh, pilton po, unsa may nahimo ana sa Pilipinas? Nagsolba og problemas kabit-kabit?
3: Pinawa.
1: Ha? Mao na ipasiatab nimo nga serbisyo publiko nimo sa Pilipinas. Nga nag-income ang kaana. Imo man nimo nang kapital, kamo mga kabit-kabit. Manumbo ang manumbong mo anang rapitulpo. Gikapital ra mo des YouTube. Tinod. Tadawa daw nang iyang mga tada. Ginan bayat mo. Hawa na mo di abi. Hawa! Hawa! Ay. Bali na mo aning katropang Arnel Cortez nga kuan. Tinod da. Tadawa daw mga higala og pilay pilay viewers anang kanang inyong kabit-kabit nganong mga ang abot mong tulpo. Ha? Kana inyong kabit-kabit ug masulbad mo ana pag og protestante ka adtos ninyong pastor pagpatambag. Di ba? Og katoliko ka adtos ninyong pare pagpatambag. Og Muslim ka pagpatambag dito sa inyong imam. Imam, bapa. Sakto pa ba ni nga agiingon sa Quran? Agi allow ta ni Allah subhanahu wa ta'ala upat raman? Ya, gusto man kong unom. Adi, ipasulbad na dito. Ano mga tumamong tulpo? Di ba? May muntag din mo na Shane D. from Maragusan. Dabaw di Oro. Makuyawang ko ano yung mga D nga mga apelido. May muntag niya. Good morning! Esperanza Bueno. Mayong morning. Oras? Tama na? Apulso di ay? Naglami man, kadali lang. Samay na, natampo mga higala ni Rapitulpo anang Pilipinas ka ng pagsulbad anang kabit-kabit. Nga supposed to be ng problema ha, kamura may magsulbad ala. Tama na mo, SWD oy. Abot mo ng Rapitulpo nga gikapital, ramo. Gihimo rang episode-episode ng inyong mga problema sa kinabuhi. Gipag-incoman mo, milyones ang katanaw. Wag yun mo ka-realize. Wa jud ni Pilipino mabaligya yung harapan yun. Sir, naghatag diri og bugas pero pasinggiton pa ka og salamat BBM. Asa dapit na? Linte. Maayo ra jud wala ko gipatul wala na ako gipatul po akong ex bana katropang Arnel kay nga bit pod to. Ma'am katropang ami ma'am, mas maayo ma'am. Mas maayo sa imong peace of mind. Kaysa tibuok kalibutan, pati si Vladimir Putin, pati si Mark Zuckerberg, masayon nga nangabit imong banan, eh, not good. Because after all, mga igala, kung ganang problema sa kabit-kabit, dili man lang katong nangabit, may problema. Kita sad, mga igala nga, ikaw sad nga partner diha, pakaingon sa ka, may pagkulang sa ka. No? I-admit na nimo na, mga katropa, pero dili, of course, dili sa imo ang sayop tanan. Oh. Kinanglan ba yun, kasi Mark Zuckerberg, masayon pa. Filabot na niya. Those are, well, things mga higala nga it is better discuss in private. Or only few people mga higala nga mga may istorya nimo, masumbungan nimo ang pwede nimong istoryahan. Ayaw nag-ipakamera. Ayaw nag-ipatulpo bay. No? Actually, muna yung kultura gitudlo ni tulpo sa inyo eh. That everything on screen, dili. Dili, ayaw. Balo ka unsa stress mahaton sa inyo ana. Kami ako mga igalas kong bahin. Pag muingog di mi pa video, dili labot na ko nimo. Di ka videohan. Di mi pabalita, yung problema nimo na bahala ka diha. Oh. Even mga igalas government muingon, di mo na mo imbitaron, ayaw. Ba, wa mo ibalita, ngano man diay? Manawa ko listener bisag wa ko ibalita. Oh, respeto ko na to, mga kaigsunan. Welba Flores, mauni ang sistema sa administrasyon. Si Madriaga nga kidnapper ilang gituuhan. Nga ang Marines nga nagserbisyo sa nasod ilang giyaga-yagaan. Tinuod ay. Ikumpara ni mo ng 18 Marines mga igela sa contribution. Si Tulpo, gumikan lang kay sikat mga katropas. Niagi nag-training kamang-kamang. Ipaod pa niyong dagway anas lapok, mayo pa. Yes. It so happened karon nga naputos na nalambigit sila sa politika o nahimo sila karong aksesoris, mga igala. But kung nahimo man silang aksesoris, it is for the truth. No? Ako kumbinsido ko, mga igala, siguro dili man tanan nilang isulti, mga igala, 100% tinuod. Pero doon agyo'y tinuod. No? Doon agyo'y tinuod. Di modo, ang kinahanglan nato dire, usa ka independent, impartial o dili bias nga body,

0: Go. Bullseye. Alas 9.58 na, dawat sa tagpulso ng Pilipino, Gab, kay naglami naman eh. Dawat tagpulso ng Pilipino, kini ba maghitabo karon mga higala nga, kabahin ba man kuno sa demokrasya o nakaut-ut na nato ni? Ha? Ato na siguro i-considera ni, kayo silang kabahin ba maguna sa demokrasya ng kuan ka ng ilang gihimo niya sa Senado? Di na ni kabahin mga higala, makadaot na ni kinabuhis mga Pilipino. Ato kuno, katrobang lar? Ato may galang dawaton, pulso ng Pilipino na nukat sa gawas kabahin, katropang Lar Sanyol. Lar! XFM
1: Katropa! Mga katropa, lahat na kapatidaya sa may Pioneer Street sa Barangay Magilam, Tagum City. Alas na pulso ng Pilipino. O ganining oras ato makauban ang mga tricycle drivers, mga lihitibong tricycle drivers sa Dakbens, Tagum, kining gitawag og stack toda mga katropa. So ato may nabi ko sir. Sir, mayong butag sir?
2: Mayong butag sa tanan.
1: Pangalan sir?
2: Roger Barte.
1: Pila mo kabuk member diri sir?
2: 23 kabuk.
1: Nakadawat tanan og ayuda ato nakalabay.
2: Oh, nakadawat mi tanan.
1: Okay. Sir, kumusta ang imong papasahi kanang dako na income ro mga oras pa?
2: Wala pay 200 jud. Minus pa kayo.
1: Kumusta sir? Ipit ang inyong panginabuhi ron?
2: Ipit jud kay mahal mo kay gasolina.
1: Mahal gihapon.
2: Mahal.
1: Okay niya. Sir, atong kwa ang karog reaction sir. Kani bang kagubot sa politika sa nasod? Kabahin ba ni sa demokrasya o nakasamot ni kaot-ot sa tua?
2: Samot o kaotot sa Pilipinas. Tungod kay ang kwarta, dili man matabang sa mga gipambulsa man.
1: Okay. Sa imong tanaw, sir, doon na pakay higayon, doon na pabay, maabot ba ka sa panahon, sa punto, nga doon na mga mapriso aning mga kaguliyang sa Pilipinas, labi na gining korupsyon?
2: Sa akong una-una karun, murag dili pa na sila mapriso. Tungod sa administration, manggod ang kuha, naapa na sila naglingkod, dili ko na sa minuplan.
1: Okay.
2: Pero nagsapaw-sapaw ang kaso ana, hindi ganyan na aktual nga mapriso sila dayon. Napay proseso ana, dihan ana mapriso sila o kanang mahuman ang administrasyon.
1: Okay. Sir, sa imong reaksyon nga mas giuna karon sa tuang panggobyerno sa Pilipinas ang pagbukod sa mga kaatbang nila sa politika kaysa paghatag og mga programa nga makatabang sa tuang mga pobre? Mas giuna nila ang pagbukod sa ilang kaatbang sa politika?
2: Pambulabog ra manguna nila, sir. Pambulabog rin yun sa akwan. Ang ilahang ginakuan na mabulabog ang mudaganay sa sunod na presidente para madutan na po sa laing tao. Katong mga yabag pong utok, samot po ito silang kuan.
1: Sir, sa imong opinion, kisa dito kayo may pakanaan yung kagubot sa Pilipinas karon?
2: Naara na sa sulod sa Senado.
1: Naara sa sulod.
2: Naara sa sulod. Mm. Last gawas na.
1: Okay, last lang ka pangunta na, sir. Din sa imuhang presidente sa 2028.
0: Risa.
2: Oh. Sunod jud mi Sara.
0: Oh, Sara di ay.
2: Duterte jud mi. Bahala mo ginaon sa Duterte jud mi.
1: Ayan. Sige, salamat si Murat, sir.
2: Salamat.
1: So, moto katropa tong nahipos nga reaksyon no ang pulso ng mga Tagumeños kabay sa tuang topic karong butaga matod pa nila mga katropa kining kagubot sa Pilipinas dili na ni demokrasya kundi dili nakasamot na ni kaot-ot sa mga Pilipino diri sa nasod Pilipinas. Ika diri sa Pioneer Street sa may Barangay Magilam, Tagum City. Alas sa nakikiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: XFM Katropa! Yeah, salamat Katropang Lar! O sa ito ang ni-react ng pulso na Pilipino. Diyos ko, Rob Rizzo, kaayo unta, Auntie Claire, kung tawag mo sa 18 Marines Basura, ang tawag ko sa... Kung sa man ni Diyos Kuro, kuman mahuman. Ingon si Dali Digal, kay ni Gab, makalipay yun ni Gab, no? Nindot kay ni nga mensahe, Gab, no? Pasalamat, taan. Thank you! Kay, unsara, good in town, tabay niya. Hintay paminaon. Ingon siya, Gab, nga... nako. Excuse me po. Ako, dili jog ko mo absent, watch sa imo katropang Arnel. Unya na lang ang kang attorney Rupil. Kamangita na nga, kita na unahon kay sa kang attorney Rupil. Kaya ito, bugado ba yan ito? Nakita, mga higala din nga NPA ba yan ta? Saan na NPA? Naong puro agtang.
3: Pinoa!
0: Oo, sige. Dugang paspulso na Pilipino kay alas dos. Alas dos, alas jes, dos na. Mabta na tag alas dos, ano sa itong programa? Ato, mga higala, sayo, usab, dugang pang reaksyon. Kung saan man eh, kabahin pa na sa demokrasya o nakasamot na yung kaut-ut ni sa itong panahon. Atong seron, mga igalang pulso ng Pilipino dugang, nanukat sa gawas-gawain katropang Bong Algabre. XFM
1: Katropa! Okay, particular niya at karoon sa may La Filipina Elementary School, at na sa La Filipina Elementary School. Atong papulsoan sa itong mag-exon ng Pilipino karoon sa labis na guminyo, ang may kalabigitan nining atong pangutana. Kinibang kagubot karoon sa politika sa nasun sa Pilipinas, nakahimo ba kini o sa ba kini ka-demokrasya o naghatag ni kaot-ot sa atong kinabuhi? Karoon

0: Nahuna. Niya tayo sa mga negosyante diri mga tropa. Ato ni hasara ko tagad. Sir, mayong hap, may buntag sir. Murag tikungkong magkanya sir. Kumusta ba ito panginabuhi karong buntaga?
1: Sir, nahod.
0: Oh, unsa ba ito panginabuhi? Kumusta ba ito panginabuhi karon?
1: Pait lagi.
0: Unsa pait?
1: Pait pas manyawan.
0: Sir, kini ato pangutana karon. Pulsa natin, makatungod bang tani ini kay kita may nagpili ni mga politiko karon. Kining kagubot pa karon sa politika dinhi sa atong nasod. Nakahata ba kinig demokrasya o nakautot tinuon sa itong paginabuhi?
1: Nagkautot.
0: Ano man sir, unsa yung klaseng kautot? Kay, nagpait yung itong paginabuhi ron?
1: Kuhaan man kay, wala sila magsinabtanay.
0: Wala sila magsinabtanay. Unsa may tanong naman eh, may mga personal interest sila o ang ilang ipaglabad ang taong bayan?
1: Inalan man yung kamot sila, nga ilang tabangan ng mga pobre.
0: Unsa may mong pinamagas gobyerno nga unsang klaseng tabang para sa mga pobre gikan sa gobyerno?
1: Nga tagang mga ayuda mga pobre para makaginhawa.
0: Unya nakadawat ka bag ayuda sukad nga adunay mga ayuda karon nakasabtan nga administrasyon.
1: Wow. Nagsara. Sahay wala jud.
0: At least nakadawat.
1: Nakadawat ka usa.
0: Okay maka ang inyong relasyon sa barangay.
1: Okay raman.
0: Nalista pirmi.
1: Alista pinili.
0: Ayon.
1: Katarang daw sa dugan.
0: Okay sir, salamat sa imong opinion sir. Okay, mga katropa, katropang Arnel, ato opinion sa atong kauban ringa o isoon ng mga negosyante karon diri sa Maynila, Pilipinas, sa Maria Andrea Bahin. Karong panahon na, katropa Arnel, wala pa sila'y luto karon, no? Sugod pag arangkada, naunhan na nato din ni katropang Arnel. Unyambot si Madam. Madam, kumusta ito pinahoy, Madam?
2: Okay ra.
3: Okay ra, hamayo.
0: God is good all the time. Yan ang pinaka-very good nga word karong gumuntaga. So God is good all the time. Katumpultana na to, nga may kalabigitan sa kining kagubot karos politika sa nasod sa Pilipinas. Demokrasya ba kini siya o nakahatag yung kautot sa panginabuhi?
2: Kung sa mga kwartahan, demokrasya, pero sa mga pobre, nagkautot.
0: Nagkautot yun.
3: Correct. So, tama yun.
0: Kailan naman katuig na nagnegosyo din any klase?
2: Running 5 years.
0: Running 5 years. Yes. Sa running 5 years, maori panginabuhi?
2: Yes.
0: Pero nakakuan Japon, nakasikad Japon?
2: Yes.
0: Oo.
2: Nakahatag o pangadalo nga panginabuhi, panginahanglan na kina sa mga estudyante.
0: Pila yung anak mo dahil?
2: Opat.
0: Opat. So, at least ang opat, naka-espila.
2: Yes.
0: Padayon pa. Kabagwangan mo, pila na, unsa na?
2: Mag-college. Wala pa, mag-first year college.
0: Ang first year college pa. Kaduha?
2: Kaduha, grade 12.
0: Grade 12. So, aduna mo yung naka-avail po mo sa mga scholars sa gobyerno?
2: Wala pa.
0: Wala mo ka-avail.
3: Yes. Kadugay ang pangutana ni Nibong, maparinti na Nibong na mong madugay mo.
0: Wala. So, aduna yung mga application, asa mo doon, makaduol mo nga ito sa mga opisina sa mga congressman. Ana siguro no ang himoon.
3: Nalibog siya.
2: Wala pa. Wala. Ako magingnan ako ang anak nga sa sulod sa eskulahan kay ang Panabo nagakuha sa Panabo.
3: Ah, taga Panabo din ini.
2: Yamay sa Panabo.
0: Ah, sa DNC.
2: Yes.
0: Puro pang anak dito. Okay, ma'am, salamat sa opinion, ma'am. Okay, mga katropa, mao ni ang opinion sa atong mga eksoon nga gagmay mga negosyante apan kanuna ilang negosyo matapela bisag pa man og 5 years na sila sa negosyo maaron ilang pinabuhian. Nakaginhawa pagyapon, nakapespila pagyapon sila mga kabataan. Isa pa man ini. Apan sa iyang giingon kaganihan nga kining kagubot karon sa politika is demokrasya daw kini para sa mapartahan apan sa mga pobre. Ala para kanato o sama kanato nakautot kini sa atong panginabuhi. Kana sa atong himong pagbudlay subay ana sa pulso ng Pilipino, aron sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Bullseye.
3: Kada. Bullseye. Alang sa mga naikwarta, alang antikler, opisyal sa gobyerno, no? Katong nga nagpublimag bukas, a demokrasya ni. Pero katong may galang nagpublimag o si Balunos, bata o ma, na. Pero wish yun eh. Kaya imbes nga nakatutok mo sa pagpagaan sa kinabuhis mga Pilipino, naama mong gayang pugad na ninyong away.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Ana May, Jadman, good morning, Sir Arnel. Ako masulti sa gobyerno karon. Pagkaway pulos, way ayo. May pagwala, wala kay puros na lang pamulitika o pagpangawat. Ingos dison ahok, tama ka idol, yung kabit ni Tuplok, hindi pinaalam sa publiko. Hindi man talaga ipaalam yan. Katropang ami, everyday dito kuminaw ni mo, katropang Arnel. Idol po na ko to si Atty. Rupil, pero mas ganahan kunin mo kay Mangisog, dito ka. Lipod-lipod niya ito. Si Ben Tisoy, Binchoy Tisoy, watching from KSA, amping dia. Mga katropa, wala tayong oras, lapas na tao eh. Makasabaan na tayo may gala sa ilahan na ning oras ni sa kung ako ikaw. Nalapas yun ang buntag sa atong 531 ka mga subscriber dia. O ang atong i-plus to usap ato ang kuangab, ato ang Gcash, no, para sa atong katropanihan or katropa bayanihan alang sa nalinugan. Mao na magayagan atong GCash number, no, 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509. Ang atong BPI, 69262874-7544. Again, 69262874. Ang atong good time, 0901-6171-822041. No, mo na itong good time. Pwede ninyo na amo po nang gipin, no, sa amo ang pages niya, ipostad na ko ni karon sa YouTube. Pwede man makapost sa YouTube. Pwede mo mga igalang mo donate bisag ginagmay para asa dai di katrobang Arnel para ganis nalinugan. No, na inag-comment diri in taon ingon si Christopher Quezon, sir, palihog bisan daw mga tubig lang ngadto sa malapatan sa Rangani. No, tubig mainom daw mga katropa. Ang Jensan, maybe dili kay nga nakadaghang ang community nga na kwan kay kanara mga building. Pero adto kas Glan, adto kas malapatan sa Sarangani province pa lang daan mga igala. Grabe damage da. No, mga katropa. So, mangangyo ko labi na to mga katropa nato taga Cebu, no? Kung nahimo namo diri sa Mindanao kani adto nga unhagid mismos bugo o ngatos daan bantayan may gala para makatunol og tabang. Kamusad siguro bisag na ay 5 pesos na inyong GCash pwede siguro mong makasend. Ay mo kabalaka kay gikan down to the last centavo may higala sa inyong tabang. Well accounted ka na og matunol na ngatos ng inahanglan mga kaigsuonan. Nasubukan na namin yan, no? Makaingon may mga igsuon, kaya na mo, no? Dere sa XFM Tagum mutabang mga kaigsuonan, no? Pinaagi ni Kinsa, pinaagi sa inyong inyo sang mga tabang mga katropa. Wala ko yung oras. Salamat kayo. Ugma na pod. No? Kay nilapas na tag 10 minutes. Basta ayaw mong kalimot. Makatabang pod yun ang inyong pagpalit niyang Santon Plus Gold. Asa man mong nahimutang ang mga lugar. No? Makatabang sa inyong lawas. Makatabang pod na mga igala. Of course, atua. Mga kaigsunan. Ah, manang honest maning atua. Honest to goodness. Mga katropa. Unas na na pag mugamit kag Santon Plus Gold. Ikaw diha mga igala. Patabangan dyan ka. Wala tayo oras, katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Sa ngayon, baigalas, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Atong kauban sa gawas ngabayin, katropang Larsan Yol, katropang Bong Algabre. Atuag si katropang Darwin Dulatri, katropang Master Inday. Kung atuang kinibagay galang sparring partner sa technical department, atong technical head. No? Atong technical arm. Siya head, siya arm, siya tanan. No? Katropang Gab Alas. Inyong alagat sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Ma'am Merlin Herbusa, ma'am, salamat kay mama. Maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
4: Busay. Kauban si katropang Arnel Cortez. Busay.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limong isalista limong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo syukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og mo syukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Service, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Well, oras, mga maring, bisigwa mo nang hutan na dadun na tayo, 26 minutos na nakalabay, sa alas 10 sa buntag, maayong buntag, Mindanao! Welcome to Ang Panag-uban, kiniangkong ako ikaw.

0: Salamat kaayo mga maring sa inyo ang pagpaabot. Huwag pasensyahay kaayo kay medyo nalangay ang mga uyutar. Kaya doon na po tayo mga extra curriculum. Nag-attend pa o mga PTA meeting.
1: Mga brigada. Ana. Ay, lime station. Di ay na di ay.
0: Lime, magulo nga. Hi, baba ko today.
1: Hello, ay girl na girl kay kada day.
0: Pero ko si Tanya.
1: Yes.
0: Si Tanya Evangelista. Asa ka karuhan na imo asa ka kabalo sa kadapitan mong lugar? Anak ka, bayuta ka.
1: Okay, sige. Okay. Mo transferi na sok.
0: Ay nako mga maring, welcome sa tuang programa diri sa ginaatangan sa Tibok Mindanao. Kini angkong ako ikaw katropa. Nga live gikan diri sa studio sa Studio X mga maring diri sa XFM 107.1 Taguan. Ako kani karon inyo hang higala sa kahanginan ang usa ka babaeng komentarista. Dili guwapa, dili mistensa, apan dili makapiansaan tungod kay mangunay og silingan.
1: Aba, syempre. Ang inyong obos nga higala sa kahinginan, ang inyong inyong lingkod nga sige lagabarok.
0: Aha.
1: Wala lain, master ide tadi ni. Ay, diri ka bayot, diri ka speakers. Sa mani mo mura magagita ba kag. Sa mani mga kauban ako.
0: Balur. Ay, amamong.
1: Ay nako, mga ano ba talaga ito mga batang ito?
0: Mga maring adlaw karon nga Miyerkules sa Honyo Jazz naman di ay
1: aba Honyo Jazz jod no?
0: Buhat karon og peaslip mga maring adlaw ron
1: Kaynet. Yes.
0: Aba.
1: Si Kaynet nga grabe kaayo.
0: Hey, sure na again. Kaya muraga, gisampila na niya ang mga
1: kuwan. Panudlanan.
0: Ang mga constituencies.
1: Yes, ang mga constituents na ito rin, muraga, sampila na. Sa muraga ni Aksyon nagbakiki.
0: Mag-action nag-takilid mga maring. Mm-hmm. Well, mga higala, ako si Maring Erica o siyempre kini akong kaoban karon wala lain kini. Kini nga bulabulag mo kumaray si Taylor Swift.
1: Aha, bin. Si Taylor Swift nga ng hupong. Ayun sa laman taong taneng. Mga nang ipanglinog, mga nang ipanglinog na ta.
2: Nalinogan eh ka. Mga dahil na nga upa.
1: Sige.
0: Kumusta man.
2: Okay lang, ikaw. Maraming.
0: Nakakuan ako, marag pakuno kayo paniud to.
2: Ay, ang lago pas mong bitok.
1: Ano mo naman niud to?
2: Ikaw maramaro ka, kanila ka lang kayo imuha.
1: Ay, wala man mo ng text.
2: Saan to?
1: Nagkuang ko. Ay, shout out nito. Asa ba ito mga kuwan diri?
2: Naglistahan ang kanahan. Pero ato ang listahan sa pagkaon, kibilin.
0: Aba,
1: napas mo na
0: niya. Pero nakalibre niya, kaya pa na naglistahan.
1: Siyempre, nakaburaot.
2: Pero siya rin naglibre, yan yes. Kita wala.
1: Hoy, shout out bini, Ma'am Benos, o kang Aisa Sino, kang Idna Pepeto, aba, Joanne Dabal, si Maya Hinelio, si Rica Dano, si, sama ni siya, si Juwina, Juwina, basta kay si Saysay, si Jisa, aba, si Jisa.
0: Ano sa nga G?
2: Kasi sabi na nga G?
1: Gina Jibra. O si Yang
0: Ah,
1: ito rin balik-balik ko, no? Kaya libre na talig sudan.
0: Uy, ayaw na balika ka, ikaw ra.
1: Ay, tama na. Hindi ko rin maging siya nga, inayos si Kuya Darzo. Kuan, ipag-read ba yung dugo, ano niya? Aba, si...
0: Asa, ito ko tumura na ibuhok sa mais.
1: Kato nga, ang river to kilay. Kato.
0: Hindi ka pakapinan na ito.
1: Maraga, makainom-nom ako ato itong silingan nila Linlin sa padada. Oye nga, bisa gabi na magkuan.
2: Hali ako, ibot yots, be.
0: Asa? Olo, oye, si Kuan, si Pangan Gila ito niya.
2: Ipit ka sa kilay.
0: Ang revert ang yang kilay.
2: Wala kay kwan, wala laki pagkapit dito.
1: Joker mango, Joker mango.
2: Joker for the
1: Joker. Joker mango. Dili man na siya kwan.
0: Tinuod gud nga yang kilay murag Angry Bird.
1: Murag dili way kananga sipre na mo sigurado siya sa abuhan.
0: Na bad list lang gamay. Wala pa sila abuhan dito kay mga kwan man to mga butane.
1: Mga butane, oo.
0: Mga gasoline.
1: Dili man agad. Ay no, sila oi katong kwan, katong sugangan nila. But anyway, salamat noon sa ato mga constituents o mga followers nga. Naminaw niya sa... Saan ang estate ganit niya?
0: Sa Mirafuentes.
1: Mirafuentes, Miradiana.
0: Yes, that's Mirafuentes.
2: Katong nagbabang, mo ito is way back yun.
0: Katong gababag?
1: Okay. Naaday na di ay.
2: Uy, gababag di ay.
0: Lahil man ito nagbabag, ako nakitaan kay kuan lang ito siya kanang... Usahay kayo mabalhin.
1: Mo kwan mo, bubagil speakers.
0: Usahay kayo mo, strips siya dahil. Very nice. Welcome mga maring ato ang mga Sir Station. Dari ang sa XFM Mate.
1: Sa XFM Mate. O sa XFM Bukidnon.
0: XFM Jensan.
1: Okay, XFM Bayugan, San Francisco. Di
0: O ka ito po rin itibaya o tawag aning kumustahan po rin mga maring ang ito ang mga kaigsunan nga na biktima sa linog diri sa Jensa.
1: Sa Sock Sergeant.
0: Yes. Unta nga makabangon
2: sila. Ano siya mga Sock Sergeant daw?
1: Well, sa kalagong ko ang guna, Jensan ko na napita. Sa Jensan naman ko na ako.
0: Unta nga itong yan po mga maring makabalik sila ang ilang mga kinabuhi. Aka na ganing sa normal nga kinabuhi ang ilang mga community din sa Majensan kay oy maring grabe jud ka ining malinugan maring katuganing nakalabay ng kwan maring linog maring na uyog gid ako ang itmigim
1: ani katong nagyang katong nagunang naging linog pod sigar ra magsuka na mo sa mo silingan ni hundang ni undang naman pod ana
2: nako na dugo sa kwan sa CR na sang nagsigit
1: nisinggit dito sa siya ni kwan ni tig-ik
2: oy ano siya.
0: Murito
1: mga lang di makabutikik dito nga ang beam dito bugat kayo.
0: Man dito pag pagsod nako na murag bangta ka nagko ni.
2: Ayo ba. Dakus. Murag bangta ke di ay.
0: Batur kay hungaw na kay kamangutot kay. Na kay mga disposal.
1: Nay mga kwan dito, nay mga kanang mga resiko.
2: Pwede na yung hungawa ba rin?
1: Mga kabindis. Aray, mga kabindis.
2: Katapagin mo, banana type nga na, gano?
1: Kabindis ka rin, no? Katong naing, ito yung expert panulog Japan.
0: Sa di pata mga barangautan, mga maring, ato sa di ay i-plastado na kanya ito ang programa tungod ni hatod ka na ito sa Santon Vitamin C.
1: Yes!
0: Ang alkaline niya, Vitamin C, mapalit na sa mga parmasya butika nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Yes!
0: Ano mo ato sa layo kay mapaakan mo iro?
1: Yes, exactly.
0: Diyan mo sa dool sa inyong mga panimalay, mga maring. Oh, syempre, mga higala, mga maring. Lahat na karoon sa page na to. Comment mo dahil mo di, ha?
1: Oy, comment mo. Oy, grabe, chat mo. Bali mo comment lagi nga. Yeah? Grabe mong effort diri.
2: Ang link ha na sa comment section.
1: Yes.
2: Tanan nga mga screenshot na din, ha?
0: Tanan nga mga link, mga maring, is i-comment sa comment section aron nga ato tang tagaan o pagtagaan, mga
2: igalaman. Basaga man ang tingog niyo.
1: Wala bayo sa ito nga, raga na nga kasi atong bahal.
0: Ingat kayo, papakapan niyo ito. Raga, busog naman.
1: Ay,
0: ako mga maring.
2: Lain na ginagin atong operator, ay itunong sa tiyan.
0: Lagi, paubos lagi ka.
1: Paubos na ganina niya.
2: Maro kayo.
1: Ang ibang tutuyot, kay kuang kayo, ang anang luyat na kayo. Hindi niyo sa mga manunlo kawatan, mga manunlo nagwati.
0: Muna, useful na kayo.
1: Useful.
2: Pero slightly.
1: Aba.
0: Pamatod din, ha?
1: Hoy, come on. Ay, namino nga mga kuan, mga kids.
0: Oh, na po yung mga bata, mga bata.
1: Mga bata, mga bata-bata og uto. Una-una, di ba? Hoy, hi kay Linlin diyan sa Sydney, Australia. Hi, Lin. Hoy, shout out si Linlin kay mo.
0: Hi, Lin.
1: Pag-alabunin na naman siya.
0: Hi, Lin.
1: Sunod tuig.
0: Sa Philippines?
1: Dili, dito sa ila, sa Padada.
2: Ay, sa Padada na siya.
1: Dili siya mapit diri.
2: Padada, huwag lalaki.
1: Kung babae,
2: Padada.
1: Ala, eh, mga kaibigan, tayo pa ay tayo po ay yumuko at lumuhod.
2: Okay.
0: Mga Merik, ang maghawak kayo mabalik. Musunod lang ito ang Merites.
2: At sa mga yung tinuon na Maring?
0: Samtang, sa di pata mo Merites and Friends, at isang paminahon kining kanta, gikan sa usa ka o Yutar.
1: Kinsa man na?
0: Si singer ani, si Kwan? Si...
2: Kinsa ba? Si Michael?
0: Si Brandon Rios?
1: Si Mama Uy. Si Miguel Cotto.
2: Ay,
0: saan ba kasi kakanta ani?
2: Ano ba na kung si Manny?
0: But anyway, ang vocalista ani is sa Taas og Buhok.
2: Ay, Taas! Taas og Buhok?
1: Si... Benny Aguilar.
0: XFM!
1: Exciting! Exciting!

0: Saludos, Philippines and hello, world. Kamusta, boss? Okay, ato ang mga technician di ha? Nisugod na ang sulod sa federasyon, mikaonan sa angayang dili kalanunon, no? So, hey, mga maring, makuan siguro tayo. Nasari ko, Ichi, kapanikog mo di ha? O, naday mo di ha, di ha?
1: Hi!
2: Hello!
0: Babe, makanta siguro tabi, makatusok na rin itong amal. Okay, sige, follow after me. Ayaw na, kanila, like na ko yung bago.
2: Kanila lang,
0: okay.
1: What is that?
0: 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bobo ka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, papasok ang Reyna. Ang saya-saya. Bumtiyaya, bumtiyaya, bumtiyaya. Ay, kanta sa
2: diyan. Ang saya-saya mo lakta, manangin mo ha, oy.
1: Lain mo, kundi mo ko kanan siyong kanta, oy.
0: Telegrama, man, good ni. Shortcut ka.
1: Telegrama din ang siya. Oh, nakapuan siya ko ng telegrama kay mubo na juga ilan sa mga mensahe.
0: Telegrama, man, good ni, oy.
2: Ipaliyaw na ko, gamay na kayo na doon.
1: Ana.
0: Yes, okay na na. Sige, be. 1, 2, 3. Sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Sisira ang bulaklak, wala sa aray na. Okay, so,
2: pasensya na, kaya amo ang lyrics na kabaligtad-baligtad, ha?
0: Ah, yes.
1: Mali man yung gihatag ng script sa 2A, uy.
0: Lali man yung gihatag ni GM ng script. Ay, paminaw ba?
1: Unsan,
0: ay, di ba? Wala yung paminawon, uy.
1: But anyway, una pa kamutsaka, kinato ang Demeritus and Friends. Hato di ka nato sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes! Ang Santon Plus Coffee Mix, nindot kayo ni siyang kagawa sa rin mga lamog ni rin. Pag lamig ka rin siya, kaya nandiyan siya suya beans.
1: Ay, hindi na lang suni.
0: Hindi na lang suni. So, ay, dito mas kamigin.
1: Masa din naasahan ang suni.
0: Ay, dito sa kamigin. Ay, kay basuroyan din do. Daghan.
1: Be, ang sayo na ari ha, be.
0: Kuan. Nakakasa ito ang Santon Plus Coffee Mix. Okay. Daghan kayo, grabalo mo. Ay, nakaingon dyan ko nga, nindot dyan kayo ng kapiha kay kuan na, suya beans, nabagyo siya yung malunggay powder.
1: Well,
0: o kung mangustin powder. Ana, nindot kayo ni siya. Kaya wala na siya yung palpitation.
1: Maba?
0: Wala, nangapinaka, nalambal pagyod ka.
1: Hoy, kababak ako ni Anton Santon Plus Coffee Mix. Tested na niya sa kadaghanan mga Pilipino. Apil ang mga apam na inom na ani.
0: Hoy, kabalo ko, nang ato yun, may gapon ng mga, mga kaning, butika.
1: Butika kung babae.
0: Kung lalaki, butik mall. Hoy, ginabuli lagi ko ninyo sa pagbabisteria ko.
2: Bili, oy. Ah. Ang kinsa pa na yun na?
0: Kuan ba? Grabe kay kusog. Grabe kayo ang ato ang kuan.
1: Programa na to.
0: Ang ato ang kape. Grabe. Ingon pa tong tindira o katong sikyo dito. Abalo ka, master. Inibutang na mo rin, master. Mabaga ato ato. Hurot na dayon.
2: So, maumay. Pagbutang, hurot dayon.
1: Wala kita ngang sa iro.
0: Oo. Mayingon sila nga. Kuan, pati kusugas ato kape. Grabe. Hoy, kamo nga. Kung mamalit ka limo kape, daghana. Kay sa butika, hurot-hurot na.
2: Yan. So, mukalit, pakyawon.
0: Pakyawon yun na ninyo. Kay, at least na may mga stock. Yes. Ana hasos, grabe ka ayo day. As in, grabe yun.
2: Ano ka rin grabe na? Ano sabi na grabe yan na?
0: Grabe yun yun.
1: Dala na sa ER.
0: Dala sa ER, dala sa, talan nga mga...
2: Saan lang nga ER ka tong mall?
1: Dali sa emergency room.
0: Emergency room. Bayot na. Buguon pa.
2: Wala na nagkato sa ER mall?
1: Wala na nagkato patukan.
0: Dato ko patukan.
2: Sige man, buguon mo pa rin. Walingi.
1: Dali mo lingi.
0: Hoy, nag-event ko diya, ano, kabalang kagusay ko ang atay dito. Naka-Sailor Moon.
2: Sailor Moon ka.
1: Saan
2: ka napin sa pantukan?
0: Sa ER.
2: Tarawala. Sa emergency room ng yak.
1: Meaning sa ER.
0: Ha?
1: Meaning sa ER.
0: ER?
1: Oo.
0: Kuan, ER?
1: Oo.
0: Kanang magkuan ba? Para na siloyo ba? Namata. Kanang, diya ka maligo ba? Diya ka magbangladin sa ER. Oo. Ay, naku. Moto. Anak, lumot.
1: Sige, Dabi.
0: May nakichika ninyo ba?
1: Saan na siya? Ganin niya nakikigong anak.
0: Ingon na mong kaila. Ayun ko akong kaila si Linlin kayo. Nako na siya kaila nga. Kuan, babae nga. Uy, ang ilang bang
1: babay,
0: katabs?
1: Yun,
0: ang ilang bang katabs yun, kabalo ka, ingna ko ngano.
1: Ngano na.
0: Manglabang yung, ang manglabang yung, ayang bang katabs dito. Uy, kabalo ka, saya nga, kanang gamit sa iyang bang katabs. Nahumpira na katuwi sila ang balayot. Wala kakita ang, wala sila kakita ang yung mama dito o kuan. Kanang, itnap nga kaya, hi.
1: Uy. Basi wala itnap-itnap sa army na siya.
2: Basi di ganahan naman siya.
0: Batod pa sa ako ang mga bubuwit.
1: Aba.
2: Iyang bubuwit ang
1: Japon. Nice source.
0: Ako yung mga source, ako yung mga screenshot, ako yung mga video, mga recorded voice.
1: Yeah?
0: Tanan.
1: Mga notaryo na.
0: Gito mga notarized na. Notaryahan na lang siya.
1: Oo.
0: O niya, kabalo ka? Kabalo mo? Kasi sige siya panglabas sa iyang mga gabistida.
1: Ula,
0: sa iyang mga dugmon ba?
1: Uh-huh.
0: Ang iyang mga dugmon nito, wa kay makita bisag usa ka suin.
1: Oy!
0: Oh.
1: Aba si gihimog cha.
0: Mao pud gi ilang gibistagahan.
2: Ayun dire suin ang gamit.
0: Gibistigan nila bayot no.
1: Gibistigahan.
0: Ah, ilang ilang gibistigan gigamitan nila siyensya og lohika.
1: Mga tigdoki-doki gi.
0: Og nakita dito, og nakita dito, paminaw mo ba? Ay, lain lang, hindi ba maminaw, eh?
2: Naminaw, magkibugoon mo po rin yung isa, nga duki-duki daw. Tuki-tuki siguro, oy.
0: Tama ba? Lain lagi mo, dinalang ko, eh. Dinalang ko, Mr. Ya, eh.
1: Tiwasab ba?
2: Nahiubos ang pikas ang tang.
0: Kabalo mo? Kabalo mo?
2: Kasi ba na?
1: Onsan na?
0: Wag yun, giukay dito. Gigamitan na huwag ka ng mga drone.
1: Mga drone?
0: Oo, na nagamit na dito. Nag-hire na huwag isa kadusinang balagtok.
2: Hoy, sabi ang balagtok?
0: Yaga ba?
2: Ay, lang.
0: Ibutan ka na mga kamera.
1: Mga katsuri, apil.
0: Mga katsuri, oo. Mga umog, ipapunta ka ng micro camera para makita agyo dito kung anong wala siya ipante.
1: Ay.
2: Aha.
0: Huwag nakita dito ba yun?
2: Sabi niya.
0: Ayang panty, ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Hoy!
1: Oh, no ba?
0: Hoy! Ginasulod niya siya ng bulsa.
2: Siya ginabaon niya?
0: Okay. Ang iyan ang panty na skid mark. Kaya kato rin siya. Hingin mo kato siya ang bahal.
2: Sunayin, murang salaan.
0: Inibutot niya. Wala yung mga risiko dito.
2: Murang yung salaan.
0: Na skid mark.
1: Na mga sprinter.
2: Na yung mga sungo.
0: Na ay mga kuhan, ana, mga risiko. Inigada ka kay mga tungog na mugawas. Mga UTC. Ang UTC. Ang UTC. Binokbok, tungog.
2: Masin pwede na makasuhan ang UTC. Ewan na tarong og pino.
0: Wala. Uy, wapag itaro galing siguro niya.
1: Masin dito UTC. Masin kwanto ka ng lanit.
0: Disease? Kanagis disease?
1: Aba.
0: Oy, do kita kung anong niya dito. Ay, daga naman kayo. Kay acidic pwede kay ang joya. Okay, pag manghihi siya, pag talo sa bilahan, daga kayo mga
2: bula-bula.
0: Mga dili mga bula-bula ka lang ang panty, baka lang daga kayo mga busot-buslot.
1: Oy,
0: kas acidic ka magusto ba yan na yun?
2: Malanay. Ang tila, malanay.
0: Nay mga puti to, ni mo
1: unsa. Oh, delikado na, dahil mga panin mong dila, anay.
2: Makakalunggo na dai.
0: Matanggal siguro ng mga kwali mo diyan, mga kanang imong kanang panglasa sa imong dila no, imong tilaan no.
1: Kwan siguro mga kwali mong ugam le mataktak imong ugam.
0: Pero siguro ka kanang manok kag ikuag pipita.
2: Mailan imo pagkaugban amarin kay naglingling na palibot si baba.
0: May bunay ba na oy?
1: Mas lapas sa dugas tuba-tuba. Parang yung anak dahi, handog tayo na. Bro, ayaw na lagi.
2: Pero matambalan mo na ka to, di ba? Ito yung ingon mo, naibulak nga sa to?
0: Oo, kanang...
2: Apatot,
0: apatot. Bulak sa apatot. Ay, si SM, na may sweeto, Anna. Oh, so, mo to.
1: Kumusta man siya?
0: Wala kaya po, Andrew. Wala siya, kwan, magpanti siya. Ang magpanti siya kayo, where and where never was.
1: Aba. Kasi kulang sa sakan ng kuan, kulang sa sakan.
0: Hindi mga inaano, no?
1: Kulang sa sakan ng Christmas sa yang bana ba, yang uyab.
2: Basi paglabay sa yang panty mo tindog po mudagan sa.
0: Basi bo baktas na.
2: Okay, so mo kay mo kaging bihan na.
0: Ang kaging din ni ay.
2: Okay, mo kaging pangana, eh mo na pitkan mo tindog.
0: Para sa plate.
1: Ay, naka mga marim. Mura to?
0: Mura to. Ikaw mo, wala mo yung cashier diyan. Wala mo yung ambag diyan. Wala mo yung mga, wala ba kayong mga bitaw diyan?
2: Ikaw wala mo yung ikaw ang master hunter.
0: Aray ko.
1: Wala pa nagpasa o mga link. Ako mga,
2: amo ang mga source, pero mga bukuon sa, doon ka pasa.
1: Ako mga field reporter o pagkapasa.
0: Basi na pakilay pa to.
1: Ang mga marim, ato ang The Merit is Unfriends at ang ato ang

0: ang live ha kay natay mga viewers pero wala sila
1: kasi. Ay, mani ko sa kanila segment ato ni Karon.
0: Ah, Karon ang the merry Attila greeting.
2: Attila greeting. So,
1: ayon sa nanukad lang ni Eka.
0: Yes, ako siya mga maring. Og syempre kanya to ang sa ka special nga segment.
2: Kauban ang mga special child.
0: Ato ni kanya to mga igana sa Turbo.
2: Aha.
0: Aron nga makasuga kon bisag magluhod, maron nga duna ka ibangil sa babao.
2: Yes, nakaibangil eh, nakaikalso sa mga Lord Club. Mm-hmm.
0: Wala ba na ganahan ni Kuan, ni Kuniloy?
1: Yeah.
0: Kanang mga, kanang bangil sa bao-bao ba?
2: Siyempre, ganahan siya kanang idaro.
0: Si Kuniloy.
2: Si Kuniloy.
0: Uh-huh.
2: Kumusta mo kasi Kuniloy? Wala ni chat-chat ni
0: Kuniloy. Wala ni paramdam ni
2: Kuniloy. Oo, lahi na gano'n siya.
1: Sige na, pamatotoy daw ni Kuniloy. Naminaw
0: kayo. Comment ko na sa...
1: Comment daw.
0: Comment ko na sa link.
2: Comment down below. Uh-oh.
0: Okay. But anyway, mga maring, comment na sa to ang Facebook Live, XFM 107.1 Tagom, o sa XFM Mati. O live, at karoon din sa Jensan, XFM General Santos City. Mga maring, aron nga ato nang tilaan yung mga mensahe. Oras, mga maring, alas 11. Ay!
2: Ala, ay, grabe, 11 na yun. 11 na.
0: Ay, kalimot ha, sa pag-inom og turbo, aron nga, doon na kaikalso, mag-turbo, matag-daro.
2: Oo, mag-daro. Siyempre, kanahan ba kanang si Kuan, si Kuniloy, kanang mag-daro.
0: Kanang, kanang daw sama sa iya, makain. Mas ba ito ni mga kuha, kanang maisan, kaya imo man siyong gidaro.
2: Oo, ay, di ba, mayungan na ba. Kanang, dugay naman may mga close friend na ni Kuano, ni Kuniloy, no? Pero ako tested and proven na gina ko, nagika na siyang baba nga, mayungan, gina siyang ganahan, gina siyang kanang mga matikas, biak ang dibdib. Anala siya, kanang, mudaro yun.
0: Kanang,
2: kanang porsigis sa kinabuhi. Ana ba?
0: Mala J. Grabal ang barog. Ana?
2: Ana,
1: Lay, punsa ba itong marag sudlay po? Sulay, patawa ka ito.
2: Ang saka itong?
1: Andaro, ana man, karas. Karas, dahil siya.
0: Karas, magunang imuha. Nakatandaro ka itong ana na siya ba? Kanang
2: marag anak. Rick, tooy, Rick.
1: Rick, ito.
0: Rick, kong laki.
2: Rick, kong babae, Bing. But anyway, sige nabi, let's proceed tabi.
1: Okay, nasupan na naman si Elren de Guignol.
0: Sa ingon niya, sa ingon niya.
1: Ano siya, request ba rin ang nang nindot jod yung mga sounds forever young.
2: Forever
1: young. Aron dilita matiguang.
2: Aba, so, napag-idribe si Patila po, si Angkoy Mulato. Og si Babski, nagpatila po si... Sa pamaneng kaobanin niya, sa, magpatila po ang Mulato family og Ligtas family og Angoy family. Aba, aba. Si Pierre Minutaan ni, no?
0: Aha. Isa pa, kinsa pa.
2: Okay, magpatila sa si Alvin Guok. Okay, salamat kaayo. Good morning, yun yan, no?
1: Dili ka ganahan mag-comment anak ka na si Upaw.
2: Aba, aba.
1: Live pa yung ginatawaan niya.
2: Jig. Aba, si Jig.
0: Aba, nakatamay kong may si Alvin Guok. Aha,
2: ganit si... si...
1: Karapag ka naman na yung katawa.
2: Mama na siya. Jig. Ano ba? Nakarmahin mo siya. Mag-jig. Mala siya. Si... Sa paman eh, si Romy... Romeo Mugis. Magpatila po daw si... Inito kayong Earth Oyog. Si magpatila po si Wilma Joaquin. Aba. Aba, magpatila siya.
1: On sige ingon ni Wilma.
0: Hello mga tabian, good morning.
2: Siyempre
0: mga maring, ato pong itibaya, tilaan po nato si Mama Philip Feliciano. Kaya grabe ka.
2: Oh, grabe.
1: Grabe.
0: Na usapay ang ato ang mga
1: si Master perting kaon niya, wadyo siya kagwanta, may order pa yung pandiko kung kapating kahi. Pwede ilabay kay murag bato.
0: Murag kuan, murag bagal.
1: Bagal, grabe.
2: Apil mga apil man bagol atong pandikuko.
0: Madura kay gahi. Napil ang bagol o grabutang. Sir, kanang napil man gud ang bagol.
1: Pag-aksyon ta kung paak, burma aksoko sa kompostiso mare.
2: Nilaban na sila kong ulo. Ay, nilaban na sila kong ulo.
1: Akong gibalik ang katong pandikuko.
0: Ngayon na mga maring mo, tila po tada sa mga namati karon diri sa Mawab, taga Nuevo Iloco,
2: kana,
0: mga taga Kinuban Mako.
1: Ikaritso na maring.
0: Sa Masarap.
1: Masarap. Sa Tagbaro. Elizalde.
0: Elizalde. Asa ito katong yatong yatuan nga dunay na lumos nga bata dahi? Sa dapita to.
1: Ah, dito si Elizalde to siya.
0: Sa Elizalde mako maayong kusog ato signal diha. Kusog kaayo.
1: Yes, kusog kaayo. Sofer.
2: Aba, sofer kaayo, no? So, ay, dapat na magpatila po daw. Si, sana magpatila.

0: Nyo ang manadis kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumusta. Hoy Wilma, taruhan ay mga istorya ni Wilma ha.
1: Para kwa man tay masabtan ako.
0: Ala ba sa ang inyo lagi imaritis kay ang babae lagi ang lalaki di ay kumusta. Aba, di siya gusto. Hoy Wilma, kami may nagprograma subot anay di ay ni.
2: Pero nahagit si Ma'am Wilma.
0: Ah, nahagit siya.
2: Gusto niya lalaki
1: pero sa garan, ba yan, lalaki? Wala siya naminaw.
0: Oh, yes. Wala ka naminaw, Wilma. Ah. Dito ka naminaw sa akin.
1: Na dili na lang kwintahon itong di mo kasog baso.
0: Ganda.
2: But anyway, salamat kay Wilma sa imang
0: pagpatila.
2: Pagpatila kaya...
1: Nang langsik man mare.
2: Dito, dito, gapit sa kanal sa kuan, sa dipi.
0: Ano, eh, dito yun sa kanangagianan, yun sa nakumbaha.
2: Sa kilid sa sapa sa bingkungan.
0: Ano, oy?
2: Nasumpay dito sa may pagsabangan.
0: Magawas, manglutaw dito ang mga lukun.
2: Sa sanapit.
0: Gigas pa, panlo sa pagsabangan.
2: O sa bingkungan.
0: Oh, yes.
1: Namibaya ka na ilang mga lukun din, ha?
2: Labi na ginang bagungon, dahi.
1: Bagungon. Tuway. Katong tuway.
2: Tuway. Tuway.
1: Oo, oo. Kapag abre niyo, laway na lang.
0: Hala, oy, grabe mo. Ano na lang tuway dahil? Laway yun dahil na diyan.
2: Dahil na ba nang sagbaho?
1: Ay lang si Muta.
3: Ayaw naman.
1: Mano to, abong sininan, dyan na kayo ni...
2: Oy, mura nakasuway ka.
1: Abong sininan, dyan na kayo
0: ni... Nakasuway ka na.
1: Ayaw siya ka. Kuwe! Kuwe yun!
0: Ah, nakasuway siya, Maring Erika.
1: Atile, baho mag-inan
2: siya. Sana? Oo. Oh.
0: Yes.
1: Murag, imo ano to, Maring? Ako nasipiyak. Ako nasipiyak. Imo nga to.
2: Ay, matila na kay gabay na ito ang oras, mga igala.
0: Ah, sige na.
2: Ano na, isa-isa siguro tao.
0: Be, ako'y tila o labi. Tilaan ko din ka ng pinakuan. Susupo na ko sa may tila.
1: Alas ah, siguro ang pom tanawa. Basa kayo ang pom maring.
2: Ako may...
3: Ayaw
0: naman.
1: Ako sa tukuran lang. Kasi mo lagpot maring.
0: Tukuran ba?
2: Grabe.
0: Para magpabo. Para magpabo. Ala, sige.
2: Ay, ka maghawa din na mga igara. Lusod
1: pa rin kay Lusod yung malagpot na mali.
2: Musunod na nga ito ang live drama. Ang kanta nga musunod para kay Elrin di ginyo.
1: Yes. Ato wa sa siguro ni Cosbon, yung probably na maumaring.
0: Maunis siya.
2: This song is brought to you by Turbo.
1: Enhancer.
2: And also... XFM.
1: Excited.

0: lahat.
1: Alright, we're back. We're back lang. Wala mong isa ka technicians. Welcome back. Welcome back. So,
0: yes.
1: So, ano ba si... Remote kay Maricel? Ganahan ko maminaw nila kay mawala ako problema. Aba.
0: Ganahan
1: ka.
0: Sige daw, be Maricel.
1: May pamatuti na Maricel. Lutuin ko na may kwan, be. Ganang tinulang bisaya nga manok niya, be.
0: Tinood nga ka nang ganahan ka sa mga.
1: Yes.
2: Matag kuan gi matag pulong do dapat kita sa pamatud.
1: Yes, kadang kada is kada istorya gyud.
0: Yes. Okay. Oh. Kalami ana pa manok ganahan kay ko maminaw. So isa ka manok.
2: So salamat bitaw kaayo ni Moria. Mura bag ulag gid nato siya nga kanang viewers.
1: Yes. Bag ulag abot nganon ning nasaag di siya.
2: Dilaan siguro nato ni si Maricel.
1: Usman Maricel, patila ka di ako mga kauban kay paspas ba kay mutila ni.
0: Kay bura siya ramen naulahi magunsa.
2: Ato sa pa-reply yon siya kung okay ra siya. Okay ra si Mama Maricel nga amo kan tilaan. Tilaan.
1: Kinsa may gusto mutila ni Modresic at ang ama si Maring Daria o si Maring Erika. Kana. I-comment niya sa police station.
2: But anyway, mga maring, ha, una tamang sugod sa ito ang drama, ha? At ito yung giauhag, mga maring, ato ang mga suki, nga mga namati karo, mga viewers, mga listeners sa Tibo, Mindanao, nga mag, sa mga gusto diha, nga mo hatag sila mga donasyon, mga maring, sa manini mo sunod sa tubig, mga clothes, ko mga gamit, mga maring, mga RTWs,
1: mga canned goods,
0: bugon lang niya itong kauban nga isa.
1: Sige, hindi magmasaran.
0: Canned
1: goods. Good and noodles. Asa man siya?
0: Sila na bahala.
2: Kato mga doon ay mga malumong kasi hindi ang amo hatag mga maring mo donate ha
0: yeah.
2: sa maniningang tubig, mga sinina, o mga kining mga canned goods,
1: yes.
2: And noodles,
0: yes.
2: Rice, kun bugas, o mga tambal mga maring ha. Ipadangat lang kada diri sa tuang istasyon.
1: Mga inspirasyon.
2: Namin namutang diri sa may
1: Bulgari.
2: Sa flyover.
1: Kilin sa flyover din sa may kilin sa Bulgari.
2: Yes.
1: Latching house.
2: Aba, ako si gihagit ani ni Maricel. Ako kuno yung
1: patila. Aba, may gusto na kumutila si Maring Erika. Aba. Gusto dyan di Erika.
0: Anak siya pag maring, oh. Anak siya nga, gahi pa ba ni ako hiniktan din ni Maring?
1: Aba, anak siya.
2: Pwede na ba na
0: latay? Mga duha ka oras, okay na mi ana.
1: Sprite ra ilataan na oy.
2: Sa mga gusto mag-donate, donate mga maring og mga cash. For cash donation, doon natay naka-flash din ha ang GCash number mga maring.
0: Yes, ala ipadangat niyo din.
2: Og ato ang lauman ninyo ato mga binati nga mga suki nga mga tipamati nga kanay inyong gihatag nga matag piso pataas kung unsa man nakadako maabot gyud na didto sa tukma nga tabangan nato nga komunidad diri sa may Jensan.
1: Yes, exactly.
2: So mutabang ta oy. Mutabang ta mga maring kay mas ayo rang kitay mutabang kasi kita mo itabang.
1: Correct sa Koki Call.
2: Oo.
1: Sangi ko tom na ang isa ka bayon sige ko kam sa kakanoon sige ko.
2: As of today, nanatay naliko mga maring nga ana sa mukabat sa 5,635 nga cash.
1: Aba.
2: So, ubay-ubay na siya, pero mas maayo pag galing, mas ubay-ubay pag ano nga, mas naghantag mahatod ng tabang dito sa Jensan. Pamatod eh, siguro niya ito mga viewers nga,
0: kanyang 12 million. Kanyang 12 million din yun, natanaw. Kanyang itong viewers.
2: Labi pa si, saan niya, si
0: Rimutik? Napakita niya pahabol. As of now. Opaw.
1: Aba.
0: Peting katawag.
1: Sige.
0: Peting katawa.
1: Peting katawag. Sige. Ikaw yung bayuta ka. Mantalan yung ka.
0: Gusto na siya mapatakla ni mo.
1: Ako, nakuha na yung kuhanan niya. Nagluda na yung kuhanan niya. Kahapon pa nag-inan siya.
2: Ganit.
1: Kahapon pa nag-inan siya.
0: Ako sa gingnan, Maring. Magsilos ko si Erika ani. Silang duwang ka. Katakla sa likod.
1: Mukwan gyud siya mo. Muhakdap gyud ang bayot.
2: Ginahikap po niya ako ang mga private part kagahapon.
1: Private?
0: Private
1: part.
0: Masig private optic?
1: Yes.
2: Kaban mo ko niya sa divert. Ako sa gilang nga ayaw, Ken, kay makutantang paribubong.
0: Ay, ano sa manday na, oy.
2: Ay, naku ah. Ay, manaman tayong oras, mga higala, oy. Anyway, magpatita rin na si Rumutig Barisel. Sige, B.
1: Sige.
2: Kagahait o dila, ha? Mapakakita sa dila ni Tia Daria nga lapad ka ayaw, muraga kalasada sa kuan, Tuganay.
0: Ayaw. Ayaw na sa Tuganay, Marina.
1: Sa Manila, o sa Manila niya, Picas, ka na naikuan.
0: Sige naman nagbakbak dila, Marina.
1: Oh no!
2: Ang kamaster, ang yan dila, kay muraga dalan sa agusan.
0: Batsik.
1: Wala naman ko din siya. Wala naman din. Wala na gamit ma.
0: Adi.
1: Wala na gamit.
0: Ayan, ang kamaring ni Erika di ay. Mura po galan sa talaingon.
1: Mura po siya. Murang dila sa. Wala yung dila. Mura ka ng dahon sa. Kwan, dahon sa talisay. Lampad ka ayo.
2: Ako na respetuan.
0: Naisungay.
2: Respetuan ako na si Maricel. Basta din siya mabalik o ma.
1: Aba.
0: Respetuan ni mo. Alap.
1: Ganahan ka si Maricel sa si Maricel.
2: Unta no kanya to ang dusi kay mga viewers sila ang ato ang alakip sila sa muhatag sa to ang kuan jik ato ang hinabang para sa Jensa. Di ba? Oras mga higala alas 11:17 naman di ay.
0: Oy na na. Napay absent daw o.
2: Napa di ay sa
1: napa.
0: Napa?
2: Si Josephen.
1: Ah, si. Eh, sa sunya na natataon si Rosila. Ah, okay. Actually, ito kong basa ba? Tingo mo rin sa gabayon din, oi. Sigurin mo rin siya gulit sa puso. Sigurin sa puso.
2: Puso? Puso na yun, ha?
1: Sigurin siya puso.
0: Puso ba na yun, eh?
1: Alam siya kanina, sigurin siya puso.
2: Isa na na, puso, puso.
3: Love. Love, kay pre.
1: Lailay, mga loon naging kaya. Sige mo, kunin na yung mga puso, ay. Sugus, mga yung pamatasan. Tumuti ako nga makahatag sa akong pagtahod o pagyukbo kaninyong tulo. Labinagyod ni mo Maring Erika o Maring Daria. Labinagyod ni mo Master. Kaya ikaw yung nagpalig-alig anong inyong mga programa. Ako dahi si Buboy. Nagpuyo din sa Lantapan, Bukidnon. Nakoy mga amigo nga si Junalo o gani si Jonathan. Gitawag mi din sa mga adrig 1B double G. Nakoy uyap nga si Saysay. Dugay na meron ni Saysay. Kaya kanina ko si Saysay, naanin po din siya iahang tulumanon po siya ang kinabuhi. Pero ako marang ang gidawat, Master o gining Maring Erika, Maring Daria. Kahit tungkol kay I love you so much kay kuani niya. Makita na ko ang iyang mga mata nga daw susama ka namang murag mo istorya. Murag patay na patay yung kay ko. Makakita ko siyang mata yun. Kanang every now and then mga mag-istorya na murag mawag yun ang ako ang kakapoy. Kung makita na ko ni si Saysay. Pero ninyo masabdan kung sa giyunod niya akong suwat, sugda na to sa sinugdanan, huwag na ni mga panghitabo.

0: Na. Oi, hi boy. Hi boy. Okay, Yakubi? Okay, Yakubi?
1: Abi din mo say, sangko sa bubong sa balay sa ipagsugong. Ang akong paglipay, pagpasalamat sa labaw nga magagahom, nga gisugot ko ni mo tungod kay, ikaw ang inusarang babae diri sa tuang lugar nga. Grabe ka, guwapa, siksi, humot. Lami kayo.
0: Salamat kayo, boy, ha. At least appreciate ni mo ako ang kuan, boy. Ako ang kagwapa.
1: Pagkuno kayo mong sambot.
0: Ayaw, boy. Ayaw ko ibang.
1: Kumuto na kayo mong...
0: boy, ayaw sa kuno pag inana, boy.
1: Sabi ni mo, yan.
0: Puti ba kayo paa, boy?
1: May ani.
0: Tanawa akong paa.
1: Ragining Rhode Island.
0: White Leghorn.
1: Gawas aning uyabang gita niya, salamaton kay kung gisugot niya, kabaho mo siya nga mahal tika kayo. Gusto na ko nga mahatag di kanimo ang mga gusto na nimong
0: we.
1: Oh,
0: tinood na.
1: Bisay pangutanong pa nimo si Rimutigi Maricel.
0: Wala si Rimuti Maricel. Siya, Rimutigi Maricel ba? Nadunggan ako. Ganahan ba kayo siya magpatilaala ni Maring Erika? Pero, kuan ba? Walang gusto ko. Kanagatanong, magugugmukbang.
1: Mukbang?
0: Oo, kanang mukbang. Kasapsa, kuan ba?
1: Kasi pasabuti mo mukbang. Kanang mga vlogger, ana?
0: Oo, mga vlogger ba nga. Magkaon silang mga bisayang manok. Gusto ko mo try ng mga...
1: Bisaya lang ang manok? Imong gusto?
0: Oo, bisaya ang manok ba? Dwaka po ka ng imong kuan. Dibuo ka ng imong sabuan?
1: Nonsense. Pila ka buki mong gusto kay hatag na ko nimo.
0: Ikaw pila man.
1: May tagway tao ilan ni Jojo Isidoro kay kawatong ko tuyang manok.
0: Pila man boy.
1: Pila ka buki mong gusto makay mahurot nimo.
0: Kaya gusto na ko tulo para I love you.
1: Grabe. I love you yang.
0: Boy, I love you boy.
1: Simuto na kay mong glius dunggan be.
0: Ayaw ba kay gilok ba?
1: Laura, oi.
0: Ay, pag-inano. Lagi kay kaboy, ay.
1: Ingon ko nga humuta, oi.
0: Ha, o. Humut pag yun na.
1: Ay, kabalaka. Kining pila kabuk, manok, imong gusto. Pila to?
0: Tulo kabuk lang, oi. Kaya I love you.
1: Saman, dumaga o bayong-bayong?
0: Gusto ko ka ng dumaga, kay humuk pa.
1: Ay, bangas.
0: Duha-duha ko, bayong-bayong, isa ka dumaga.
1: Pila tanan?
0: Tulo.
1: Sige. Pabuta, ha? Mabalik ko.
0: Sige, boy.
1: Mga watch ko. Mga watch ko.

0: Oi, Pare.
1: Oi. Eh. Eh, na de mo diri de. Gani na mo diri ga.
2: Na si Pare nga Junalo, na Pare Junalo.
0: Ah. Jo. Pare. Pare. Matsal gi kagan tao, Pare.
1: Ako ang giipitan ng mga manok. Manok na ko. Kuyo, kini mga manok.
2: Asa malagi ka?
0: Asa malagi ka, Pare? Parang hangos-hangos malagi ka.
1: Bayong paning. Ang ita, mga kong uyab. Si Yang-Yang, huwag ka nang sinabong manok Bisaya.
2: Say-say, si Say-say?
1: Si Say-say.
2: Say-say,
0: si Yang-Yang. Parang si Yang-Yang. Yaman itong kapan.
1: Si Yang-Yang. Gusto siya manok Bisaya nga sa bawon.
2: Kailang inig-ihaw mo, agay?
1: Ang buti, mo agay, Pare. Padunggong tamo sa akong mga manok.
2: Sige,
1: taok manok.
2: Kuya, wala.
1: Kaya wala mo ni mga manok ka ni? Asa gi ka ni?
2: Asa wala? Asa wala gigat pare?
0: Ayaw ba?
1: Gi ka ni sa buhol.
2: Gi ka sa buhol ha?
1: Muna yung jagat-jagaon ni mga manok ka.
2: Kaya saan ang manok ka gun?
1: Niya ko siya knock, tawag. Sigun na hinok. Sigun na hinok, tawag, knock.
2: Rapid man. Rapid.
1: Parang Junalo. Ay, matanggal yung marbil parang Junalo. Nok, tama na, Nok. Sakto, Nok. Sakto na. Pre, matos ako, Pre, kay ihawan.
2: Pare, bakong kabukan, Pare. Isa.
3: Huwag ko yung pinag
1: Asa mo niya?
2: Asa.
1: Pre, alo. Junalo, asa mo
2: niya?
3: Asa mo naging kawat yung manok?
2: Asa ko, Junalo.
1: Ayaw, saba.
3: Asa mo naging kawat yung manok, Pre?
1: Dito na sa Picas Barrio. Ay, ganito, binuhin ako, ni.
2: Binuhin
1: ako.
3: Ayaw nag-ihawa, Pre.
1: Ngunit,
3: buhindas na.
1: Kini?
3: Oh.
1: Kining bulit?
3: Himuan na nga ganang, kuan pre, dagon.
1: Himong burgak.
2: Pre, ako ka kay, hawan manin mo na pre. Nako eh, kuan mo ka, gikan mamig baybas o naisanga.
1: Ay, ato na ko eh, ako ni, nangayon mo ko ninyo.
3: Murad, nakitaan na ka nito, napapicture ka.
1: Ayaw ko.
2: Wala. Si.
1: Ayaw ko yung nangayon kay lutuan para ko si, kuan si.
3: Pero pre, ay lutuan, sayang pre, sayang.
1: Ayo ni lu tuna ko ni.
2: Tu tuna ke bo. Ku ko bisa bo.
1: Dia mau.
3: Ayo di ma.
1: Oh, Nara.
4: Ay, lam, ay, giluto na rin mo.
1: Giluto na daan ako sa bayan.
4: Grabe, ay, sabi mo, mamaya mo kuhain ng balibo ng ulo, ano, eh.
1: Alim tayo, kadadali ang bagod ko.
4: Tapos dyan mo kikuagan, putol na rin mong liog, ano, napad kayo, ganun.
1: Mamaya ni kasagaran sa YouTube.
4: Mamaya ni pasing niyo.
1: Say, mamaya ni kasagaran, God. Kung katanaan mga kagamu, mamaya ni kuhaag liog, kuhaag ulo. Kuhaon lang ang dila, kung kanang mga ubul-ubul.
4: Mapas, kuha pa dyan yung tapay, ano, eh.
1: Lami, mangguna, God.
4: Parang talagang kawag sprakit, ano.
1: Mamaya ni ginasagol sa kuha, nasa taon ni bulok ko, mamaya yabaw, eh. Mama ina sagol sa halang-halang.
4: Ah, gana?
1: O, tira, eh, hungitan ta ka, o.
4: Asa? Kinuod yun di ay, boy.
1: Lami kayo?
4: O, lami, o, eh.
1: Pero mas lami, bakwa na,
4: eh. Bantay ka, ha. Wala, lami, ano, eh. Masa first time dito ko kakita ginani, ba?
1: Say, human na to kao nun, ba? Human to kao nun, eh. Mukbang manino, human.
4: O.
1: Pajirjira ko, bi.
3: Ayaw, ba?
4: Ah, lainan ni mo. Wikap lagi ka lang sa paan ako.
1: Ako guneng gi palit guna ko ni. Gan halon bin manuka ni. Oh, tambo kayo.
4: Surka mo, jirjir ka nako. Lainan ni mo eh. Misteriya pa lang kani ka.
1: Amor magkagdi. Di na lang ko.
4: Sige.
1: Adi na lang ko.
4: Mahinayay lang ha, hinayay lang ha. Ilang kay ulo-ulo lang.
1: Yan na kay kaon sa ta kay pagatas ba.
4: Sige, ah, sige.
1: Pero pa sa kaon eh. Apil ko ni kaon, ikaw ra.
4: Kita doon mo kaon.
1: Sige, yung kitang takaon.
4: Dami ani eh.
1: Suga mo kaon, bihanag manok.
4: Dami kayo, okay. Ang tangad ba kayo? Parang pupaas manok.
3: Pre!
1: Uy, well.
3: Naay mong kiyordan ka manok, preo. Kato, sinyalan.
1: Pre.
3: Pre, naray manok, pre.
4: Kasi niya, kasi sabi.
1: Kasi, kung ano si, ako ni Migo,
4: Junalo. Aba, ito naway ngipon. Muna itong yung asawa niya, guwapa.
1: O, muna siya.
3: Kailan ka?
4: O, kailan
3: ka? Pre, naang manok, pre.
1: Usa man ang manokan?
3: Sinyalan eh.
1: Usa may sinyal?
3: Ang niyang tingog.
1: Maoba-oba?
3: Pasampulit, sampulit. Sampulit, sampulit.
1: Patao ka, kung papamatulit.
4: Sige, bebe.
3: Nok, ikaw na yung bala, nok. Pwede klaro, pre.
4: Boy, kailangan lang din. Sagot, boy. Magsuriyan na ragot na, boy. Saan yung talo, ha? Sabi niya yung manok mo mutugtugak, pre. Mali mo katawa. Bugal-bugalon, mali yung manok ka ni.
3: Pre, ayaw kihawa, pre.
1: Pre.
3: Ayo sabuy pre.
1: Ako ning buhion na ko ni broadcast na ko ni.
3: Okay. Ato ka pre.
1: Ako ani sing buhion. Sige pre.
4: Esa ba man. Kisa to kaila ni moto
1: ni. Si Junalo mo to. Kumigo na ko.
4: Ah. Oh. Asa to siya dak. Lagi lagi to siya dak lagi untian na to niya. Undang na to siya, undang na.
1: Dina na to siya ko na to tumor.
4: Ay, di mayuma. Mura gimayuma, mura.
1: Say, kaya buhiyon ako niya. Dila ni, ayun niya, pili mong ihawon na. Buhiyon ako niya kay maayaw man si manuka niya. Yeah, hapit naman yung mahurot ng usaga buong manok. Unya, unya ha? Ha? Unya ba?
4: Antay ka niya. Hinayay lang ha?
1: Depende kung makayag hinayay.
4: Kung ganaan, ako maglakot ba yung ko, maglakot ba yung ko niya mo, kay marabig yun yung ganaan, makakita ka ng maglakaw daw mo sa mga amigo, makakita ka ng batanon mo, mupakpak rin mo. Marami mo rin ang kanani mo dahil.
1: Ano muna ko na ang turbo, aron niya, di kakabalibad. Ah, kita ka ni? Oh, turbo. Oh.
4: Grabe po na, oy.
1: Ino muna ko.
4: Sabot ta, kadali lang boy, dali sa boy ma.
1: Nasasama ng
4: boy. Kasi paglakaw ni mo niya, makakita ka mga batanon, kanami kayo ka ng mga gumay ng mga batanon.
1: Mga pila edad.
4: Mga mga edad ng mga jutsu.
3: Ayaw naman.

Master oga geding mari dariag mari kirika. Nang akong uyab nga si Saysay. Nakapansin ko nga marag nga sige naman yun siya pangayo sa kanya gitagaan ako siya gatong manok nga Bisaya. Pero wala lang akong i-mind kay siyempre I love you so much kay Kuniya. Kada kaning kaisa nga iya kong ipajerger makita gina ako nga kanang malamian gud siya ba kanang inibagdak. Inibagdak mo sa gunto gud siya gud. Ay nakaturbo man ko mo to nga mabawi jud ko niya kay ako man gud siya nga mahatag man ko sa iyang pangayoon diri nako. Nagtuo ko kanang wala na siya segunda tong iyang pagpangayo. Nakurat ko katong nag-uban mi anang gabi eh. Uy nani mga panghitabo.

0: Grabe ni mo makakuan.
1: Kapuya. Ina mo sa nagkuning kuan, kining mabalik akong kusog, ina mo sa nagkuning santon plus gold, yaron nga. Kapoy mo nung kumayo sa'yo. Ay, imo po siya kung gipuan. Ay, imo kung ipatalikod.
0: Alam nga lang, ikaw may mo'y nagunang-una. Nahagit ang mapugunin mo.
1: Ay, ina mo siya na kunin. Oh. Mabalik na niya kung kusog na ko kaya nakainam na kong santon plus gold. Yun na pa siya. Ikaw ba? Ayun, kamala ka. Kung luna kayo mga gustong i-kwasok, i-istorya lang kay. I-istorya lang kay.
0: I-istorya lagi na ako.
1: Ayun, bitong, na ba kayo gusto?
0: Tay, namagusta tatay di ha.
2: Itawag ko ni mo.
0: Tay, sakit yun. Dari ko tayo, sakit yung ibong giingon ni mo ganina na ako. Tay, katong nagpuan tatay. Maulaw magugumu wala kay ko wala ko na storya gani nagtarong tay kay maulaw magugumu na amin ni akong uyab nga si Buboy tay.
1: Tay eh kauaw tay kung na kay gustong tuyo sa kuha kay ako dili mo para sa mga politiko nga isaa di tumanon na ko tay.
0: Bitaw tay may mani masaad si motuman mani saad ni si Buboy tay.
2: Ayaw na lang boy. Say, ayaw na lang kay mauwaw man ko.
0: Tay, ina nga si...
1: Pugsa yung tatay ko.
0: Saan mo dahil mong gusto gila, ay tay?
2: Bitaw, boy. Gusto bang kong kanding?
0: Mahalagi na yung gusto ng tatay, boy?
1: Kanding?
0: Hmm.
1: O sa nga kanding, tay? Laki ba eh?
2: Gusto na kong bae. Aron nga managhan. Pero saon pang panaghan kong baera. So dapat nagoy laki.
1: Buot pasabot ni mo tay duha ka buok.
0: Oh tay, itagay gina si tatay ana boy. Okay, kasi si tatay luuran bi lang kayo na si tatay na boy, di ba tay? Di ba tay?
2: Correct.
3: Ayaw naman.
1: Ay problema. Sige, mangita ko mauli sa koron kay mangita ko mabuhon. Kanding maka, usay mong kanding tay katong gagmayon dagkoon.
0: Katong dakuan ni matay, katong bangkuan, pambreeding, dagko kaayo tay. Di ba mo ito ingin ni matay?
2: Gusto na ko itong mga dunay klaseng Brahman.
0: Katong Brahman, ma'am Brahman.
2: Katong may sungay. Nabakana, do boy?
0: Boy, wala lang yung pagbigay ko na. Ay, pagkita yung pamaagi, boy.
1: Pagkita mo ito na ko.
0: Saari yun na si pagkuan yun, ha? Pag-promise yun ni tatay, boy.
1: Say, tungkol sa kong pagmahal nga tiunay di kanimo ang tanan, buhato na ko, orang nga mahatag sa imong tatay. Ay, kabala ka tay, kay tagaan taga kanin ho kabok. Atos ako, bye-bye.

0: panuhaka ni kalagihaw eh. Kanding na pwede pangay yung tatay ni Saysay. Saan ko mahala ba kanding rin? City Mill ba yan? Saan ko man ang problemahan eh? Asam ko mangita kanding ano eh? Sa livestock, mahal kayo. Dito ka sa ipagsugong, basino na ipang tingguhay dito. pre! Naman ay, ikaw mo rin nga. Hey. May diog-diog na nga mo niya.
1: Natingala niya kayo, panlayo mo kayo, tinanawan.
0: Ay, dali niyo pa doon. Nagkuhan ko ba, huna-huna ko sa maugmaan mabataan eh.
2: Nausap ka, pre.
0: Pati mayong ugmaan yung kalakihan eh.
1: Pre! Sir, problema, pre.
2: Sa tebe, pre, sa may mga kuhan, ipanguna-una, liya.
0: Pre, ay, akura niya. Suluhon mo ginagunay kong problema. Kamu, bumutabang po na ko.
2: Ay, pare, pare. Ayaw pa ginana, pare. One heart beta.
1: What prince are poor, pare? Three day.
2: What are prince are poor? Ayaw, pare, kay para pare, team song sa kong amigo, pare. What are prince are poor?
0: mga pare, kay...
1: Pare, problema daw kay ka.
0: Nangutan na, magin mo. Uyab na kong say-say ba?
1: Oh, unsa may problema, pare?
0: Daghan magkag mga demanding.
2: Demanding niya, pare. Sabi demanding.
1: Kaya demandingan din na iba, pre. Kaya, pre.
0: Katong nakalabay ng adlaw, gawas atong yung cellphone, iPhone, alahas, uban pa. Nangayos sa kong banok, tulog kapag Bisaya.
1: Mm-hmm.
0: Niya karoon, baguhay lang. Nidiman na po siya nga. Iyang tatay, papalitan kunog doha kapag kanding, bajig laki.
2: Unsa? Grabe po na.
1: Pre, ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano pa yung mahal kanding ron?
1: Ayaw ka bala ka, pre.
0: Ano man, pre?
1: Kaya si Jonathan? Jambuliro ni.
0: Tinodatan?
1: Jambuliro.
2: Kabalo ka.
1: Kaya maramag ni. Nakaganding sa maramag.
2: Tinoda. Kaya kanang mula ka o may ganang
0: nabimang. Burang nagkalapok-lapok pa ka, burang ikan pagkagbaybas.
2: Bagi ka. Ikan pagkagbaybas. Nag-alsa ko ito. Among alsa ito patay nga, among ikuwan ito sa pagpagkilin. Among alsa.
0: Unyo, matabangan ko niya sa kong problema.
2: Ay, problema na. Ay, problema na.
1: Kanding. O siya gusto nga kanding, katanay Banks?
0: Katong tag-asog pilok.
2: Kanding nga may pilok, yung gusto?
0: Pre, seryoso ba? Seryoso, matabangan ko ninyo?
2: Pero pre, grabe po lang. Maglisod ang pangitaan ng kandingan ka ng mga Brahman, pre.
0: May gusto sa kuya. Bagag ako supakuan ako.
2: Dari, pre. Ang mga Brahman, pre. Gobernura na nagbuya na. Pre, bawal ta ba kung kuhan-kuhan na naman. Kabalobya ka rin sa itong lugar sa ipagsuko nga. Grabe kayo ni kestrikto, dari.
1: Lisod na, pre, kay ang karang sa...
0: Bisaya.
2: Nay, Bisaya, pero niwang kayo, pre.
1: Sekarang Bisaya, pre, na... Sekarang Bisaya nga kanwa may palibo.
2: O ang Bisaya dre pre, ang mga Bisaya din nga kanding nag-change of green kay ni. Laya na mga kanding. Nag-change of green.
0: Pre.
1: Rock in linyo mga pre. Nang wala sa gbot makaon.
0: Ako. Abi na ko magkatabang mo na ko eh. Negative na kay.
2: Pre, ay ka pala ka. Lagoy kanding dito pre. Sabay tas balay.
0: Ya, o sa mo to pwede to.
2: Duha to kamok.
0: Baik lagi.
2: Uy. Ato dito sa balay.
0: Tara.

0: Oh, para arriba. Oh, no, no, no.
1: Sí, ¿es secundari?
0: És el tres quarto, no, tres quarto.
1: Quarto no m'han imprimit, sempre.
0: Per res, canting que m'ho gusto.
1: Ui, sí.
0: Ui, jo que ni canting. Capari,
1: canting en sus quarto. No, no, no,
0: per res.
1: Al segon que vas mi.
0: Grita, per res. Tenis a dir, per res. Tu usa kuah, pare. Kanding makai pakai tadi bu.
1: Kanding gani no, kanding.
0: Tadi ore dan address kabinet, address kabinet tu.
1: Kabinet.
0: Ah, nadre. Oh. Dua ni kebok pare. Boleh telan ning lalu mani pare.
1: Usa kanding pigurin mani.
0: Kanding maka. Ini kanding mani siapa pare?
1: Ai, wei klaro ni oi.
2: Motuhi kayo na master o ga Maring Erika o ga Maring Daria. Nangita cukup pamaagi nga magapukuha ko kanding. Una kata ginako adto ko dito dagang ko gi adtuan sila si Philip nang adto ko dito nang nangangyo ko dito. Wala jud ko nila og nang dako kayo nga kanding. Uga, ako lang tong giutang, ako lang tong gipasaligan tong tagiya kay tinining mahala din ang Brahman nga kanding di ay. Abi na ko bakaray Brahman, naman ay kanding nga Brahman di ay. Pato na kayo nag-bra. Nag-bra ko dahil itong kandinga to. Muto nga, nagpasalamat ang dako sa kuha si Saysay. Ug tuon man, nasyak ko siyang istorya. Huwag na niyong mga panghitabo.

0: Say!
1: Oy, salamat kayo.
0: Giguyo tala ko ning kanding oh.
1: Grabe, oy.
0: Dili kayo ni siya dagko ka kanding ha.
1: Sa mga kanding kanding dagko kayo. Sa mga tilay lagi yung moral lagi tuok ning kandingan eh.
0: Kamo ko ni siya kanang half Brahman, half Durox.
1: Ha. Bago ni siya. Padala kay Gabra, Gabra lagi na siya.
0: Brahman gani.
1: Karo ko kita kanding nag-bra, but anyway.
0: Pero kung ano siya, kanang nindot siya kay ang klase ano niya, mura ni siya baboy. Kasi karang kanding duha tuluray anak, pero kini siya anak ni pito.
1: Ha?
0: Oh. Kini kanding nga, kini kaga. Oh, tingog ding.
1: Aba, oh. Misturya pala siya, misturya pala siya.
0: Ah, misturya ni.
1: Sina, ito pakuntala daw.
0: Tingog ding.
1: Hindi mo lang mauna. Ano mo misturya ni mo kanding di ay?
2: Ayaw di ba?
1: Kuya ko na nagadingan na.
0: Hindi mo misturya kay Green One pa ni.
1: Green One. Si salamat kayo ha.
0: Say, malipayon biya bugo nga mahatag na ko diha kanimo ang mga request mabisa pagkasampila na ko. But anyway, mahal man ta ka ikaw may ang tanan sa
1: murag
0: ko.
1: Reklamo na lagi ka boy.
0: Awala oi.
1: Hoy, murag reaction na kag reklamo. Ina lang ko reklamo ka boy kay ako di na ko gusto ma di na gusto mo asol nimo.
0: Hawiran ako imong kamot. Oh, iduot ako imong kamot sa kong kasing-kasing. Nabati ba nimong pitik?
1: Bipi, minang ko nung pitik, bi.
0: Pinamang pitik?
1: Pinakumpukot sa ito yun. Ayaw nga na, boy. Lailagay ka, maroon magkagawa na kaganahin sa to relasyon?
0: Say.
1: Sorte lang, gugugulay lang ang ganang kasakuha.
0: Bisa kung sa'yo pa ngayon mo, hatag na ko. Eh, ano taga kamahal sa'yo? Hatag na ko kanimong tanan.
1: Pagtarong ba kaya ako, nagtidot-tidot na ibin niya akong pagigugman niya ni mo.
0: Tinuon po rin ako kasi mo.
1: Minyay mo kung anong naon pag-istorya.
0: Wala, talaga ni ko kanding diri. Asa man si tatay ni mo? Tay!
1: Tay!
3: Busya mo!
2: Ayaw di ba?
1: Talaga yung kakauban, tay. Ano si kakauban, o? Kasi, yung kakauban niya si Kwaim ko na, si Jerry, si Jerry.
3: Ako'y kakauban, Jerry, si Pari Jerry!
4: Hoy! Mga kapatid, nandito pala kayo. Sana siyang sanggo ko.
3: Sorry, kay ako kay Kaido, baguli siyang bahan.
1: Nabigay sa kakaoban na siya, nasi sa kakaoban niya.
3: Asya ba, wala naman din eh.
2: Ayaw naman.
1: Busing.
3: Pagsultig na ka dyan kay Madlog, makuya.
1: Busing. Mayong hapon, busing.
0: Teka mo, nagtahon doon siya yung bahay ni mo. Sa'yo, yung mga nag-ingon, ingon pa ka. Pag-deliver nito kong pizza.
1: Si, kana, si, yaman ang kumpare niya, ba't si pangalan na eh? Boss, bossing.
0: Oy, oy.
1: Imo lang kanding, boss.
0: Oy, hatag na ko ni kang tatay, kang papa ni, kano, tatay ni, kano, tatay ni Saysay.
1: Bao ba, boss? Kuyawa ni mong kanding, boss. Oy, salamat kayo, boss.
0: Welcome. Ayos ninyo, kilawin na ni ha, ipadaghan sa ninyo ni kay hindot ba niya breeding.
1: Ay, wak manguna, masamang huna-huna, boss. Sorry po, boss.
3: Ayan na, sige, istorya kay Guyuro na ko ni Kanding kay itigway na ko nito siya, pasugong.
1: Bossing. Diri sa may bossing.
0: Oh, sige.
1: Salamat po.
0: Siya mo mga amigo siya mo tatay, mga kwa ano? Mga bilyako kayo? Nga, suman, sumay, nibili ba kagmay sa kong gidalang kanding? O, gaman to?
1: Salamat kayo, ha? Salamat kayo.
0: Punta, say nga.
1: Mabalik pa ba to si tatay, ron, kaoban niyang kauban?
0: Punta, say nga, human aning tanan, say, naginaot ko nga, dunggo ni mo ni ako ang gugma de kadi mo og dijug ko ni pulihang lain.
1: Bawi
0: kadi biya ko dato.
1: Dili ko mapulis si mo kay nakita man ginako nga grabe kay kakakuan kanang tinud na gyud imong pagigugma na din nako.
0: Moya mato na lang.
1: Na si Rolando ang kaobal sa kong nang Rolando. Oy, bossing.
0: Oy.
1: Boss.
0: Oy, nong. Nibalik lagi ka nung?
1: Nibalik lagi ko, boss?
0: Anong day? Ang sila'y tuyo?
1: Kwan, boss ba? Ingon maguto si pari na ko, boss. Na...
0: Si tatay.
1: Sa ingon tatay di ay, anong? Ingon maguto siya, boss, kung okay ra ni mo, boss ba? Basing na kuno kay kabaw, boy.
0: Unsa? Kabaw, kipangayo. Sayang.
1: Mao lagi na, boss, eh.
0: Kabaw, kabaw na kipangayo si mong tatay, say. Wala mong kuy ka. Wala mong kuy ko. Ang kanding ramon ko taman.
1: Ah, balagi tay buhat anak kay si tatay. Luran may kayo na. Di ba, di ba, nong? Mao lagi, boss. Boss. Basig na kay kahatag nga kabaw, boss.
0: Tukong, tukong. Gawin ka.
1: Sorry, boss.
0: Ibang nagpalita. Dari, nakadawang mo na ng say-say.
1: Sorry, bossing.
0: Hawa rin, hawa!
1: Aw, ikaw, boss.
0: Hawa
1: rin, hawa!
0: Hawa ka!
1: Nasama na ni mo nga. Mumang ganyan pangayong tatay.
0: Imo po din ko ano na, napigay mo rin yung tatay ni mo, di pa rin mo ignon nga.
1: Dili pinanggina ko na kung ano sa tatay, kaya pinanggabigin ka na ako na.
0: So,
1: kami na pinagin doon yung nag-uban na sa gamay pa ko doon karun.
0: Asa mo kung mong itagabaw,
1: say? Asa mo kung mong itagabaw? Sa nga, mong maginayin pangayos sa kung nga, kung delikade, undang ko na siguro, magbuwag na siguro tao, kung mawa na istorya ha, boy?
0: Say?
1: Ay, magundang buwag tao, kung di ka mga tago kabaw, oy.
0: Ayaw, ayaw, ayaw, ano, say?
2: Ayaw ni ma.
1: Master o nga maring Daria o nga maring Erika, muna ko problema karon. Mura pa ka nang gihimo naman ni noon kung aning kining yukuka naman kung aning ako ang uyabi noon nga si Saysay. Uy, mura pa nagkasinabot ba siya sang duwa sa iyahang apuhan? Nga, kini ako ati, doon anay, muntan nga gibati, murag pabino na ko, murag ilamang kong gilamangan, aning, lalimang ka nga, na nakoy, naghatag na kuugan ng kanding, karong kabaw na po, asa ko mangitag kabaw diri, oy nga, kani si Jonathan o si Junalo, huwag mabuna ikahatag po kay, parias pa po may kahimtang ani. Bita, bakit ko ninyo, bi, kay ako naglibog na dyan ko karong mga panahon na ni ba, Master, Maring Dariag, Maring Erika, kay kamamagi nagpalik-alik aning dramahan nyo diri, kamamagi ninyo programa nga haul ko nung kayo mong manambag. Masabi ninyo nga matambag aning ako ang sitwasyon ron. Maluoy mong duha, maluoy na mong tulo, bi.
5: Bangas ka?
1: Bi, kung kamuang pasulti, ano sa may inyong masultin ako? Di nilang kutob. Inyong suwat magtatampo, Buboy.

0: Yes, mga mare, matotoang gasuwat nga gibasa today kaagi sa usa ka lalaki nga daw sama-sama ra siya og daka na ganing gikuan bayot mura sa gi gihukhukan sa iyahang matawag ba na hukhuk na yung ano
1: hukhuk man oh, siya
2: pero sobra na. Sobra na po sa hukhuk oy and eh, mga dinagko naman kahit to
1: kalang term nga hukhuk dito mga sa Sugbo.
0: Ah,
1: sa Sugbo mo kada siya hukukan juga niya tama kada hudun jud ni mga imong ana eh mga laki babae ana lalaki babae nga malabi na ang ilang mga uyab nila mga matrix kinang tawag nila matrix mga matrona nga ang hukukan yun na nila.
0: Pero maayo po din kahimtang ni ato ang sender na to kay gipakuan na po siya. Wala na ibayad, mga kuanan siya.
1: Oh, pajujiron siya.
0: Oo,
1: pero normal naman na siya sa uyab. Yun, dama gina siya.
0: Di ba gina? Mama gina ito mong uyab.
2: Ngayon ato, pagkadahatang niya, pajujiron siya.
1: Pero, mura lagi ito, nalagi ka palit, anak.
2: Manok, kanding, kabaw.
0: Kasi pa na yung musugot nga magka-uyab niya, dili magkuan sa di.
1: Dili magkunidi, dili di magkunidi o na.
0: Dili magsumpay
2: o na. Mangitin ko na yan, ang ginagbay.
0: Mo gani, no?
1: Hinayay lang, pero ano maguda siya? Di ba kinaan ang mga sitwasyon, mga maring. Uy nga.
0: Pero naabuso si Kuan.
1: Naabuso, gid siya.
2: Kaya nakadako naman ang ipang kuan.
1: Gigas bisaya nga manok. Bados kanding. Naabutan yun siya sa kabaw yun. Sabi na dahil. Nasur na yung pangayon na ni mga kanahan.
0: Basi mo, pangayo na na siya ka.
1: Kamil.
0: Basi mga yung alam niya.
2: Ano, ingon pa kayo si Jojo Isidro nga. Tagayan ng lipante.
1: Oh, gala. Grabe ho.
0: Grabe na si.
2: Lipante. Nako na kayong tiil, ha?
0: Siguro, kung wala siguro yung ili, panti lang. Mahatag pa.
1: Ka na. Tara, panti lang. Pwede. Takang kayo. Eh, tanggalan ang ili. Nya, panti lang.
0: Ya, yeah, basig wala po yung pamanti. Ay, nako.
2: Gibulsa ka na daw.
0: Ang unsa?
2: Ang panti.
0: Alo. Mga maring hap, alang sa inyo ha, mga mensaheng ipadangat sa inyo mga tambag sa kaagi nga atong gibasa. I-comment na sa comment section.
1: Aba. I-comment lang dito ha.
2: I-comment ka niyo. Nengong si Uncle Dastri o.
0: Sa ingon.
2: Na ay dinosaur o ihatag. Dinosaur po di ay.
1: Basta mga Dars no, kay mga maldito san. Nasa sila ilahang mga tulumano na ni mga Dars.
2: Lahit man yung taga-Surigao.
0: Ay, taga-Surigao rin si Uncle Dars.
1: Surigao ka na.
2: Siguro mga ato ta dito, tagaan na tayo dinosaur.
0: Kay
2: Joel man siya sa bye-bye daw.
1: Mura siya si John na burlado. Hangkang lingawa. Talong tulya niya dyan pa. Haskang lingawa siguro niya. Hangkang.
2: Ano, mali lang siya type.
1: Type po.
2: Ano, mali lang type. Come on, ninood po ka dahil yun.
1: Ay, nako. Bito, eh. Namang inaanang ang mga factor ron.
0: Nay, ato ang hagiton mga maring sa pagtambag niya ang mga suki nga namati karon diri sa Davao Oriental. Diri sa Bukidnon. Hoy, mga taga Bukidnon, manambang sa Muria Bay.
1: Bay, kala mga tanga kuan diha kala masakop ni Kuniloy og sa kop dila ni Ri og ni Ray.
2: Diri sa San Fran. Dila bina diri sa Mati City.
1: Ana.
0: Kala mga sakop nila ni Bipo diha.
1: Ni Bipo ni Pikong.
0: Ni Tato. Ala atos lang gito sa ilang mga tambag mga maring pansadi pa 53 minutos na mga higala nakalabay sa alas 11 sa buntag kini ato ang drama live nga live nga drama hatod ni kanato sa mga maring sa
1: Santon Plus Gold o syempre ang Santon Vitamin C ang kampiyon nga kombinasyon. Yes. Sa amin na ninyo, B. Nga, kalami mo lang kayo lang, kung gimahal ninyo inyong, inyong pamilya, dapat pag-inom dyan mo na, kalami na sa panahon, sa'yo mo ulan, sa'yo mo init.
0: Sakto.
1: Hindi mo masabtan yung panahon, marag batasan sa imong uyab, sa imong asawa, hindi mo masabtan.
0: Correct.
1: So, kinahanglan yun na, imnan yun, pakusgo rin ginawa yung imong immune system.
0: Ayan.
1: Imni na, og, Santon Plus Gold, og, siyempre, ang Santon Vitamin C.
0: Yes. Mapalit na siya tiya dariya sa mga pharmacy butika.
2: Yes, nagdili mabasa na yabo.
0: Ay, nayabo.
2: Oh, nayabo.
0: Nayabo ang ato ang papilet.
1: Yeah.
0: So, butangat pa lang sa is breaking, di ginan siya matanggal.
1: O nga ito ang kape nga gikagumtas kami sa Yalong Mindanao. Nga dali lang kayo mahurot sa mga butika. Walay lain ang Santon Gold Coffee Mix, no? Grabe, dali siya glutathione o nga collagen.
0: Tungod sa kakusok, wala na maabot diri ah.
1: Di na maabot. Yes. Ang
2: grabe, hurot-hurot yun din na maring.
0: Hurot-hurot
1: po eh. Dito magiging taga-apo nun. Mamagin na, no? Nga, nakita ang magiging na ito dito. Kabar ito si M. Arnel Cortez. Nga, ang iyang ganahan na ba ito nga kanta itong kanina. Nga, kay dami ng pag-ibig.
2: Iyan na paborito.
1: Paborito kay si Ayaw lang pa kuwala si Ayaw lang pa rin din na nagkanta na si Roel Cortez.
0: Parinti pa lang parinti niya na artista.
1: Si Riz Cortez. Si Ann Curtis. Pati ko sa niya si Nancy Camillo Cortez.
0: Ay, speaking of Cortez, sa mga taga San Isidro, si...
2: Yes, si ma'am.
0: Si ma'am po.
2: Si ma'am Cortez.
0: Si ma'am Cortez din ang sukipod nga nagatumar sa ito ang Santon products.
2: Santon plus gold ay, yung paborito.
0: Mayong udto kang Nancy Camillo. Kamusta? Makamu? Okay na ka di, ama?
1: Ako yung taga-wala daw di oro ko. Bisa wabo ng utana. Wilma Joaquin. Aba. Dapat ko sa mga si Angoy Mulato. Shout sige out. Ang ako matambag ng Lodi Guantajo na ihatag yung gusto kay lamang nimo na siya. Kay kung love nimo siya, ihatag iyang gusto kay gisulayan jud na niya kung asa imong faithfulness. Aba. So, kapala mo, kung ana magina, masak ang laki gani, no? Bagwag mo, mugahin gani siya o ganang, muhata gani na siya o uras o ganing, usay gusto, sa makaya lang ba? Kaning asa ko alang, kay kaning bayan na ni, kapala ni, yang uyam gani si Saysay, kanang demanding kayo.
0: Demanding kayo ba?
1: Pero mingon na siya nga, sa makaya lang na ko, hata na ko na.
2: Pero ang presyo sa kanding o ganang manok, okay ra, pero karabaw naman gusto yung gi.
1: Mura na ka nga.
2: Mura na isa kabalayan naman.
0: Kung wala ka 20 mil, di ka makapalit ng kabaw.
2: Isa kabalayan naman.
1: Mura ka ganang gireklamo ka sa admo, anak. Kanang nga, lakmo ko ang kagkabaw, no? So, ako kayo na siyang mga...
2: Listen mo na i-travel, kaya masangit ka sa ESF.
1: Kana, pwede rin mo pabaktaso na.
0: Kasi meaning sa ESF.
1: Sa ESF.
2: So, nalo ba?
1: Kasi pa na, ay, punta ka ESF. Bas, maguna, ESF.
2: Ay, ESF.
0: So, ano ko, sige ano na, na? Sige na, tambagin na maring kay...
1: Boy no. Kung,
2: ikaw na yung tambag na, ikaw na basa sa sulat.
1: Kung ako, ikaw, tawag ano yung buboy no, itry yung ingon, sulti siya. Ay, ako, sa kuha, ay lang po daw ganang buhi o ganang mga flowering words para mo impress po kumayo ay mong uyam. Bang ako alang masulti ni mo, ino ni mo siya, sa makaya lang ako, kaya na ko ihatag, pero di ako makaya, pasailo ako po. Kung hindi mo na madawat ng inanan ako ng mga tipi ko mga style. So, you better go home and you plant kamuti.
0: Seryoso kasi tiyan dahil nasin mo tambag.
1: And, alala siya kay... So, tiyan mo mga bayot, kay mga lalaki, pag buingon ko na siya si mga nga inaani akong buhaton, pag gila na siya musulti ka niya siya guha ng namayobang mga lalaki nga grabe kay mo istorya. Kanang mukuan yun siya, kanang mo istoryahe, anak, kanang pa-hype pa. Pero ang lalaki ka niya, si, ako, talaw lang, ana ba? Pero ginabuhat niya, may nangyayon siya. Istoy.
0: Well, ano na siya? Ano na siya? Kita magkauman, mga maring. Kanang,
1: ay, siya pati ba sa ako? Kailan pa ko yung last word?
0: Ano nga ah. Payot niya nga maring na kanang lang ang mua kay Guapa Aba.
1: Aba, kisama na.
2: Kanang una daw.
1: Si Lin Luna. Ay, kanang nga isa kabigat lang abayot.
2: Kanang una daw kabayot.
1: Ikaw siguro na maring Erika.
0: Uy, ako na siya Den Luna. Ako ayunin ko ano yung itigim si Den Luna.
2: Ay, sir. Ang dami lang din siya kiratin. Para madalas kay ang hungaw na ba yan?
1: Para naman naging gamit yung kinetron.
2: Ay, nakatilaw na siya, Marie.
1: Mapaingon niya.
2: Alam na alams na.
0: Napay salin.
1: Hoy, always remember, Boboy, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Wala man tayong oras, mga maring hantot, umapon ako niya si maring Inda Erika, dalagawa pa, dalamis tayo sa apalibang kapisa sa antong kundi, manguna yung silingan.
2: Kailan lang yapon niyong iyaan sa kanuna yung panawang? Si Iya, Taria.
1: Siyempre, as useless, basta inaitanin ni ang iyong ligod, gabarongog. Thank you!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
2: Headlines. Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa Lindol sa Mindanao umakyat na sa 45.
3: Bayan ng Alabel sa Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
2: Pangulong Marcos bibisita sa General Santos para sa mga naapektuhan po na magnitude 7.8 na lindol.
3: Ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. tiniyak na magiging simple.
2: Pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara, itinakda sa June 18.
3: Philippine Sports Commission magsasagawa ng review sa athlete safety protocols matapos ang trahedya sa dalawang Ateneo athletes.
2: Balitang regional, mga katropa, ang death toll sa magnitude 7.8 na lindol sa Soxargen. Umakyat na po sa 37. Yung mga aftershocks nagpatuloy sa pagyanig sa rehiyon.
3: Sa balitang international, US naglunsad ng retaliatory strikes laban sa Iran matapos pabagsakin ang isang US helicopter.
2: Showbiz, Yasmin Curdy, pinagtanggol po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
3: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
3: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense, mga katropa, as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng mga otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol, habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado.

0: Doon ang kalamidad kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng autoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang akbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo po, katropa, ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprobahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
1: XFM News Nationwide.
2: Moratorium sa housing loan amortization ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live.
4: sumabon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasanan niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60. Nasilidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dede Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chaloy Garafil na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafil, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na makipag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniverify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
1: XFM News Nationwide.
2: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
1: XFM News Nationwide.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanikanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
2: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipaculao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipaculao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide na napapainggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5 at sa XFM Iloilo sa 100.7.
1: Balitang regional
0: tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsargen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
6: Live report. Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsargen region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 gayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa state of calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
2: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na ng matagpuan ng lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
0: Ito naman, katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
8: Nabumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC, Task Force Plutus at Bureau of Customs sa Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba. Ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamayari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na i-turnover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Albi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft, kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsalta Hadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Hadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 57 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintaksor, Tak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
10: Live report. arestado ang isang 22-anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alias Tin, habang ang suspect naman ay si Alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Formal na sinpahan ng iba't ibang kaso ang suspect kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posibleng pang madagdagan ng mga kasong isasampal laban dito. Mula dito sa 93.3XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, inihagdang pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
2: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
0: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ng isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorms.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
1: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan Alex Ayala, ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA, Women's Tennis Association, matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Iyala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Iyala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Debas.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw og tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tonsa nito ka na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ginito ka rin akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw mga katropa and welcome na usapan nining atong programa The Secret of Health. Ani ana sa bang inyong health consultant si Jane Druda. Sa gapon na maghatod ka ninyo informasyon alang gayod sa pagkahimsog, pagkapiskay sa tuang lawas o sa unsa-usab nato nga matulukan pinaagi sa herbal o natural gayod mga katropa. Welcome antanan at sa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usab kita karon na dinhi sa Yapon sa atong number 1 radio station XFM Broadcasting Network. Kaya labi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta atong adlaw? No, hinaot nga diin nahimo gayud nga malipayon no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa. Halo yun ni atong panahon. No, tungod kay nagsudon tas panahon na perting inita jud na. No? Mudulot jud sa pamanit. Apan unyang hapon, wata kabalo basig muulan na pud ni kalit na. No? But I hope and I pray nga din anak mo karon mga katropa sa mahimsog nga panglawas samtang nagapaminaw ni atong programa The Secret of Health. O ba din ako sa bako ninyo, nining atong programa, pinakinggan sa pagpadala sa inyong mga mensahe. No, mga pangutana, dinhigayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato kayong basaho na ang inyo agayong mga gipadalang pangutana unya human gayon sa ato ang health information. Live usap kita karon no mga katropa. Madungo gayon no dinhi gayon sa uban nga mga XFM radio station sa Mindanao 99.1 XFM Mati, 89.1 XFM Davao at 91.3 XFM San Francisco. Huwag sa uban sa magkakaroon nga lugar. Usbon ko may adlaw o welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live usap kita, pinagi sa ato ang XFM Facebook page. No, pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hagayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM. 107.1 Tagum. No? Makita ninyo karon live ang ato hagayong programa The Secret of Health mga katropa. And pwede usap ka mo din na mag-comment ko if you have a concern ang XFM. If you have a concern and a question na mahitungod gayon sa ato ang panglawas, hala pag-comment ka mo din na mga katropa kaya ato ka ng hatagan o pagtagad ato ng basahon unya. Human gayon sa ato ang health information. Oras na to, Sibuk, Pilipinas, alas 12.42 nang. Kakining orasa sa Gihapon. Atod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nga mo gano'n nagpaluyunin atong programa The Secret of Health. Kauban ang atong mga produkto no, nga di na padayon ang paghatod ka ninyo kaayuhan. Pagtaban sa lawas, sa aron kayo't mapugnan ang balatian o hilabi na kinimalikayan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate atrayo. Pagkanindot kayo't mga katropa tungod kay kinimutabang, alang gayod sa lawas. O nga, ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay ini. O, tungod kay, kini ato ang mga produkto, no? Kung atong susiyon pag-ayo bitaw. At Santon Plus Gold pa lang. Doon na siya ay mangosteen, no? Malunggay, spirulina, doon na pa ay garlic, and ampalaya, no? Kini nga mga herbal, mga katropa. Giusa na to sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Oh, nya kinirabang ang mga herbal. Oh, kung ato po din susiyon pag ayo adun na ni mga nagkanaiya gayod nga mga agitawag na to ga nutrition. No, adun na ni mga nagkanaiya nga mga antioxidant. No, nga diin dako kay katabang sa lawas. No, mao nang muisgota og gitawag na to ga supplement, no? Food supplement, mga katropa. Number one, journey, ato ang gitawag na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay, kompleto na ni, no? Maunang bitaw nga matigalat, ha? Daghan ang naghatag og testimonya. No, daghan ang nalipay. Tungod kay kini ato ang Santon Plus Gold. O, dako kay tabang para gayod ato ang mahatagan o pagtagad kini ang ato ang lawas, mga katropa, no? Para gayon. Mao nang sa mga wapan na kasuway ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule, suwayin ninyo ha. Kadako kay nigtabang mahitungod gayud sa pag-maintain sa pagkapiskay gayud sa atuang lawas. Especially if you have already health problem, hypertension, diabetes, heart problem, liver and kidney problem, suwayin ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Available ka na sa butika nga duol sa inyuhang lugar. Para mas epektibo, ayaw kalimot o banis pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, non-acidic vitamin C, ato ang Santon na vitamin C, mga katropa. Para iyang i-boost ang full potential nga naagayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang vitamin C, take note and always remember, it is the only vitamins nga diin wala nagapundo o gawa dili way kakayahan ang lawas nga maghimo gayod ni ini. Pagsulod sa atong lawas, automatic ipagawas rapod na sa ato ang lawas pinaagis pag-ihin. Tungkol kay it is a water-soluble vitamin. Mo nang gikinahanglan, gina-advise sa mga eksperto, and every day dapat aduna juday food supplement like Santon Vitamin C or pinaagi sa atong mga gipangkaon kinahanglan sa gana kini og vitamin C para gayon masudlan og vitamin C ang atong lawas. Mo na gina-advise atong mga eksperto. Ang problema kung pila na kaadlaw, wata nakapasulod og vitamin C sa atong lawas, dako kining kakulangon usab sa atong lawas mga katropa, no? Dili lamang to have a strong immunity and para gayod mahimong aktibo, alerto ang matag cellula, especially our immune cells. Mao lamang ang trabaho sa vitamin C, no? Dagan kayo kalihukan kining vitamin C sa atong lawas mga katropa. Gani, atong gisugyot ganina, kini mutabang para gayod ma-boost ang absorption sa lawas. Mao nang gina-combine dyan ito, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C mga katropa. Especially to our brain function, vitamin C is very important mga katropa. So pili ang alkaline vitamin C, the non-acidic vitamin C, Santon Vitamin C. Kauban gayod ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga hilig mo inom o kape, of course, available sa gihapon ang ato ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and premium dietary coffee mix mga katropa. Kauban ang ato ang healthy nga cha o glamian nga cha mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Available sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yestro Health Naturopathic Wellness Center. O sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata, kataratan, dirigium, glaucoma, pagluha-luha sa mata, pagkatul-katul sa mata, so way usab ninyo ang ato ang Vision X Plus ha? Ay grabe kanindot nini ato ang produktong Vision X Plus mga katropa. Sagana sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E. Kadin gituyo sa paghimo, no? Kini nga produkto alang gayud sa mga adunay problema sa mata, ug alang usab, no, sa tanan nga diin nabuot proteksyonan ang ilahang mata, tungod kay musugot tag sa dili kini bitaw ato ang ginabuhi. Magdepende kung unsa ang ato ang panggawi, no? Og pamaagi or stilos kinabuhi adlaw-adlaw, kini ato ang mata exposed jud na, no, sa mga gitawag natog hugaw sa palibot. Mao na musugot ang sadili, aduna jud na gitawag natog pagka-problema sa kadugayan. Hilabi na duwagan pa jud nato og wrong lifestyle and wrong diet, mga pagkaon nga makapahugaw sa dugo, makabarado sa dugo, nga magresulta sa kakulangan or paglisod og supply og dugo paingon sa mata. Mao nang kadugayan pagpatong palag 40, hilabi na nahibil-habinag na na 50, 60, maginahinay naghanap ang mata mga katropa, no? Mao nang paningkamuti paggamit og pag-inom sa atoang Vision X Plus, mutabang ka na para gayod matugunan, no, ang kakulangan og mga nutrisyon alang gayod sa mata, maproteksyonan ang mata. Naa ka na sa ato ang Vision X Plus. Available usab ka na sa butika nga doon sa inyong lugar, ilabi na sa Yestro Health Wellness Center. Gani, atong gyawhag ang tanan ha. Ilabi na sa mga nagaplano mo ato sa Yestro Health Clinic to avail our products, we have also free health check-up and consultation. Ilabi na sa mga taga-Tagum, asaman mo nga lugar nga din dool din sa Mawab, Nabunturan, no, Kapalong, Asunsyon, asa pa ba nga lugar nga dool-dool din ni ang uban ganin makaabot magtagom nga mga taga-Agusan, no, taga-Compostela. Basta kaya lang o gustuhon jud mga katropa, we have a free checkup and consultation. Alan sa tanan ha, wa tagi piling edad basta adunay problema sa panglawas, welcome kamo. Tungod kay Yesterhal ta clinic aduna kitay high-tech machine at the same time your health consultant usay ka functional iridologies and we have a free therahertz therapy, nutritional therapy, juicing therapy and dietary guidelines nga din na pwede gayud ninyong maangkon mga katropa. Take note, libre ka na ha. Asa ka na libre daghana bag makuha na, basta bisitahan lamang ang Yes to Health Clinic. Tungod kay pag-uli nimo sa inyo hambalay, nagtuo ko nga ikaw tawag dini mahimong malipayon kung sa man ang imuhang balatian tungod kay ato ka ng hatagan o pagtagan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in healthcare. Ang ato ang address kayo dini sa Tagom Anakita sa M Central Building ha. Sa mga dili suwito sa Tagom, pag nag-commute mo, nagsakay mo mga tricycle, inulan ninyong addo mo sa Mr. DIY Palengke or Public Market. At bang or tapad rapod mismo sa Mr. DIY, no, sa M Central Building, Ganti Road, naarapod din ha mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Nako kay nato ang signage mga katropa na arata sa highway, okay? Abrido Sunday to Friday alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayud sa gabi. Diba, perting taasa sa oras nga abrido para gayud maserbisyuhan ang tanan nga din hilabi na kung lagyo-lagyo gayud ang inyuhang lugar. Ang atong schedule for checkup and consultation nga ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo alang gayon sa libreng konsultasyon o check-up. Matag Berkoles, Webes, Bernes o Adlaw, Domingo. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayon sa hapon. And a good news ha, sa mga taga-Mati. Tungod kay next month mga katropa. No, aduna na tayo schedule din ha. At least once a month. No, nga pagahimo nato din ha nga free checkup and consultation din ha mismo sa ato aga yung clinic address, no, sa A Square Building, Barangay Central, ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Na din ha ang ato ang Yes to Health clinic address mga katropa. And then stay updated, i-announce nato na din sa ato ang programa o sa ubang programa pa sa XFM. Mapatabang ta kay Sir Arnel Cortez. No, sa pag-anunsyo mga katropa next month. At wala nang i-announce din hin, no, kung unsa na gayod ang mahimong specific date. And every month, nga mawa na gayod ang mahimong schedule nato kada bulan. Alang gayod sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. No, din ha gayod sa mga taga-Mati mga katropa. Busa, paminaw lang gayod pinmi sa atong programa din sa XFM. No, sa tanang programa sa XFM para gayod updated ang tanan mga katropa. Oras alas 12:52 na. Pag-alang kayo sa pagpadayon na itong programa. Bago tamo ato sa unahan, alang kayo sa ato ang health and formation. Maminaw sa kita o usa ka manindot nga testimonya. Na maghahatag ka na itong inspirasyon. Nga kung ikaw adunay balatian, o mobisita lamang sa Yes to Health Wellness Center, by God's grace and help, ikaw gayud pwede makaangkon og kayuhan. Atong paminawan.
1: Kumusta tatay? Kumusta bago pa niya ito din sa Yes to Health? Unsa ganito yung mga balatian?
2: Ako ni Bati, ito, nakita nga akong abaga. Ako ko to. Ako heart. Ako tuhod, bro, lelay. Okay, kusok.
1: Oy, niya, kumusta man tatay? So diyan na nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to Health. Kumusta yung pag...
2: So, sir, sa 15 days, dati ko yung alibyo.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Kuto ko to, okay na.
2: Okay na.
1: Kunya ang TL nga ng laylay.
2: Wala po. Wala na yung gatpan. Uyoy.
1: Uyoy. Gana kayo?
2: Gana kayo. Wow. Sa nangaminaw ka ron, nagkapalihan ako di Prince sa akong lawas. Musulta lang mo dito sa Yes Health Clinic. Wow. Kaya sa nimutan sa Yes at bag sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan. Dagang salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Ah, double delote. Ah, double delote. Ah, double delote. So, dagang salamat tatay ha. O, siyempre sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan nga nagawat ni tatay.
3: Dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-inig tukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
0: Balik kita mga katropa, nini ato programa The Secret of Health. Tasagya po ninyo magkauban your health consultant, CJ Nidruda. And oras sa Tibok Pilipinas, alas 12:55 na. Inyong nadungog no, pagkanindot kayo sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas, apan nisuway sa ato ang pagpanambal. No, by God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayo gayod ang baratian. No? Nawagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karon ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan. No? Labi na kung kamuha doon yung mga problema pang lawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Labi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha. Ato ng hatagan ng pagtagad. Samtang bago pa. No? Okay. Lisod na o naana sa gitawag na itong grabe o seryoso na kaya nga kondisyon. Ilabi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Muna hatagin niyo pagtagad na ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema na mga simptomas na paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mohabol ha, ilabi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subun ko ato ang text line number 0909-1762844. O ato ka ng hatagan o kapagtagad. Ano na yung pipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe? Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information, atong ipadayon, atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon mahitungod gayud sa mga hinungdan. No, pipila ka mga hinungdan nganong adunay gitawag natog hormonal imbalance or pagkadili balanse sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no, kini pinaka common the diet. No, the unhealthy diet and eating disorder. Nga mo'y pinakahinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. O karon mga katropa, atong ipadayon ang atong pagtuon. O atong hisgutan karon kining mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin, sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, kinigayod na iugnay sa gitawag na itong hormonal imbalance. So, mas mayo ato aning may sayran manggod, no? Tungod kay daghan karon ang adunay problema, mga balatian nga din wa sila nasayod usad ay sa hinungdan ni ini kining gitawag na tog hormonal imbalance. So, mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mapagpanambal di makaangkon og kayuhan o tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad og wa natambalan, ha? So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamo di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama ni ini nga kondisyon. Edi aduna mo yung idea, no? Nga kinahanglan po dahi hatagan o pagtagad ang pagkabalansi gayod sa hormon, no? Okay, kinimagong hormonal imbalance mga katropa. Usa kini ka responsible, sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiyang mga balatian sa atong kapanahunan. Especially chronic health condition, sumala pa sa atong mga eksperto. No, tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control no sa ato aga yung lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balance ini ini, mo nang dako kayo problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Ani ang pipila ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usa dai pinakahinungdan niini is hormonal

Imbalanse sa gitawag natog androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag natog PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts and the weight gain, no? Kadalasan sa may mga PCOS makita ninyo, no, mga dagkong babae, no? Mga dagko ang gadago ang ilahang abdomen area, and then aduna po na sila gitawag natog insulin resistance, no? So kana nga mga factor, insulin it is a hormone, di ba? So kung aduna kayo pagkadili balance ni ana, mao na usa sa resulta, usa sa kondisyon na gitawag natog reproductive disorder, mao ang gitawag natog PCOS mga katropa. No, gani sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kinig kining gitawag natog PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no? Pag bisgotag lifelong, putosabot dugay-dugay or samtang buhi ka, naanag jud ka o di na gid na makorek nga disorder mga katropa. But for us, no? As a naturopath, wa pud taga tawag nini ang atong pagtuon, atong stand, wala ra nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka imuha na jud nang dalhon-dalhon, no? Okay, we believe even pa na nga gitawag natog disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag natog order. Basta sa tamang diet, tamang lifestyle and tamang procedure gyud na mga katropa, no? Sama na lamang nining gitawag natog PCOS, no? And type 2 diabetes. Sumala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pag nato nin siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no? Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo og any unsa man nga mga himuon ni, no? Dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no? Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na basta kay lagi mag-change lifestyle and change diet ra jud mga katropa. Apan balik ta sa atong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone kini gani mo fluctuate abot pasabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot pasabot, ang pagkasaka pagkanaog sa level ni ini. Sumala sa pagtuon mga katropa, mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang ato ang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer, no? Ovarian cysts. Ano na mga katropa, hilabi na ang breast cancer? Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, wa na bantayan sa babae nga hilig mo kaog itlog, hilig mo kaog mga cheese, duwagan pa dyan gatas kada buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck ni mo sa iyong hormones, sobra kataas na sa iyong estrogen. No, kaya kung mataas na kang estrogen mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na tog reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na anay magbukol din as dughan, no? Kanong gasakit naman niya kung pusundok, ay naku po, ha? Niya hilabi na ang menstrual cycle, magkaproblema na, late na, orang uban, advance ka ayo. Ay naku po, mas maayo ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, no, bisag unsaon, inom o turbo, di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? So mas maayo ipa-check usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level,
and the

0: progesterone, kini gihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Maunang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level pirmi mga katropa ha. Para malikayan nga, kining gitawag na itong pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Gani adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples adunay pagka-problema gayon nining gitawag na itong infertility. Gani, usap po di ka, para ka na ako, no? Isip usang kamahan, o magsudong ko sa uban, dili man nato matawag dini ma-judge, no? But we know as a human, no? Doon natay kasing-kasing, masayod tas kung sa ilang pagbati, no? Kung sila adunay kondisyon nga gitawag na itong infertility. Tupod kayo, syempre, matigay, mag-asawa, gusto dyan na nga din adunay bunga ang ilang paghigugmaay. Pero tungod ini nga kondisyon, maunang mapugngan. Maunang atong giawhag ang tanan, especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon niini. Ug labi na, bago pa na nagsugod, ug ananapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pang pangidaron. Labi na, ananapa mo sa 30 kapin, or tawag dini 20 kapin, ako mas maayo hatagi na itong pagtagal. Kung naanagay mo sa 40 kapin, labi na nga na mo sa 47, 48 pataas, medyo ubus-ubus na na ang gitawag na itong chance, no, mga katropa, na makorekt na ito ang inyuhang hormones and para gayon matanggal or matuldukan kining gitawag na itong infertility. Ubus-ubus na ang chance, mga katropa, no? O, kahit pa man ino ninyong regular pamandok ang menstrual cycle, bisan pa man, pero kung naanamos pangidaron yan na, medyo ubus-ubus na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, o may imposible sa Ginoo, mga katropa, ato gyapon ang paningkamutan o suwayan. Ilabi na kung willing radyod mo, atuan ang paningkamutan, mga katropa. And we have specific also program para gayon sa mga inanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit Yes to Health Clinic, ha, tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayod ni ini, mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayod nato nga metabolic and energy disorder. Ang atuang hormone sa lawas, mga katropa, sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and the thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsa nga ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance niini, masugot kag sa dili maunang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atuang lawas. O ngano kahadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. O ngano kahadok usahay murag luya ko. Kanang ang mga pangutana, basig resulta lamang na tungod kay aduna na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes, mga katropa. O kining mga kondisyon, kung ang atong pankreas aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin or even sakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body, mga katropa. So mag-spike ang blood sugar, no, dako kayong problema gani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic, no, nga diin ang diabetes nahimo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usa gayud sa gitawag na tog endocrine related condition, mga katropa. Isip usa ka problema sa hormones, no, nining gitawag gayud na tong insulin, no, gikan gayud sa atoang pancreas, mga katropa. Thyroid diseases, no, uso pud ni sa atoang kapanahunan, hypothyroidism, hyperthyroidism, no, uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol, mo na gitawag na tog hypothyroidism. Pagpasulod, no, di kay maklaro, pero pag check na aday kay gitawag na tog hyperthyroidism, which is mas delikado nga form of thyroid problem, mga katropa. Kay imuhang kasing-kasing mo gayo gitawag na tog maapektuhan, no. Pero atong balikan kining duha, Nagsimbolo ka na sa gitawag na tog hormonal imbalance, no? Kaya ang hypothyroidism, buot pasabot, adunay underactive, no, nga thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. Unya ang hyperthyroidism, overactive usab nga thyroid gland, mga katropa. Palabi ra pud siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kaya nato masabtan, ilabi na kung wa nato natunan pag-ayo kini nga kondisyon, mao nang bisag unsa na lang atong pang-imlon nga pang pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingala ta karon di man mukuyos ang bukol, dok. Okay, focus ra pud kay ka sa anti-inflammatory, wala kay pang balanse gayud sa hormone, mga katropa. Ikatulo, kining gitawag datog adrenal gland and systemic disease. Ay, lako, no? Grabe ning systemic disease. Pag muisgot ang systemic disease, abot pasabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayud, mga katropa, ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone, mga katropa, nga mao kini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayud, mga katropa. Adunay duha ka kondisyon, gitawag nato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes, mga katropa, hinungdan niini mao gayud ang overproduction of stress hormone nga gitawag nato ga cortisol. No, sa Addison's disease, aduna usab gitawag nato ga failing to produce enough cortisol and aldosterone. Diba? Isipin niyo, nagkalalahing ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Ala ka, pati ang kasing-kasing pwede di ay magka-problema, dok. Kung aduna tayo, gitawag na itong hormonal imbalance. Yes po, mga katropang sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, dako kay nig kadugtong, ano, sa specialist sa ato agayo nga gitawag nga thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo. Gisgutan nato ning kanina, labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism. Unya, wana hatagan og pagtagad, ay nakupo kadugayan ang inyuhang kasing-kasing maugayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas. Mao nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat, mga katropa. Mao nay batyon nga gani sa mga katropa nato din, ha, nga din adunay hyperthyroidism, ko imo silang pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing, ma'am? Aladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mao na ang pirmi batiyon sa mga katropa na itong adunay hyperthyroidism, which is truly adunagay connection kining gitawag na itong thyroid problem and heart condition. Mao na sumala sa pagtuon, possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag na itong hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod, mga katropa. Conversely, but pasabot ko ato pang baliktaron, dili pod igo ang paghimo og hormone sa ato ang thyroid or underactive pod ang ato ang thyroid, mga katropa. It will also result high cholesterol and slower heart function. Luya pod ang kalihukan, luya pod ang pag-function sa ato agayong kasing-kasing kung gamay ra pod kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayod nga hormone sa ato ang thyroid. So but pasabot kinahanglan always balance gayod, mga katropa. How about vascular and arterial damage, mga katropa? Aduna po'y connection kining hormones, especially kining gitawag na to ga chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes nga mao'y pirmi makadaot gayod sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels, mga katropa. Gani tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease, and coronary artery disease, mga katropa. Sipo nimo, kanang tulong nga balatian, pwede maangkon usa-usa lamang kakondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin usa ka hormone. Dapat i-correct nato na siya mga katropa, kay kung di i-correct ay nako po dako day kay nang problema mahitungod gayud sa mga gitawag natog no mga arteries, no mga kaugatan, no dinha gayud sa atuang lawas nga din diha gaagi gayud ang dugo paingon sa kasing-kasing og pabalik gayud sa kasing-kasing mga katropa. Kung adunay problema ay nako po musugot ang sa dili possible magka problema usab ang atuang kasing-kasing. Duagan pa nato no ang atuang atay. If you have liver cirrhosis, hepatitis, no unsa pa nang problema sa atay mga katropa, ay nako po ha, atuwa na naturad gahapon. Ato ang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kini ka growth hormone, and angiotensinogen. No, kining duha very responsible niya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo na kung adunay liver problem. No, aduna usab na gitawag natog problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Amo na gikinahanglan, no? Atong bantayan ang ato ang lawas. Matingaw la ka. Dagan naman ko gipang inom, pero nganong ka di maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balanse mga katropa. Panglima, kining gitawag natog neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod og tulog dinha, better to check your hormones. No, kay kini manggong hormones, no? Although our brain aduna siya gitawag natog blood brain barrier, aduna siya atang nga din dili limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo mga katropa except sugar, no? Tungod kay ang sugar freely grabe na siya, no? Makasaka na siya sa ulo. Mo ganing adunay pagkahubog ang tao nga din moinom og mga ilim noon. Tungod kay naturally bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why gitunan sa mga maalamong tao para yun makasulod sa utok, para mahubog. Mo nang ilang giferment ang sugar, mo na nila na ang lasa, unya freely makasulod sa brain. Mo nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na sa paminaw, bugat-bugat mura nag maglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa storya mga gatropa, kining hormone mo ay makasulod gayud sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyag impact mahitungod gayud sa ato ang mood, even our sleep order mga katropa. And if adunay gitawag natog imbalance niini nga mga hormones, unsa nga hormones doc ang nagaregulate sa ato ang tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland, no. Kung adunay disorder ni ana, ay nako po dako buka nag problema. Kapag abol sa gitawag natog pineal gland, tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland. Unsaon na ito pag-produce niini og sleeping reaction. Diba? Adunay pag-dili balansin mo na matingala ang ubat. Pabot na lang alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basig adunay kakulangan sa gitawag na itong production of melatonin sa atuang lawas. Doon na po yung uban, grabe po makaproduce o nga melatonin ng atuang pituitary gland, no? Nga din, bisag buntag pa lang, bisag untong tutok, bisag perting inita, no? Naglingkod ra, tuwa, hagok na yun, napoy na na nga mga kondisyon, no? Mga katropa. Subot, masubot, kanantanan, gitawag na ito na siya hormonal imbalance mga katropa. Pang-unom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag natog IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ay, naku po, usap po dahil na sa gitawag natog condition nga may ugnay nato sa gitawag gayud nato nga hormonal imbalance. Pag hapdos, grabe nga pagsakit sa kuto-kuto. Basig dili ra na gitawag natog ulcer, basig IBS na dyan na. Aduna po dai connection kini sa gitawag gayud nato nga hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne, no, kun dagko kay inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply di gihapon mawala or matanggal, That is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. Osteoporosis. Aduna'y hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gayud pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po dahil kinig-igo nga production sa gitawag na itong estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, hilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na itong din nagminupos na or anam na sa kondisyon nga gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, hilabi na na sa gitawag na itong pangidaron. Amo nang aduna na dyan, gitawag na to nga pagka problema ni inigayod nga kondisyon ang mga katropa. Gani adunay gi-highlight, no, nga pagtuon sa atong mga eksperto. Adunay pag-nipis, no, sa mga kabukugan and even a sudden skeletal fractures, no, kung aduna gayoy gitawag na tog pagka problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So tanang ang mga kondisyon atong hatagan og pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa natong karon, no, isip balikan nato diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress. No, kana nga mga kondisyon, baliko na to, adunay dakong koneksyon sa gitawag na tog hormonal imbalance. So kung buot ka nga matuldukan ka na nga mga kondisyon, hatagi pagtagad usab ang imuang hormones. No, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic, no, tungod kay aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon to balance the hormones in our body and of course para gayud matuldukan kung unsa mang kondisyon nga din inyo gayong gipandala-dala karon. Okay, lisod kayo, no, nga diin sige ra tag inom. So atong balikan ang mga pipilang ka mga gisigutanan ganina, hantod buhi pa mo inom ta ani para lang gayud dili mo buto ang hinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. No, ang uban mo yung kakapoy, ba minom og tambal, dok? Kapoy, oy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo, mga katropa. O, nang kinahalan, aduna tayo gitawag na itong medication. Abrido ang Yes to Health, the clinic alan sa tanan, hilabi na kung kamo aduna'y problema sa hormonal imbalance. So, mga kababaihan, ha? Kung aduna na mo'y napansin din na nga irregular menstrual cycle, ay inyohang regla, dili na regular, hatagig pagtagad, ayo pasagdi tawon, no? Kay kung inyuhan na pasagdan, mas dakong problema ang inyuhang atubangon puhon. Mo nang hatagig pagtagad, no? Sa mga kalalakinan usam, nga din maglisod nag tindog manoy. Unya hilabi na kung minyo ka. Unya wa pa moy tawag nini nahimong bunga sa inyuhang paghigugmaay. Aduna pud tay mga kombinasyon, aduna tay programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat, mga katropa, no, sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon, no? Ma'am Prince Alve Empas, asa dapit sa Tagum po? Ang ato ang clinic address din sa Tagum, mga katropa, especially to Ma'am Prince. Anaata sa M Central Building. Ganti Road, ha? Ganti Road na siya, mga katropa. Nara sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY. Tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, ang pinaka third floor, ana, pickleball. Sa mga hilig og pickleball din, ha? Na din na pinaka-narata sa ground the floor, Ma'am Prince, ha? Open every Sunday to Friday, 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Mao ka na ang ato ang schedule din higayon sa tago mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa ato ang live mga katropa. Wa na matay igong oras. Ugma, mao na sab ang ato ang sa gyapon, maong orasa o maong gyapong station, ang programan The Secret of Health. Ugma, ato ang nasab hatagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Mag-isigot ang mga pamaagi, ugma, unsay pwede natong himuundok. Kung unsa depende kung unsay gland, unsang kondisyon ang inyong gidala-dala karon, pwede ato nang hatagan o pagtagad ugma para gayud mahimong balanse ang hormone sa ato ang lawas. Dinhi sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapainaman ugma. Dinhi gayud sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. Wa naman tay igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom amping ang imong lawas ug ang imong lawas magaamping kanimo. Maayong adlaw sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, XFM!

0: Tova, exciting!
1: 11:30 in the afternoon, mga katrolo. Hello po, welcome back sa programang X-Rated up until 3 in the afternoon. Ayan, eto na naman kayo, naghihintay. Kung ano na naman ang chika sa parlo. Nag-unta na po kay chika ni DJ RC. Well. Diyan natin malalaman kung ano talaga yung magiging chika for today. Hulat sa ito ang X-rated story. Taod-taod pa na nato ka, tropa, ha? Hulat lang with gaman. Hindi naman ang oras. Nadelay lang tayo ng konti. Kagi-download na ako pa. Maayong buntag, maayong ugto, maayong hapon. Ito na nga ito ang programa, live streaming, possible. Nalang sa mong orasa ron sa laing nasod ba mo or asa ba mo karon. I know for sure. Nagpaminaw mo og nagatang sa atong X-rated drama. Labi na sa atong mga katropa nga naa sa abroad. Labi na pinagi sa ato ang Facebook Live. Ay, wala may radyo dito. Pila ra may dagan sa istorya kay di man ni makanta. Wala na ito ni Dugayon. Pwede-pwede nga ato arang lingkuran, pero ato dyan yung dramahon. Ang tanong kung kamo din naa kamo sa maing panglawas, make sure good nga ang inyong partner. Sure man jud ko nga naa mo sa maing panglawas, pero ay hinaot na po ko nga atong mga katropa din, ha. Well nga naghinuktok mo karon, naghigop-higop mo sa atong ang kape. Santona plus coffee mix. Ayan. Yung kape na ano, kape na may magandang idudulot sa katawan. Kanaging nindot ang epekto sa itong panglawas. So, dili ma. Dili kaya ginatawag na itong magkapahapdos o magkapasamot sa itong mga gipang bate ba? Diba? Lahir naman ginawa. Oo. Hello po DJ Chinita. May hapon. Gikan kay Randy o kay Angie. Jonalyn Amy. Shano Bayarkal. DJ, greet ko ni Esoy Bayarkal Jose. Bayarkal ni Benji og Lorna Bayarkal. Maria Victoria Bayarkal. And diri daw sa may Minolos Barili, Cebu. Ayan. Diba?
2: Ayan!
1: Abutag Barili lang sa bakit. Inis sa panahon rin ka, tropa. Stay hydrated. Make sure to drink your vitamin C, katropa. Always make sure you are protected against viruses and diseases. Kaya kung kita masakit, unsaon na lang. Wala na, Jilami. Lahit ragyod o himsog ta, katropa, ha? Always make sure nga inyong timanaan yung unsa kanindot yun ang magmahimsugoy na sa kanunay. Di mo matuon ako? Lahit ragyod ba ya, Jude, once you are healthy enough? Lahit ragyod if you always consider yourself choosing to be healthy every day. Santong plus coffee mix, no? Isa na sa mga paboritong kape. Kahit amog Santong plus coffee mix karon. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Kaya po kahit chika sa Parlor DJ. Unsa di ay ang X-rated karong hapuna. Amo na inyong atangan. Dili ta mag-una, maghulat. Oo, maghulat ta kay

Kailangan ko din. Iyan sa lato ligamay ni Cheka sa parlor. Kaya pala sige ka nang nagtuwa mo bang updated ko. Hindi updated ang DJ. Actually, na-delete man din mo ng recovery. Pero di magul ha, kaya nakaandam na ganyan itong X-rated story din eh. Pero ang pangutahan na, unsa na po kay chismis DJ? Ayan, ako sa Leon. Asa pa ginigibutang ko eh? Dali na kayo sa puto na ang DJ. Ayan. Eto na. Oo. Di man good ni kanya ang kuha. Ako naman itong gi-open nga niya. So daan yung live mga katropa. Uy, kay live magod. Ang pag pwede mahitabo. Sige lang. Kapisa pag live. Ako nang pangita ako yung pamaagi o pangita ang pamaagi. Pangita itong pamaagi nga itong masaysay ang ato ang X-rated drama karong hapon na. Nagkatanggi na sila ka. Bojo ko, nagunaw na na po na sila. Kung saan na po kaya mong tambaganan. Matay lang yung buhaton din. Wala. Kung wala mo'y trabaho. Wala mo'y trabaho. Samta lang ninyo ni. Oo, okay. Kaya nata ikatambag unya mo. Listen po ko niya itong ipadadi ng mga suwat good kay kung unsay problema nila kita, diyo mo sulbar na obligado kita. Well, of course, ang inyong matangan karon kay bahin gyapo ni sa gugma. Unang atangin ninyo nga itong X-rated drama. Lingkuri sa kadali, tawagin yung mga silingan kay base niya o kananga. Malipat sila ba? Nagsugod na day ko din hindi. Muna tayo magsugod mga katropa niya sa paminaw sa itong mga giandam na ko nga tukar para ninyo. Ang mga tukar nga lami sa dunggan. Apan, sakit sa dunggan. Here's another song from Boyzone. I love the way you love me. Para rin sa mga na ko ano yun, ay mga ka-lab team. Kung pareha sa muna ko nga wala, dili ni para nato. Sa ilaha lang sa inyo. I love the way you love me because sa Bisaya pa, gusto ko yung the way mo kong mahalin. Ang Gen Z naman. Sa Bisaya pa, gusto ko yung pagmama. Uy, unya na lang. Uy, translate mo. I just realized. So here's Boyzone. Love the way that you love me. Ala una, tantay siya, tinasya, kapunan katropa.

It's 1:44 in the afternoon, kaya tropa, og magsugod na ang X-Rated Drama. Lingkuri na, og hunat na din ha, kaya basig maulahin na pod ka niya, basig taod-taod, mingon na pod mong ipad, pabalik na ako. Ko nang hasabang, ako alam din ba nga, dito mabalik-balik. Magsugod na ta ha. Sige na. Alabi ang trapo.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Ug hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

GRC, mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ni mong programa. Visayas, Mindanao. Nagkalang-laing dapit nga naminaw ka ron na abda ni mong pagsibya. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos. Kagayan di Oro City. At doon ako'y kaipon. Kininga mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa among dagan sa among relasyon. Isip man managtiayon. Pero aron gini nyo masabtan, DJ RC, o labi na sa ibang mga sukintig paminaw. Kini nga kung suwat tampo nga atong giuluhan og laom ayaw salig. Mao kini ang dagan sa istorya.

0: ikaw, Sheila. Mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: Unya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabah ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm sa miaging adlaw ko. Karun pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Mao ba?
0: Uwaman ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karun. Tungod kay nahibaw ka nagyudugon sa nako kamahal si Don. Nasayod ka gid ana.
1: Oh, sa bagay. Patay ka man kayo doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gi kun dili day. Tungod kay buto man sab sila ni Don. Unya sa kong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mangwa ko'y angay kahadlukan.
2: Unsa? Mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungkol kay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

0: mga naaana ba na? Oh, sige. Palianas doon. Kay mag-insulti, Miss Mama ni Monia.
1: Opa,

0: ako noy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug di ko mudagan sa akong responsibilidad. Ako nang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung masugot mo, unya na may pagkasal ni Eve sa sunod tuig. Kanang mag-graduate na dyan ko. O matawala sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. O ako, o yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva, ya ikaw.
3: Wala na problema na ako pa.

0: tawag sa inyo, ha?
1: Unya, masuko niya sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabitay yung maabot na anak. Magkasabot na sila.
1: Oh, ikaw kud.

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Ingon man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangayo sa Ginoo, naihatag ka na ako. Ug niya, kauban na tika ug ang paggawa sa lang sa atong anak ang akong gipaabot. Ug ang atong pagminyo. Tantun.
1: Ay, akong mahal na kinahe.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw niya ang now. Pero karon, noon siya naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman good nila ron. Mo siguro wa siya makaanhi.

0: Eva?
1: Kasakit sa kuko.
0: Manganak na siguro ka.
1: Pa, nganawa po man mo ni si Don. Nganahibaw naman ang tasiya nga. Magandakay na ko.
0: Unya na lang pagsultian, ha? Ipatawag na ko ang mananabang.

0: ang akong anak, cute. Day, sorry kaya, ngawagay ko kaanis sa imong pagpanganak. So, tig-exam ang gano'n na week, ugtudo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko, ha?
1: Wala problema doon, eh. Basta ikaw, ha?

0: Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, iba. Pagbalipayon kiko.
0: Ama.
1: Ato tas bahay na. Huwag ipadaan nilang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, doon.

0: sa atong pagpakasal. Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, gahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sasunod na lang tayo iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na tabi.
0: Oh, doon.

0: Don, o sa may problema? May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Muragwa kasi mong kaugalingon.
1: Kon, kiling. If pasaylo ako.
0: Ha? Una nga yung magpasaylo na ko doon.
1: Sa nilakotan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdos ko glay babae.
0: Unsa?
1: Anak sa kamilitary. Huwag ang problema. Kay gusto niyo sa impapa nga. Pakas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Mapasaylo ako. Pasaylo ako.

0: Nini tun ako, ma.
1: Gabaan! Nasasayang di mo ni mo, anak. Timan e ka na!
0: Sakit ka inangyayagi mo na ako. Gibinuangan ako niya. Gipasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Sa tao nga wala gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magukod ka sa itong tao nga wala hinungdan.
0: Ma!

0: nga kasluno na si Don sa bag-o niya. Unsa may mukom? Di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagan ko yung ilang kasal. Ako ang nakauna ni Don.
0: Unya, di ka magagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.
2: Two in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter center. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ. Maukining ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay nako ning problema DJ RC. Sa tinod anay lang, dako paghihapon ko gugma dito nga to kay Don. Bisan pa man sa gibuhat niya dinhi nako. Ilabi na kay siyang amahan sa kung umaabot nga anak. Ug ang mga pangutana ani, may right ba ko nga babaga ng ilang kasal? Ayo pagsalig. Ina mami anak DJ RC. Ug kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya labi na ang among anak. Ako kang ang iba nga kalimtan na lang nako si Don nga hingpit og mag-move on. Pero unsaon man DJ RC? Nga siya pamanggiyod ang naa din sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo, labi na sa iyong mga sukintig paminawan. Ako si Eve, ug mo kini ang akong X-rated stories.

0: ayaw saad o ayaw glaom. Ana ra na ir.
1: Ayaw.
0: Depende niya na ir. Kanina mo pangayon tambag na magiron. Nagawa mo na kagising sa imagid ir. Let me hear from them kung sa pod ang ilahang mga opinion.
1: Ayaw.
0: Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo. Muna yun, hindi lang kita mo to sa laki siguro. Uy, kaya muna.
1: Ayaw.
0: Anyway, open na nga itong linya, Marco Tropa, para sa ito ang X-rated advice. Before kumuhatag sa akong advice, of course, pwede manawag sa 0995-994-6868, mga katropa. 0928-55-08727. And mag-chika rata. Mag-chika rata. Ana. At tangin nyo ha, akong atambag taod-taod na. Kaya kanina akong tambag kay pangwanta. Nanay lamog tawag kung kinsa makaunag sulod. Pero tayo sa XFM Cotabato. Ay, na lang Cotabato na silang Tagum ron. XFM Tagum, XFM Davao, XFM Canlaon, Ukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo ha, di ang pagpamina. Una tama mo ha, dawat sa to ang mga callers sa Pikas Linya, no? At usang taga ag pagtagad, kining kuan, kining ato ang kining ato ang mga comment din hi sa to ang Facebook Live. Hello sa imo ha, Jonalyn Imia, may pagpaminaw. Hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay ra ba ta din eh? Kaya kung dili na, aw, wala tayo choice. Dapat okay ra gid ta karon. Kaya actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin, labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elver Ugay, DJ, sakita ana oy. Sakit ba? Ganun ba? Sakitan mo? Mayang hapon. Hello po, Mami Lorna. Mayang hapon sa imo ha. All the way from Australia. Nice to see in live. And blooming ever. Our niece someday. Hala. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balikon ako ito ang numero usahay baka niya akong pasensya nyo di mo na hinong dandita kauyab naging pasensya ni mga tao din sa kuha. Sorry na eto na. Hello Miss M, arali uy naday ka di ha sagin ako ni uy kinugay ko ka narama day ka di ha uy gani haraman daw ka
2: Uy,
0: dili si Doc JJ ang nagpasuod ni mo.
2: Ha?
0: Dili si Doc JJ ang nagpasuod.
2: Dili sa diay.
0: Oh, dili ko matugan. Kaya basi...
2: Ay, sige, ayaw na lang tumpan.
0: Wala ka kabalukin sa Ron? Wala ka familiar? Wala ka familiar sa tingog?
2: Wala.
0: Wala siya...
2: Didit sa mga nagpasok.
0: Ah! Giditso kaya gisudlan ka na. Jairo, ayaw po diditsog-sulod, Jairo. Si Jairo mo. Eh, bantog ra, oh. Lahi-lahi gini ba sa edad-edaran na niya, batanon ko. Bata-bata pa magundi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa, miss. Oo, diretso ra may na. Wanay luwan. Si Doc JJ, kaya namamantay ka ng mga pahapyaw. Lahi-lahi yung atake, basta bata-bata. Di pa rin yung naedad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
2: Ang bata-bata, ano kay? Natay mga fourthly.
0: Ansa-ansa? Ansa-ansa? Ansa?
2: Ay!
0: Na ay? Po- ala!
2: Ay!
0: Uy, aba, makuratan ko sa... Unsay tawag?
2: Wa.
0: Katog, ani ko. Nay for play? Basta si Miss M, gano'n akong kaistorya, no? Agi-klare si Miss M. But
2: ang idala niya kay Modric, sa naman lang good, kay Madlock, after kasakit si Riuma.
0: Dili, uy, kay...
2: Dili ni Bugal-Bugala.
0: Baliktad ni. Baliktad. Baliktad kay si Jairo Manron, gilitsura niya gsud.
2: Okay. Dali, abdan niya ni... Abdan niya ni Goras. Gilitsura niya gsud.
0: Gilitsura bito niya gsud, ay. Actually, maabtikon man good ni siya, good. Ako rin lang ayan din. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon?
2: Machika na ako, ayan na lang yung pamugot.
0: Yes.
2: Kay, lisod ka ayo.
0: Aha.
2: Pahit na lagi aning laki nga dili matagaw o usa.
0: Na.
2: Kung ikaw sa sumog, magmat mo na dyan ka.
0: Oo na.
2: Ayaw, ipabli ang pitaka kung may lisensya. Kay, lisod kayo na.
0: Na, tanawa di Eve, paminaw Eve. Kada mga inaanak gabaan na sila, no?
2: Oo. Ako na nagkaroon sa yung kinabuhi. Dili, kaya lalim ka na magpasakit ka sa imong isig ka tao.
0: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
2: Ay, Jairo! Ha? Ito sa iba
0: kang Ay, ba? Uy, bata pa na, ha? Ito na, balik na kay... Balik na kay tayo, Jok, JJ lang. Tastik lang na kay Jok.
2: Ay, ha? Ay, ha?
0: Ha?
2: Imagine tira bulpani.
0: Tirahon jud ni mo glass ting suod sa manager ba.
2: Ay.
0: Ingani akong ganahan mo Miss M. Ay, mo nang lodi kita ka Miss M sa tinuod lang. Kulbaan na akong technician mo gawas sa daw siya biya ana doon yang tech room.
2: Ay. Unay
0: yun man dai sa call.
2: I need you pa man oh.
0: Ano?
2: Sensei,
0: oh, I need you. Hala! Ang gina kong taga-dala get, ay. Ang gina kong ginahan. Lahit again si Miss M. Nga nung katong si Doc JJ, dili ka mag-inana.
2: Ay, lang. Para ba kayo?
0: Ay, lang pahibaw, good. Di ba naman kawaw si Miss Cathy?
2: Ay,
0: anyway, balikan na ako.
2: Ay,
0: ah?
2: Pwede ba kumakagreet?
0: Pwede. Go. Laban.
2: Happy Tears pa sa inyo sa natunyo di pa doon. Sa ulog na mo sa among barangay, karong katawa. And then happy birthday ni Jan Anthony Calza Milian. Birthday karong lawasan.
0: Yes.
2: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, ki, wanan. Napulo na ko sa agay, di ba?
0: Ayan. Mau ban like nagkuanday mo nagtagay-tagay da muron udto pa man
2: video kay man like 100 dili video kay sa man dili video kay adto
0: ako na agian nya tagay
2: ako sa mga balay direkta sa inyo ko nimo kay absent ra bakit ko gapon to sa mga kabiting
0: dapat nagpakuan ka nagpahanda ka di ha
2: nagpakuan na ko diri
0: nagpaunsa
2: sana ay may magkuan ka
0: unsa na magpaala mo lagi na basta fiesta mangandam dayon nagshave ka no nagshave ka
2: anong ka ba umangkat
0: dai alangan ako masana binuhatan
2: ako man ang kuhaan good kay mapilit man ako ni kuhaon
0: mao ba ay nako magkakasatan
2: kakaila kag si guys dagat ni Jerina
0: unsa pangalan
2: Ikaw ba na kinason?
0: Ah, oo, oh, kinason. Oh, ano man?
2: Ano man, eh. Pating tinawa.
0: Ayaw! Oh, nagindi mo, uy. Mugi na makatawag ko, doktoral dyan ka, ay. Uy, last ko, ay, nimo, last message mo kay Eve, kaluwi, intaw sa babae.
2: Ito, pangita na lang, o, kanang, anday ka na, ayaw na lang pa mugos, pero... May katulad ang bata nga mudawat sa iyang suspenso. Makatrabaho naman na, ay nakaman naman ng iskwela. Ayaw siya kuha ay katungod niya, makaila sa iyang aman. Kaya nung isa mamay ako, nagmay dito sa mamay. Kaya huwag niya, ang tagkaroon, huwag niya ito na kung papa ba? Pagpo ka mo pangitan asa?
0: Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya basido. Takabaw si Ang Gibate. Pero bitaw agree ko nimo.
2: Ayaw. Ayaw din ang pagkalimot lagi nagmaygugma ka.
0: Pero abi nimo no usahay di ginato na makuan sad no, di punta ka ingon kung unsay angay buhaton. At the end of the day sila repoy nakahibaw.
2: Yeah, kung ikaw, pero mababag ka. Militar na ba tong human speakers? Na mahugag barato. Na, ayaw na lang.
0: Ayaw, sad po mo sila. Uy, po sila na yung istorya. Ragot ako. Anyway.
2: Agad pa kayong nag-hawak mo ang wrist. Ay, bete. Ayaw. Tapos niya kung bababa sa makatagay ba. Sorry, taon.
0: Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, daghang salamat kayo, Miss M, ha. Thank you kayo sa kanilang nai.
2: Salamat
0: kayo sa inyo. Ay, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
0: Lamiking ago ni Miss M, Ron. Lahir ato mga ni Agi. Ay ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate caller ko, tropang Jai. Ang utana na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwi-lingwi na po ko din, masoko na po ikaw. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
3: Yes, hello po. Isang magandang
0: alam ko 'yon. 'Yun lang yung pag yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tago, 'di ba?
3: Yes.
0: At dahil diyan. Ayan. Ay, Davao City.
3: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Di na nako ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
3: Ang ako maingon sa letter sender, ha? DJRC.
0: Unsa man?
3: Kuan di DJRC. Sa kaan na lang ko niya. Siyempre, kuan naman, ha? Naman siya, slow naman to siya. Pero kung wala mo kay hapo, siyempre, magpasuporta kasi mo, anak. Kay siyempre naman mo'y anak, pero ang kanang makikutol pa ka dito sa iyan ba sa alam, anak, sabi na lang to.
0: Ayun na lang, no? Diba? So, hagu-hagu ra.
3: Hagu-hagu ra ka dito.
0: Correct.
3: Tumarap ko na bugon. Ang malipayot nga, kung sa imuang ex na imo ka, ang imuha na lang kaya, madaka na lang ang bata, gabayan na lang na imo, hindi sa pagdako. Kita na makaklaim na parang sa imo mga kay.
0: Okay.
3: Ang dami magod ato, come on, game, pero, wa mong game, pero, ang imo na, kuha na lang din ka, move on na lang. Ayun ang tasag, move on lang.
0: Bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba?
3: Pila na may
0: dagan sa istorya. Uy, di ba ni madagkan pa?
3: Focus lang kasi mga bata. Ay, kabalaka. Nagpang mang laki. Nagpang mang nagkakarsotis niya.
0: Bitaw, nagpang laki, uy. Umay ko nag-uol.
3: Okay, huwag kayo mag-uol si DJRC nga. Napay daghan.
0: No. But lang, ani.
3: Ha?
0: Ambot lang yun, ano. Matod pa sa last nga nakaagi din hinako, niingon siya nga, Jim, makagusto ni mo kay bati, kagbatasa. Anak man.
3: Dili makuha sa ka ng wapa, DJRC. O dili mapapasa sa ugali. Kaya mo ko na masukul ko sa kamahigong mo.
0: Ayan, sige. Maumang ka.
3: Ang batasan mo ko ni Jersey, kung inganatag ko na yung batasan mo ginagin mo. Pero ang imuha nyo niya, kung unsa nyo ka magdala, kung unsa nyo ka mo kuwan sa imuhang relasyon na kuwan ba, madala sa pagpati sa pinipong ma, ang katalti ka, mo ang ginagin.
0: Salamat kayo, ha.
3: Salamat ka, pero mas galit siya ang maldita DJRC. Okay.
0: Salamat kayo, hanga ka lang. Nakasabot ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga ka lang. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga, walhon ka. Ay, dile.
3: Dile, ako kung walhon to, uhon ko ko.
0: Mao. Ako rin ay walhon, ani.
3: Dile, ilang ko, dile mo ko pisoy, dile mo ko guwapo, pero charming lang.
0: Ang pinanakababahi mong ipahilak, Marvin.
3: Wala pa mong ipahilak ni Chelsea. Ako noon, hihilak.
0: Pero pila ka mo. Kung wala kay gipahilak, pasig na kay gipalamian.
3: Naamo mo na.
4: Ay!
3: Palamian pa sa pagmahal.
0: Salamat ka, ayo Marvin.
3: Chelsea, ako yung chat up.
0: Sure. Go, go, go, go.
3: Yeah. Shout out na po si Tuan, Miss Kim, Miss Tumbi. Nasa may sibo kay kay Jaysa, kay Sherry.
0: Yes.
3: Kay Kumar.
0: Yes po.
3: Kay Fatima, Mr. Tumbi. Kay Miss Chinay. Kay kay Lichel Alcorisa. Sa may Davao City.
0: Yes, sa Davao City. Life is here! Thank you. Thank you, Marvin.
3: You're welcome, DJ RC.
0: Aww.
3: Okay, paano na kay Kinda?
0: Kay Kinda?
3: Ang Kinda.
0: Kay? Putol-putol ka, Marvin! Marvin!
3: Putol-putol.
0: Dali na kumandang magbali ka, Marvin.
3: Ano?
0: Kisa to si Tin?
3: Patol paghihapon?
0: So, paya na lang na ugma. Thank you, Marvin. Katropa mo.
3: Excited.
4: Excited.
0: Di sa papwildi si Marvin siyang ago. Kompetensya po dyan kay Miss Anne. Talaga dalagit. How would you mo ay? How would you mo tanan? Di yun mo gusto mapildi. Katropa! Alas 2.31 na. Siguro tagasan akong oras o panahon itong pipilag ka mga pahinom dumubalik na tao. Ay, naagyapon di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
5: Hello?
0: Ala? Hala? Ay, di na lang ko manguta na kinsa ni, eh, pero manguta na agyapon ko. Kinsa ka?
5: Ako si Jem.
4: Ala?
0: James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Para bugin ako sa una, bata pa kuno, pangandoy dyan ako ning kuwain.
5: Medyo natruba pagdating mo sa linog, ni Chelsea.
0: Ay, yes. Linog din gisgutan, Jairo. Linog pag gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bito, kumusta man mo kuwain, katrop mang James? I know for sure, nagkuwain pa karon di ha, gawiyog-uyog pa na din ha.
5: Oh, na joke.
0: Yeah.
5: Sa mga nalipad, inikakandawan, pahuyog-uyog lang yan po.
0: Uy, maayo. Yeah, parehas mo ka sa ako ang kuan, sa ako ang technician diri, nga isulod ditso.
5: Ah, yahapod na po.
0: Yahapod na.
5: Masindot mag-una nga kung mag-uan ka, nai-ritual yan, diba?
0: Nai-ritual. Tudluin ni si Jai Ruby.
5: Ano ba lang? Hey, ako lang sa tudluan ng opera.
0: On air, off air.
4: Oh, yeah.
0: Ola, ilahag yun ay mong atake, no? Unsa may machika ni mo sa itong letter sender karon katropang James?
5: Para nagkunin mo, Miss Abe, no? Kung namapit ka man karon, may nga po hindi mo niya. Kanang, ayun na lang ipamugos ang imong kaugaling nun kay nagdanarabag ikaw na experience sa Valley DRC nga isang wala na gusto nila ang ilang gimahal ipamugos niya po nila ilang kaugaling nun ang naitabo. Iabot mo sa punto din na ang uban na nila, patay na. Kunya, ang uban po nila, ang mga anak may nag-antos kay gumikan, gawa ni Karina, ano ang tuyo. Kay Molo din na, isa na lang ang nagmahal. Kunya, ang usa, wala na.
0: Mm-hmm.
5: Ito na mas lasang ang usa, minada naman.
0: Mm-hmm. agoy.
5: Mo na nga. Ani na lang. Ayaw na lang dili pamumos imong pagalingon. Unya. Pangayuin na lang siya o suporta pa lang. Bisig ka na lang sa imong anak na lang. Eh, siya manggit ang legit na amahan kita na. Mo na nga. Diyan na lang sa bata na lang ang ining pagpunakana
0: na. Alright.
5: Kaya, kay kasluno na magitong si Don man to no?
0: Yes.
5: Oh, ano na nga. Og mo kwan ko na dito sa sa di pa ko mag-accept ba mag-grip pud ko.
0: Mhm. Sige go.
5: Oh, may hapon dai kang dudungjo dia sa Mandawi Barangay Paksabungan. Oh, manginaw po nga ana ka sa may pagkabutan karon.
0: Yes.
5: O sa demo kay mong pamilya.
0: Ayan.
5: Tingnan mo na sa absoluto na ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, mga hapon kanyang tanan.
0: Alright.
5: Manginawad ko nga unta ang ginoo mag-auban sa tanan.
0: Uy, nag... Maglitaan niya na ka? Aw. Sa naman.
5: O, ganda ko na eh. Kay Gisubo. Gisubo. Man ko ni Brad Joe nga iplano pag-usap ang iyang number ko.
0: Go.
5: Na. Alang sa gusto nga makiga Ernie,
0: mm-hmm.
5: Mauli ang iyang contact number.
0: Ayan, kontakan ninyo.
5: 09-35-46-26-9-1-3.
0: Ayan.
5: Pas muna to.
0: Ay, yes,
5: 09-35-46-26-9-1-3.
0: Ayan. Thank you, kayo katropang James.
5: Mga katropa.
0: Ayan.
5: Huwag kang Miss M pa nila karoon, huwag kang Mrs. M. Huwag sa katumbin ako tabato ko na ako sa paminan
0: niya. Muragwa na ako tabato.
5: Marating ako silingan. Wala na ako tabato. Ay, tama. Nagingon man ni kakanya din, no?
0: Oo. Nana sila ang kuwa na to. Yes po.
5: Nana sila sa tago man, no?
0: Correct.
5: Unta akong wipod karon nga nag-prepare po para sa tuwalya kay maligo po karon pagkahumanin mo sa imong programa. Maligo.
0: Swerte yung James. Uy, na may asawa mag-anda mag-tuwalya.
5: Siyempre.
0: Swerte ba?
5: Ano, hindi mo sa pag-usa yun. Ayan. Kaya kung nandaman sa karon na maligo ko, kung siya kung maligo, ako po sa nandaman.
0: Kana. Mag-inandamay mo.
5: Mag-inandamay mo.
0: Oh, kamuna. Kamuna ang malipa yun. Sige, pada. Salamat ka, Trump.
5: Pwede ko makarequest or
0: alanganin na. Hansa?
5: Pwede ko makarequest or alanganin na.
0: Depende, anirog na pa yung tawag. Kung wala na gani, pwede tayo makapasong request. Kung usama na yung sa request, okay, utiin na lang ko.
5: Juan, I love you, goodbye.
0: I love you, goodbye. I love you,
5: goodbye. Sa katong mga igsuon na itong na biktima sa injustisya sa mga pasalig sa mga lalaki or babae.
0: Ta, kana, appeal gina babae kay di mam na lalaki rin mo saan. Salamat kay kat... Yeah. Salamat kay katropang James. All the way from Samar. Katropa mo?
4: Excited!
0: Pumatay tawag katropang Jay, no? Perfect. Here's the song. Saad ng gapon? Jod? Sige, pasudla lang. Hello! Ano na nawag ka man? Uy!
5: Hapon!
0: Kinsa man eh! Kinsa man eh!
5: So, di... Si Kuya Jod.
0: Kinsa ni?
5: DJ Joe.
0: Ay?
5: Kaya man dawe.
0: Naman eh, si Joe man di ini. Nasaan ka, Joe? Ganyan ka na kasuod niya. Pagsuod mo na ibot. Mga ba nag-iingon ako nga ipaung-ung lang. Agay! Ayan. Ay, may hapon sa imo diya sa Mandawi, Joe. Diba? May nga, okay ra ka di ha? Hala, uy, kahadlok ani, uy. Muraganahan, masataan na. Murag manimbawat, sad ako mga balahibo.
5: Mga ba... Kaya mabibina, kaya kikuhaan mo dyan na.
0: Actually, daghan pa man kog balahibo, di lang man sa nakuhaan. Unsa may machika ni mo, Joe, sa ato ang list, ato ang sender. Anyway, mga katropa, dili na to nila ngayon nung kay mag-extra rated DJ RC's advice na ta. Syempre, ako na sad. Ako na pod. Oo, na ni sulod. Na ni sulod. Ano nang dawato niya? Patya na na. Huglain mo buwin naman patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, may hapon!
6: May hapon, Didi.
0: Kinsa ka, uy?
6: Ako ni si Iman.
0: Nanapod si Iman. Iman! Okay. Si smile ni si Griggy. Magdadaro pa kayo. Ang kuning advice ron. Nadahan ang itag-advice din sa Gugmak, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adili daw siya.
6: Oh, yun.
0: Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, gimingaw ka na ako? Ha?
6: Ma-advise ko.
0: Ma-advise ka. Sige, Eman, ihatag ng imang binangabulawan ng mga pagtambag. Kung saan, masulti mo kay Eve.
7: wala na gyud may ako sa sana di.
0: Mhm.
7: Ani gyud may ako kay kapatan sa pa.
0: Yes.
7: Katong na bunti siya.
0: Mhm.
7: Ani ato sa gyud first aid.
0: Mhm.
7: Pagdili-dili pa niya.
0: Correct.
7: Kung siya kay hindi na lagoy sa lubang doon siya ni lumay kay ibunti siya.
0: Mhm.
7: Gusto mo siya kadili. Kaya kay ayot. Kaya, natalo kay labi. Yan yung demanda.
0: Mm-hmm. Kuski ka may mutingog, B. Kuski ka may pa. sige, padayon.
7: Mapagos man to si katong lalaki mo patatang niya, labi na ganyan ang demanda niya.
0: Mm-hmm.
7: Ay, labi na kayo na ni Seth Kumadon. Ay, buntis na doon. Eh.
0: Mm-hmm.
7: Ya karon, makasal ko siya. Di nila siya makapangitan lain, kaya makapangitan lain. Maka natural, maka mapukos mong siya nga makagupod siya kay Estado. Ya karon, di lima niya makasal. Di ikit po siya makapukos, di babae siya.
0: Correct.
7: Ayun po, dogang babae, ikumukos siya sa kayong nalaki.
0: Ayan.
7: Umaw na nga, simple yun, simple yun, nakita siya. Mapugos yun yung babae.
0: Ayan.
7: Pumay panunay kay babae.
0: Ayan. Thank you, kaayo katropang Eman. No? Salamat kay katropang Eman niya kanang ni Apas. Yung kaay, appreciate yun na ako nga. Matambagan ni mo ang ato ang letter sender karon nga. Napoblima na ni siya. Ikaw ba naman na mabdusan pa niya, ibiyaan. Diba? Lisod kaayo na.
7: Sorry na, dito nga. Akong gino ni Eve. Kaya ka pala ka kay, hindi na ni mo itong lagi. Iyan ito.
0: Nakaram mo na dito siya. Masalot doon si Eman. Oo.
7: Manan niyo pag ulit dito?
0: Manan maro-maro. Muna nanawag siya kay pahibawaran niya kay Eve nga. Nakara doon si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa na matiigong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulawan ng advice din, ha? Eman, katropa mo,
4: Exciting!
0: Wala naman tiigong oras ka, tropa, pero bago tamo biya, ako sang ingon sa imo, ha, dai. Sa imo mga pangutana din, he, ako rang mag-check ka sa imo, ha? Actually, no, just to make light lang yun ang ato ang atong drama karon. Pwede na ito himong komedya ang tanan, maaging komedya apahin kay ibaw kung adako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karuan, oo, responsibilidad ni mo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak. Apan, sa sitwasyon ni mo karuan niya, ang imong amahan sa imong anak, dili naman yun ah, mubarog isip amahan. Ah. Doon na kay gukod niya, kung dili madalag istorya, pwede ka mo paduol sa barangay. Mangayog tabang, mangayog sustento. Pero kung bahay naman po sa gugma, kung gusto ni mo ilugon siya sa taong niya iyang pipili karuan, para na ko ayaw na. Dili tungod kay nagbuot ko ni mo, apan mo unay tama ni mong buhaton sa pagkakaroon. Kay Day Eve, diya sa park nga gibiyaan ka niya, but pasabot, dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugalingon sa pagukod niya up. Instead sa sigukod niya ati man ang imong anak. Kay kung imo nang igahin imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhana nga gibiyaan ka namang galing. Murag, mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pud sa imong pagpangayog sustento, yes, makapangayog kag sustento. Ayaw ipahibaw ay mong anak nga mo niyang amahan. Kay moabot mo gud ang panahon, dili na to masabtan isip inahan, isip ginikanan, moingon ta nga wala karapatan ang lalaki nga magkabaw nga naay ang anak dinhi. Something nga dili na to gunit gyud gud desisyon. Ngano, kinahanglan to i-consider. Ang atong pagbati sa atong anak, kay wata ka ba maabot ang panahon mo, dako siya, pangitaon niya kung aso siya nagikan. What if mauna ka og kakuan, kawaas kalibutan, purya simba ko lang. Yaway makasaysay kin sa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo, dako siya nga puhon mo, abot ang dagan, maabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kumabot man imong desisyon mo, iyong kag di nakagusto niya, di ka gusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahi ubos. Ayaw. Ang bot ni mong, ang dapat ni mong huna-unaon o buhaton, natagaan o pagtagad, ang imong anak karon. Ayaw gukda si Don. Tungod og alang, nahigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa mga importante, Eve, ang paghigugma ni mo sa usa ka tawo, higugma ni mong kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gid nimo dai. Bisa pa mag-unsa kung tambag dinig di ka maminawa, gitay padul nga. Paminawang ubong mga tambag later on, dai Eve, sa ato ang namay replay sa ako ang Facebook page, DJ Reyna Chinita. Wala mo ko ikong oras, musunod na ang programang Asintado Kauban si Katropang Eric Charles Manait. And of course, nadiri sa ato ang sender, si Almi Mata, nga nagliili karon sa ato ang live. Magsipa cute-cute, pawawa siyang mata. Na para bang. Wakay choice dire kay on air pa man ko. Wa talag mo palong ni. Tara sa car Benigno. Hello the sender Eve, baka ko lang jud sa ayo pug sa imo kagalingon sa tawo way gusto sa imuha. Oh, di ba kaduha gigi sa ni Teresa. Basahan ni Dai Eve. Basaha kay isus muna muna intag tag isa ka paragrapo pang kuan ni essay. Kapoy na ba doon sa'yo magtambag o ka ng kahigalaan ay niya? Labi na gugma, muna-muna na yung speech, mubalik niya po. Dili ako! Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rated sa mga caller nato. Salamat dyan sa kanunang pagpanawag. Niligid mo musipit sa matag-adlaw ay nga naa mo karon sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin good mo og oras. At tinuod lang, every time nga manawag mo din ni ma-appreciate dyan nako ang inyong mga tawag. But pasabot na agid mo gigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman taigong oras. Pasalamatan na ito itong mga kaubanan sa istasyon ng atong partner sa Pikas Lawak, ang atong station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
2: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Rigor, 57 anos, taga-Matina,
6: sa ka-driver.
5: Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata.
6: Kung magbasa akong newspaper,
5: di kayo na ko maklaro ang litra.
6: Magluha-luha ko na akong mata.
5: Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper
6: sa akong mata para maklaro lang yun ako.
5: Dili lalim, oy.
6: Labi na, mong drive kong sakinan.
5: Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo
6: ang Vision X Plus.
5: Lami na kaya akong paminsar.
6: Makataro na ko basa ang newspaper.
5: O garon, pasa po kayo kung mo-reply.
6: O chacha ko mga po.
5: Ganaanap po kung mo-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw.
6: Akong pasahero,
5: klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kayo makapaligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Giminaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka giminaw na akong.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani-ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
6: The Secret of Health Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
6: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
10: Batogol tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50

0: exciting.
1: Oras makatropa sa XFM Davao Region, alas 3:06 na sa kahaponon.
2: Balita, Express Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Higala may hapon, adlang ka natong tanan, mga tropa din sa XFM Davao Region. Yakaroon itong Express Balita sa hapon, mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Hatod ka natong gato sa mga produkto makatabang sa pagpalingon sa atong lawas, mga kaigsonan, ang atong Sanson Plus Gold. Makatabang kanig pagpalingon sa atong lawas, arong kanuna yung basko gato immune system, mag Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C, o Premium D3 Coffee Mix, mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Exciting!
1: Sister Pain.
2: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na ani ata karon din sa barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingka sa bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo crop gold.
4: Kaya daghan nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? O sa may imong maistorya, ana, bahin nga sa imong harvest.
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa crop gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
7: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
0: Exciting! Exciting!
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta-Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: kuya sa kapias nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga uto gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, testing ibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Exciting!
2: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong telog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa lamig na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gyud sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid jud na akong pagtinaw sang akong mga
6: Salamat.
5: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
10: Ang po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Saltone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Saltone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Saltone Plus Coffee Mix.
5: Saltone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Saltone

0: and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Koreng?
5: Usa man.
4: Gusto ba ka nga muadto og langit?
5: Di ko, oy!
4: Koreng, nga nung di magkagusto muadto og langit?
5: Suko, mama.
4: Masuko imog mama? Nga naman?
5: Suko, man. Kutko, ne? Mama. Di ko, oy! Exciting!
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
6: Exciting!
5: Exciting!

0: kung mamino ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka mamino og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin din eh!
1: Pag-uha, tiya! Wabag ko na wag panglaba din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Makalagot!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manakuhinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sus the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Sus the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sus the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ikaw pa ano na o sa Gipati sa Manila. Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic na dool sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mangilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Mati City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Mati City, Davao Oriental.
6: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: This song is brought to you by DM's Rent a Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santo Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga katupa, exciting!

0: Mga katropa, exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Ha! Wala ko yung brief!

0: usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kakusigawa. Ako hamlo. Ayaw sa darling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuanti. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na B.
2: Bisan ako Inchik. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabaira na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naay gipamati nga sama nako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Taguig City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Uy, Maring, Maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!

0: Nagatay,
1: Mama, Papa,
0: Pagkatan.
2: Ay, oo. Mananagat gito akong Papa. Kuyo, kito akong Papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong Papa, wapag yapon.
0: Alo, yawa, oy. Iya, ito imo Papa.
2: Ay, si akong Papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Nah, bakaso na mangyod. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Bisot pa si papa.
1: Bisot pa yun in town.
0: Daggawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Lode.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ng mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Santo Basco.
4: Shira, taga Bohol. Kahupong nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santo Basco, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santo Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Mike Osara, construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santo
6: Basco. Similisa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
3: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
3: The Secret of Health.
7: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids, usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
3: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
8: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
7: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga, sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon coffee mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Masa ato?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala, showy! Showy ha? Payot yang! Among! Titawa din eh!
1: Bayot radi ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

0: Nakatupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukha o ang ganit ka? Usap-usap, papod! Dili lang kay Dritso ni Mog Tulon! Exciting!
0: Exciting!
3: El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

Himayang nahon lang. Gikanta sa ako ang Bebe Boy. Gupo ka siyang tingog, no? Gina-imagine na nako kung magdayon mi ani. Yabag plus gwapong tingog. Kung sa kayo resulta, no? Diba? Muli gingon niya. May na lang, mabawi sa anak. Kung ang mama yabag, unya ang bana kay gwapo kay tingog ka lang. With all the emotions, Jude, ang pagkanta niya. So, unsa kay resulta sa mong anak. I-pray lang gid na ako nga. Si

0: singer ang among mahimong anak, Loy. Bisusa ka, ha? Bisusa.
1: Hello, baby!
0: Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Mayroon nang takog welcome po sa problema. Nagalutaw ka, day? Welcome sa ito ang programa, ang putahe sa gabi. Ang inyohang emosyon, ang inyohang kalipay sa kagabhion. Aba! Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po ang trilason si karong gabi una live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab ang atuang kaanyag sa official Facebook pages po sa 101.7 XFM Bukidnon. Paliw ko, habi, kung masaag ka sa among page, I would request your kind heart. Paliw ko pa follow, pa like, ug pa share.

0: dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab. Yung itong programan, The Secret of Health. And anya na sabi niyo mga kauban, your health consultant. Si Janie Duda, mga katropa. Huwag kamusta ang tanan? Kamusta atong pagtulog? Unta away pag ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga siko, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayo ng atong pagtulog. Ano tuwan niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano yan usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaniyog informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian. Madiin, bisan, ginagmay lang. Apan kung

Kini kayo datong masinati, no? Dakong disturbo kayo kini mga katropa sa ato aga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. O sa kini nga programa, ha? Mo'y maghahatod ka ninyo ugiya aron tungod ni Ana. No, bisan no, ginagmay nga mabalatian, ato gay kining malikayan. Kaya siyempre, ato gay ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kita igo nga kaalam. No, bani ako mga kaltropa, nini atong programa, The Secret of Health, pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, maitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamumupadalan sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09-09-17-62844. Kaya syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka na to sa Johnson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usaka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Kadiin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Kadiin kinahanglan, mahimot ang wais sa pagpili ini-ini. Kinahanglan, dilita sigig karne, no? Dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan, piliun dyan na to ang gulay. Maapan makasubo lamang, kaya nga naman, sa ato abitang klinik sa mga pasyente na to, mutubag man dayon. Saan manidok, nga kining mga gulay na to karon, daghan man kayo mga preservative sa gihapon, ha? Daghan ng mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog yun sa lawa, so runsan na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayon problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. O, ayaw ini ni tubig ha? Okay, laya, gina... basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw inini tubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antimplas tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, sa tanggal ng chemical, na? Inanan lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya ng nas karne, na specialist baboy. Mauna sa mga hilig kaog karne, nawa na, no? Di gid matawag nini, di jud ma-absent. No, sa isa katuwik, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So, mauna, ginalikayan or gina-advise jud, dapat, especially kung pirmin na lang sigitag aduna infection sa lawas, no, ginapalikayan jud kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man ito na mapugnan. O ganyan, sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mo gina, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement
No, food supplement, ang buot pa sa buot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mo dugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon. No? So inana ha, kag, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mingon magudtag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga pro, mga katropa, no? Ay ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Kadiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog. Prituag hotdog, kusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No? So ang mahitabo, nagtubo ang bata, nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No? Gani ang malnutrisyon, no? Sa kiniin sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa. Okay niya ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibok ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Unsay pinakahinungdan? Kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mao na gina-advise nato permi pag-inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. No? So inana ka nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom, Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kaya alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, nga din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kaya directly absorbed yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health Clinic. O gani, sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa ato ang mga senior, ayaw na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasawain sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit og tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation.
Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerals, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kining mga nagluya ng mga organo, nadinwatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Unya, wag yapon ta nag-amping, sige yan po tagkaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag nini, nagihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na.

specialist sa gitawag na tog pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing tanan ha. Labi na gyud sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nidrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa. Ha? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matag-adlaw. No? Pagbata pa lang sa kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutan ako unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato agayong avid listeners from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o unsa ang angay buhaton. So ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas dagan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-dagan na nag mga gitawag ni ini na, na mga hugaw. So, paniti, mas maayo niya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na, pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kanang imong mata. Pagmatas buntag ha, uman maligo, o niya sa gabi, bago na po matulog, papatuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gihimo, gigamit mo sa buntag, na pang tulo sa mata, mo na po himuon mo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So, maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya, kuha ang duga, mao na po ipatulo duha ka tulo pikas mata o pikas na bago ka matulog mao na ah una nang i-check mama Mercy no isa man imong kaila o ikaw ba mismo ipa-check ang imong kidney basig aduna na nay problema ha na and then pag inom og atong Santon Plus Gold kay aduna kini spirulina and malunggay diin mo tabang para mahinluan no, og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Jing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige lagi sakit

akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghang salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mao nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kay ang diabetes manggod mga katropa, mao kana ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuo nilabi na kung dugay na panahon nga diin inana gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, kadiin mag resulta kini kadiin adunay gitawag natog poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, kadiin ubang parte sa lawas adunay kakulangan no pag-supply niini, hilabi na paadto sa tiil nato mga katropa, no? Manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kana mga ugat sa imong batiis. Kinahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wa gihapon natanggal. Unya kung doon na custom klinika, I highly advise try to visit our clinic, na? Hatagan na to nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matulukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapakas inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat man gud imong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag dini Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Mapabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, nya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha. After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mao nay gitawag hot and cold compress. Tabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? So, kadalasan, maumang good ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin, magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses, imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka. The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag-inom dyan ng Santon Plus Gold. Mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shoutout ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shoutout sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. From 192.
Ayan kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan na iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Makasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa. Okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Maabtan og 2 days, 3 days. Unya pangisi-ngisi ra mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atiman na dai na samtang sayo pa. Okay, basig matingala na lang mo nga din moabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kaya nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, tanang sakit, no? Kining gitawag na ito constipation. Kaya nga no man, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek na sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sadyang ang mga hugaw no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas tong tinae, pwede na masup-sup pabalik no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mauna in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kung di normal ang imong bowel movement, ati man na dayon. Ang inyong himuon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala jud siya, gitawag na itong fiber. Saan man na dyan na mga pagkaon nga walay fiber, Doc? Number one, kining gitawag na itong instant, na? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din, ha? Ing na siya, ay nagpakaon na niya na, kaya musamot dyan na. No, nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minugna sa puting harina. Unsa man eh, mga pandesal, sa man mga pandesal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, na? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, na? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka niya na, kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon, labinag karne, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Unya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Siyempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No,
Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Pulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? At tukos palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. Bisag asa, basa taas, og fiber, dako kayo ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. So, dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kanya, pag inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey. Usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala na tayong igong oras. Og dagan salamat sa niuban, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message o ganiuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaanyong health consultant si CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon o baga pa hinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Maimuntag sanan and God bless us all.

0: Alas mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:33 na sa kabuntagon mga katropa. Musunod na ang atong programang inyong tulanon, ang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga sa kagkaroon sa gawas, atron atong kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: Burning.
1: Pinoa! Ay, butak, burning, burning, burning, burning, burning, burning. Na usap, pagkakatrapa. Ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot na! Ibtano na! Ang gaungaw! Nga pisi, mga katropa, naghigtan sa... Oh, lansang di ay higtan sa pisi sa muskitero. Ana di ay mga katropa, ang damay. Kita, kumusta mga katropa ng adlaw na sa karon ga Huwebes, mga katropa? It's a 11 na ginaga bulan, mga kaigsonan, sa Hunyo, tuig 2026. Hala, good morning, good morning, morning, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibta na mga katropa! Kumusta ba tibok probinsya, mga tropa, sa Davao Oriental? Nagpaminaw karon rin sa XFM 99.1, Mati City! Good morning, kaninyong hurot, mga katropa! Kumusta po tibok, mga tropa, nagpaminaw karon sa probinsya sa Davao del Sur? Good morning, kaninyong tanong taga Davao del Sur! Good morning sa mga tropa Davao Occidental. Good morning kanyang hurot rin mga katropa. Good morning sa mga kaigsonan Provincia Davao del Norte 223 Kabarangay. Good morning kanyang hurot. Good morning. Apila rin mga katropa si Lyndon Estremos din hikaroon sa Carmen Davao del Norte. Kapi kapi kapi. Good morning. Morning sa mga tropa Davao de Oro. Good morning. Taga Mawab Davao de Oro. Good morning. Labi na din sa mga pamilya, mga tropa, mga Feliciano. Sa mga Fili, Feliciano. Good morning, mga Fili. Uban siyang mga kapuhan. O gato siyang mga anak, mga katropa. Good morning. Oy, murag, kanos aga itong karoon ng fiesta dyan sa Mawab. Gahapon. Gahapon dahil sa ilahan ni Mama Fili, Feliciano. Gahapon, mga katropa. Kanya na po'y fiesta kagahapon. Karoon na po'y fiesta, dari na pita sa unsa na. Dari na pita sa... At tawag ta mga katropag kuan. Kapalong ba to Asuncion? Ato na pita? Nang naipistahan rin na pita. Nang pista mga katropa. Oy, good morning rin mga katropa kang Dudong Mikaniko brother. Mit, good morning ha mit. Mga ka-classmate ng mga upaw. Upaw? Dito. Si Dudong Junior kuan. Mikaniko. Maing buntag ni Manadong. O garyosab kang siyempre mga katropa. Diri sa ako ang... Pinakaambungan po nga classmate mga tropa. Nga naa karon nagluto lutaw sa kadagatan. Si katropa Dudong Ras Rosil Ignacio. Musta mga dadong? Sa eggs, musta mga eggs? Good morning mo diha. Matod pa ni Kwan. Morning Busing Bong. Ase Busing Bong. Sa badia dong? Ako mga bata-bata rataon ko ninyo manguli mo din sa Pilipinas. Mga bata-bata, randaon ko ninyo. Okay, Dudong Rosel. Thanks for Taix. Morning na, Taix. O nga to sab kay Imbi, mga katropang kuhan. Sa Imbi, mga tropa, o gas Gilbert Intig ba? Sa Intig family. Good morning, kaninong hurot, mga katropa. Live na live, sab kita karoon mga katropa. Ngayon ba nungog sa XFM 107.1, Tagum City, Davao del Norte. O siyempre, mga katropa, dalika ng Nini Tapasaw, San Juan. Good morning, ng Nini. Morning na. So, gagato, mga katropa, ang Drisa, magtanaw mo Drisa Kua, mga katropa, ang kuan. Akong Alexander Umaki Algabri account. Kuan na din ha, kanang di nyo badungog ang background music. O natay, basta di rin ako i-off dari ang ako ang microphone. Pero ang aray mo, mga tropa, na makakunik o gakuan. Wala mo na makakunik, mga tropa, din sa ako ang studio. Wala mo na yung mga kinakabutangan. So, pero dari mo, mga tropa, maminaw sa kuan, dari mo sa atong Facebook page, XFM 107.1, Katropang Arnel Cortez. O ingon ba mga tropa, dinhi sa XFM 99.1 Mati City. O sa atong YouTube. Sa YouTube mga tropa, ang XFM Tagum City. Paki-follow, paki-subscribe mga tropa sa atong YouTube mga tropa, ang XFM Tagum City. Akong tanawon mga tropa, din yung pila na mga tropa ka mga subscriber. Kauban ang mga katropa niya na ang mga driver mga katropa subscriber. Is driver. Kagahapon ay 100 na. Kagahapon 97. Karon 100 na. At least nadugang tulo kagahapon. Unya madugangan na punig lima unya 105 na ni ugma. Lauman ako kay mo apil man si Kuan, si Taix magtropa og si Dodong Mekaniko. Og si Gilbert Intig. Sila si Berlin Agbonis, kumusta ka sila no? Si Ethel Barlubinto, kaloy ni Ethel Barlubinto magtropa kay very healthy mga kaigsoonan og lawas magtropa. Ito, naabi sila din sa Kuan. Naabi sila din hi mga tropa sa Punta Linaw. Banay-banay. Unya sila si Kuan, sila si... Kuan, sila si Lolita Wakan. Mga teacher mo na sila. Naari sa panikian. O ngingo man si Kuan, si Emily Turmes. Ang sa apelido niya sa banan ni Emily karon. Emily Turmes, mga teacher mo na sila. Ang buntag nito rin, madugang sila diha. Upat na mga tropa, madugang subscribe. Unya, napagyod mga kaiksunan si Juan. Napagyod mga tropa si Nang Nini San Juan. Madugang yun na karon sa atong YouTube. Mo-follow din siya. Mo-subscribe din siya. Unya, naapod mga katropa si Juan. Napagyod din niya ang atong pinaka-successful na classmate mga katropa. Na principal sa Kuan, principal karon sa Banay-Banay Central School, Central Elementary School. Oh, yeah. Si Ma'am Maricel Montero. Sa pledo si Mabana. May buntag niya, Ma'am Maricel. Kani, madugang ni sila sa YouTube na to. Oh, yeah. Madugang nga na ni Ugma. Expected nga na natin 105 na pudugma. Ayan, kadiyot lang mga katropa. Mag-ampo sa tabay. Exciting Pilipinas!

0: Anaaka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon og makagagahom nga Amahan, yes Lord, may buntag kanimo Lord God. Angayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Ning laing adlaw na sab nga among naangkon nga kadaugan sa kinabuhi. Salamat Lord God sa mga pagsulay. Sa tibuok adlaw aduna may mga pagsulay sa among mga gimbuhaton. Apan ang imong balang espiritu mo inaga hari, hinungdan kami bumahitong pawak ngadto sa dili mayong mga hunahuna. Lord, salamat sa imuhang bendisyo panalangin sa tibuok adlaw kagahapon. Hangtod kagabi nga imo kaming gibantayan nga mahilayo kami ngadto sa mga daotan. Ning adlaw na sa Lord God, kami mga liupo na sab nga kanimo. Naunta ning adlaw imo kaming tagano sab og gagiya, kahayag sa tagsa-tagsa namo ka mga gimbuhaton. Labi na karon sa mga dapit na diin wa pa makasugod ang klase, gumikan sa pagsiguro usab sa mga nagtanaw sa kaluwasan ngadto sa mga estudyante, mga ginikanan, mga teachers, mga staff sa matagtulunghaan na makumpleto ang ilang inspeksyon aron dili mahalikay sila ngadto sa mga dili maayong kadaot, luwas nga makabalik sa tulungan. Labi na din sa Santo Tomas Central Elementary School Speed Center. Sa mga magtutudlo din at hulat lamang unsa ang mando sa atong LGU o sa DepEd Davao Region, kay hangtod karon wa pa sila sugod sa klase human nga gitay og sa linog. Pila kini ni kala lugar nga atong nabisitahan nga diin bisan pa man og nakita nato ang mga building nga dili ingon anak kadako ang kadaot, nagagagmay lang mga crack mga katropa. Apan gipaniguro sa kaukulang ahensya sa gobyerno nga mubalik sila sa klase, sure na gyud nga way mga kadaot para sa kaluwasan sa kadaghanan. Kung ngadto sab Lord God sa mga kaigsuonan namong adunay mga balatian ining panahon, inaot pa ta Lord God ikaw magapahiluna ngadto kanila sa kining tanang mga balatian, bisa pa man ugwa madala ngadto sa mga balay tambalanan. Pan ikaw ang tinuod nga doktor Lord God, ang imong balaang kamot mo ay muhikap, mo ay muhuyop ngadto sila mga balatian aron mawagtang ang mga anaa sa ilang panglawas. Tagsa-tagsa ka na mo Lord God. Ug mga financial nga pinanglanan, pinanglanon Lord God, tagi kami ini Lord God, gumikan kay ikaw man ang kinubdan ni ining tanan. Mga suking tigpaminaw, gapaminaw ni ining kabuntagon nga sayo, panalangin igbendisyon ni sila Lord God. Naunta maangko nila ang kadaugan ining adlawa nga malipayon uban sa imuhang uban sa pagsalig nga kanimo ug kini inubanan sa imong giya. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Alright, balik na rin mga katropa sa atong panag-uban mga katropa, exciting Pilipinas. Good morning sa mga katropa din ni Marvin Algabre Repoli. Wala po itong Repolio. Kaya Repolio man to sila si Kuanis to sa Labon. Kanisi siya Repoli po ni. Mayong buntag ni mo diha, Marvin. Asa kaya napitin niya, Bin? Hala, good morning ni mo diha. Onda sa tanan-tanan karo mga katropa, gatanaw mga katropa sa atong pagpanag-uban. Mga extremos family, no? Napo ito yung mga dress sa Santo Tomas, mga extremos family. Kung ako masayap sa Santo Tomas, ito nga mga ka-batchmate na mo. Mayong buntag ka ninyong hurot diri mga katropa. Inaot ko nga kamo anas kabasko kapiskay nga panglawas nining adlawa karon sa ato nga pagpanag-uban. Diri mga katropa sa uban panggatan-aw sa atong pagpanag-uban at usang unahong timbaya mga tropa si Wilma Di Soyo Quintes mga katropa nga naa karon diri sa Kuwait mga igsoon. Good morning sa tanan, matod pa niya diri sa YouTube siya gatan-aw. Good morning nimo din na Wilma. kauban sa imuhang inspirasyon sa pagpanarbaho. Beetlejuice o ring. Bato pang Beetlejuice o ring, mga katropa. Good morning, katropang Bung. Great ko sa akong bana nga si Tirone. O ring, katropang Bung, o sa among mga anak na nga tulog pa. Si Isay Terry. Og GR. Hala, good morning kayong tanan. Hinaro Solas, good morning. Uban sa tibok members, pamilya. Hala, may buntag ka ninyong hurot, mga katropa. Uban pang nagatanaw karo ga paminaw. Sa ato ga pagpanag-uban, nga wa palang magparamdam. Hala, kaninyong hurot din na mga katropa. Good morning. Good morning, Chon. Good morning. Alright, mga katropa, nagkapi na ba mo? Gamit mga katropa itong kapi nga Sanson Gold Coffee Mix. Maka ni makapadasig sa kabuntagon, mga katropa. Oy, wako, nagkasalamat na mga katropa sa kuan. Nagkasalamat sa kuan kagapon, mga katropa. Nakasuroy kita rin napita sa atog yung gatuan ng eskwilahan, mga katropa. Kung ano sa'y rason, nga anong kuan, mga katropa, wapag yun maka-declare, mga katropa, balik sa klase ang Santo Tomas. Santo Tomas Central Elementary School, mga katropa, Speed Center. Doon ay mga rason, mga katropa. Bisan pa man, mga katropa, sa giingon, mga kaigsuna ni ma'am, ang atong kuandri, Admin Officer 3, Admin Officer 2, na si Ma'am Mortira. Matod pa niya, mga katropa, na gagmay raman kaayo ang mga bitak-bitak, kung tawag mga leaking ba, crack ba. Pero katumagag mga crack, mga katropa, is kuan pag ito, dili pag ito tanan nga niya atong linog, atong lunis. Nakalabay pa itong linog, mga katropa. Pero nag-agad sila, mga kaigsunan, kung kanusa maghatag og notice for assumption, mga katropa, o ilif, mga kaigsunan, ilif na ang kuan, ilif, mga katropa, ang stop, mga katropa, sa klase. Paabot lang sila. So karon nanapoy gipaabot, mga katropa, nga kuan sa ato ang LGO nga kun hantog karon padayon gyapon, mga katropa, ang walay klase. Ya ugma kuan mo holiday ugma eh, pizza 12. Diba, Independence Day. So di modo, mga katropa, kuan na ining siguro Lunes na gyud, mga katropa, ang klase. Pero kagahapon pag ato nato, mga katropa, sa palin kuan kining tawag to Santo Tomas Central Elementary School, na ay mga ginikanan, mga katropa, ubay-ubay mga ginikanan dito. Atong gipangutana, mga katropa, si Ma'am kuan, si Ma'am Mortera, si Bradley Garbonadura, ang grade 5 teachers, akong classmate, matod pa nila tungod kini kay adunay orientation po sa mga ginikanan. Kuan lang yun nga kahapon orientation sa mga ginikanan. Mientras wala pa yung klase, wala pa yung mga magtutuwa, wala pa yung mga bata, so kagahapon ang gikuan na lang, mga tropa, doon ay mga orientation na by room, mga kaiksunang by classroom, orientation, mga katropa. So mauna, kagahapong adlawa. So nakita na to nga okay, mga katropa, ang tulunghan. At nakita mga dagko, mga crack, mga katropa, nag-ingon na sa admin officer to, mga tropa, sa mga Mortera, na gisiguro lang yun sa LGO, kaya padayon sila inspection, mga katropa, kaya daghan ang building eh. Kining Santo Tomas Central Elementary School Speed Center, mga kaiksunan, is mauni ang pinakadako, mga katropa, nga eskwilhan nga elementarya dinhi sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Kumisgot po ta, mga katropa, mga high school diri po, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Mao po ni ang pinakadako, mga igsoon. Wala na ko mahapiti kagahapon ang minsi, kaya diri mo ko agis pikas good. Diri ko sa Asuncion agi kapalong, manang wako ka hapit og minsi, mga katropa, sa Santo Tomas National High School. Ay diri, mga katropa, tag-upat ka indanan ni mga building rig. Gahapon, istorya mini kagahapon ni Bradley Nadura, mga katropa. Istorya mini kagahapon. Wala na gyud magklase, mga katropa, ilalom sa dagkong kahoy, ilalom, mga katropa, sa mangga. Wala na magklase. Wala na po yung mga mangga dito, mga katropa. Ground na lang yun dito. Mga building na pertindaghana. Tag 4 indanas pag mga building. Sa una, nipa, mga katropa, ang atop sa eskulahan. Way back 1990, mga katropa. Hindi napita. Kuami, second year. Trinda pita mga kaigsunan is kuan pa ni? Ni pa pang atop dere. Dere mi nakabalhin gikan mga tropa sa sentro mga tropa sa Tibalog Barangay High School. Yon. So at least mga tropa nakita nato ang kuan ang mga kausabang dako kayang kausaban ani grabe kadaghan mga tropa sa volume sa mga tawag ta mga katropag mga estudyante kana gumikan mga tropa usab sa pagkadaghan na dako na mga katropa ang populasyon usab dinhi mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte. Mao bitaw mga tropa sa Santo Tomas Davao del Norte ni apply na karon mga tropa nga pagka city mga katropa ang Santo Tomas so, municipality mga tropa Santo Tomas na diha city na puhon apply na unya mabalhin na mga tropa ang city hall. Base mga tropa ang city hall mga tropa diri na sa Bubungon. Na pud rin terminal mga tropa sa Bubungon. Santo Tomas ang sentro mga tropa Tibalog, ray sentro karon. So na mga tropa ibutan sa Bubungon. Sa dunay 5 hectares ata nga donate mga tropa ang yuta dinhi sa mayor. Mayor Dhisika nag donate og yuta ata dinhi sa Bubungon. Wala ko masayop. So diri ibutan ang new city hall. City hall mga tropa. So first time kana mga tropa kumahimo ng siyudad ang Santo Tomas. So first time pud nga magamit mga tropa City Hall na gyud. Diri ang municipalidad himuon kuno ning district hospital. Noon mga tropa ko basayop. So kining old mga tropa nga munisipyo. Mani himuon ri mga tropa mga facilitate upan sa gobyerno mga kaigsoonan. Ayon mao na mga plano. Diri mga tropa sa kuan. Pero sahay mga tropa dinhi sa mga plano naagi mga dagkong kalambuan nga nakita makita ni mga tropa kinsa ang gadumala. So moingon ang uban mga tropa nga grabe kurakot ang hitabo. Kung adunay kurakot mga katropa, adunay po'y project makita, matabunan ng kurakot mga igsoon. Ang project mo'y makita mga katropa, mo ano'y tinuod. More on project, more corruption. Pero dili halata, gumikan kay naaman mga katropa gihapag sa project. Diha sa project mga katropa, diha ka mga katropa makakuha po mga katropa mga percentage nga maadto sa bulsa. Di ba ganawala? Murag isuopi na karo panahon na ba'y? Isuopi ay. Tingnan mo mga tropa ng mga kuan diha kani mga kontraktor mga tropa aron lang nga makakuan sa bidding. Na mga tropa under the table unya sa una under the table pero karon including the table on top of the table. Ano na karon panahon mga tropa. So at least mga tropa nga maging totoo ka makita lang ma project nga daghan kaayo. Okay kaayo. Di ba? Diyot lang mga tropa kay sa itong pagbalik karong mga kaigsunan ang atong mag-isigutan ng mga balita. Atong madungog mga kaigsunan din itong pagbanag-uban ng atong programag inyong tolmanon. Exciting Pilipinas! Oras alas 4.56 na.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kapkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Filipinas!
6: Alright, balik na rin mga katrupa sa atong pagpanaguban mga kaigsunan na last 5-3 na yun sa buntag. Nakakapin na mo di hapre, pare Inday Karing Pipe Gregorio. Pre Greg, good morning niya pre. Pre Gregorio Inday Karing Pipe. Morning niya pre, kapi-kapi na pre. Kaya po ni Matas pare Karing ah. Nga unya pa mga alasize yung program. Kang Greg Japon, si Brad Greg Rowan Laya Villafranca. Bro, kumusta mga bro? Ang buntag ni bro, Money Money Pacman, mga tropa din sa Valencia City, Bukidnon. Kani kaning muraga iyag yung kung anon kaning ani purma nako bro bro kaning bro ruin Greg ruin ing ani purma nako murag imog yung kung anon imog yung kung dringon kwa man si art ni siya magatropa artist no art ni siya magatropa si Brad Ruin Villafranca mga katropa Laya Villafranca. Mayin siya mga katropa. Kaya maano yung trabaho mga katropa. Mag-drawing mga kaigsunan. Painting, mapinting. Mayin buntag na bro. Sabot-saboton ni maka magpinting ni siya mga katropa. Masabot-sabot ang presyo. Mayin buntag na bro. Alright, padayon kaya punta mga kaigsunan. Risa itong pagkakagubar. Ang atong program mag-inyong tulubanon mga katropa. Exciting Pilipinas bro. Bibot Mayuga Pascual. Atong chief technician sa XFM General Santos City. Good morning. Mari sa mga tropa kay kinsa pa ba ni Henry? Si okay na kumpleto na. Andres Picas, ako pang liliog balik mga tropa kining uban din hinggatan aw. Na Andres mga tropa si Marlon Quer diri sa XFM 99.1 Mati City ga tan-aw sab. Okay. Diri pod mga tropa si Kuan si Lota Sagid Estrada ug si GR Sarino. Yan, good morning. Advanced Facebook members, pamilya. O diri dahil ni Kuan, ni Ma'am Mili nga Kuan, Rilampagos. Siyempre doon ni Mo si Mbana ka ni Ma'am. Ma'am Mili Rilampagos. Isa po ni ka mga Kuan po ni, media po ni ka ni Adto. Niya po ni siya newspaper mga tropa ka ni Adto. May buntag ni Ma'am. Uy, salamat eh kagahapon. Na sa Kuan, nakakita ay mi ni Ma'am Mili kagahapon rin na pita sa Kuan. Sa may atbang sa historical. Ridapitas na kuan ni Punchin dapit. Kita ay mi murag na libre tagpamahaw gahapon ni Ma'am Mili. Ay, salamat ma'am. Salamat kay Ma'am Mili. Nagkita ay pun mi kagahapon mga katropa ni katropang kuan katropang labu-labu. Kid Libunaw. So nag-abot mi kagahapon mga katropa nakasaybit ta silang pamahaw. Abita apil gyud naman ko murag na apil gyud ko sa ilang kwinta kagahapon mga tropa nagkita ay Ma'am Mili dapita. Mga kaigsunan. Kung nakapamahaw ta mga tropa kagahapon, upan mga tropa si Ma'am Mili na Rilampagos. Salamat ma'am sa sponsor. Ano mga grasya mga tropa, mga dinaangay mga tropa ang balibaran. Pero disgrasya, balibarin abay. Delikado na mga tropa. Yan, good morning mga ma'am. Upan si Facebook members, pamilya. Dahil ko Andre mga tropa, as advised by the rapid no, sa Santo Tomas ni. Santo Tomas, municipality of Santo Tomas. As advised by the Rapid Damage Assessment and Needs Analysis ng Ardana Team, classes at all level, public and private, in the municipality of Santo Tomas, Davao del Norte, on June 11, 2026, will remain suspended until further notice. So hangtod karon mga tropa, June 11, padayong suspenso ang klase dinhi mga katropa sa Santo Tomas, Municipality of Santo Tomas, Davao del Norte, mga kaigsunan. Kini base mga katropa sa gipaabot nga public advisory sa Santo Tomas, Davao del Norte, LGU mga katropa, Santo Tomas. So ang tulunghaan, nagpaabot rapon sila mga katropa, kanos amali, ilif sa Municipality of Santo Tomas, mga katropa, kay sa dako-dako magod nga area, mga katropa, sa Santo Tomas, daghan ang mga eskwelahan nga ilang ipag-inspeksyon. Diba? Gi-inspeksyon sa Ardana team, mga katropa. Hinungdan sa dili man lang din sa sentro, na pamay daghan, mga katropa, nga doon mga tagas ng mga building. Makita, mga katropa, bisaga dili itinagas ang building, apan adunay mga posibilidad nga nangakrak, mga katropa, sila yun ang magbuot, mga katropa. Kanusa nila ipadayon, mga kaigsunan, ang klase, mga katropa. Yun, at least nga safety daan at mga kabataan na sa mga eskula, sa ato mga panimalay karon ron, makatabang-tabang pa sa mga ginikanan. Matod pa, mga katropa, bitaw ni Kuan Wilma Di Soyo, mga katropa, matod pa niya din, he. Mag-homeroom meeting naman gani ang ubang eskwelahan. Project na sad! Anak mag-yun, expected mag-yun na. Nga sa homeroom, mga katropa, adunay mga kuan diha, mga kaigsunan, adunay mga gagmay-gagmay, mga diha, mga katropa, mga kortina, unsa pa na din ha, naagi na mga kaigsunan. Pero panahon nga DepEd Secretary, mga katropa, si Vice President Sara Duterte, giwala na, mga katropa, mga palamuti, mga katropa, niya ng room. Kay ang room ang good, mga tropa, kaniadto mga kaigsunan, pamaagi kaniadto mga tropa sa kuambot, dibalik man siguro karon. Kuan na pagwapuhay og room, panindot tayo og room, mga tropa, unsa kanindot, kay adunay evaluation, kinsa to pinakanindot og room, adunay mga awards. Di ba? Hinungdan, mga tropa, ang teacher, mga tropa, magmugasto kaugalingong bulsa. Ug di makaya sa teacher adto, mga tropa, i-sanction adto, mga tropa, ipaabot sa mga kuan sa PTE, mga katropa, sa homeroom PTE, at ipaabot. So, amutan na po, mga katropa, nga ito sa magigikanan. Mauna, tanang magigikanan, dili makaamot, mauto yung magyaw-yaw. Magyaw-yaw ito, mga katropa, nga muna-muna nila mga kaigsunan, huwag ay pangbaon ng mga bata, magbaktas pa gani sa kuan, paingon sa eskulahan, mga katropa, huwag baon nga sudan mga kaigsunan, naalay kanon, okay na sa ilaha, makaiskwila lang mga anak, okay na, unya, napoy ubang ginikanan, mga kaigsunan, nga hindi ka balong muna-una sa ubang panginabuin sa ubang ginikanan nga kauban na sa tulunghaan, mga katropa, na mga kabataan. Makita maguna mga kaigsunan, kung way kaya, ayaw ninyo ipurso, mga katropa, tanawa po niyo ang ubos nga katilingban. Kaya maingon taga, dili man na kuan, dili man na kumpulsore, voluntary man na, voluntary lagay, but santosin, mga katropa, mutuo mga ka, musugot mga sadili, ako taon-taon magiging ko, mga katropa, na himong aktibo, mga katropa, ang official sa tulunghaan, sa Rome, sa dili lang sa room na mo humro, mga katropa, kung nilis kinatibukan, mga katropa, ang tulungaan sa elementary o sa high school, hantog nga nahumalang college niya kuha, mga katropa, taon-taon yung kunahay mong kuha nun niya, mausay magluoy, mag-guol ko, mga katropa, magtanaw sa ubang ginikanan na way ikaamot, mga katropa, unya nidaog, mga katropa, ang majority sa untaman, ingon ang teacher, o man, voluntary man eh, o voluntary lagi. Ito voluntary, manghunaw dahil mga katropa, mga principal, gumikan kay wasle kalabtangan yan na kundili pagbuot sa maginikanan. Ang ubang principal, mga katropa, no collection policy, yun mga kaigsunan. Unya, kung ado na may masabutan maginikanan, mga katropa, bahala naman kung sin masabutan, pero ayaw ipalapas nga to sa 150 pesos din na sa homeroom. Mauna, mga katropa, naas balaod sa kuan sa balaod sa unsa tawag na kanang nasa executive order, tawag executive memorandum order, mga tropa, school memorandum order ana. So na ana, mga tropa, ako na nabasahan kaniadto, mga kaigsunan. All right, ayo tawag na ba mahibana ni kung ginikana na para ito, mga tropa, sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan, sa atong talabanon na Locrecio Manislad, good morning. Ug Ma'am Lia Manalaysay, good morning, Ma'am Lia. Uban sa tibok miyembro sa pamilya ang asa mong napita karon. Si GR Sanico, good morning, usap. Okay, ako pang review daan sa atong mga tropa, Kwan. So, si Kwan, naaman si Yung Milgar. Good morning, sir. Shout out lang ko sa mga Milgar family sa Tagum City, Valencia City, Surigao ug Mate City. Kani mga Milgar, sila si Pastor Milgar sa Valencia City, Bukidnon, may buntag ng Tanandre. Makauban pa damo ni sila, mga tropa, sa nahimo mga official mga kaigsunan sa Valencia Central School, mga katropa. Kani mga Milgar family rin, mga pastor. Kami mga kaubana, mga katropa, nga nag-alagad sa mga isip maginikan ng voluntaryo, mga katropa, official sa GPTA, mga igsuon. Managingon lagi, voluntary. But santos eh, pagpirmahay mga tropa sa clearance, dili mapirmahan mga katropa, dili maklear mga kaigsuonan, kung dili mabayran mga katropa ang imong mga obligasyon. Mo man itinood yun.

0: ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, o siyempre ang ato ang Sanson Vitamin C, boost your immune system. Kini imo matumar matag adlaw, boosted yung imong lawas mga tropa. Basko kay imong lawas, dili kadali mataptan sa mga balatian. Basta adunay tatak nga Yes to Health Incorporated mga tropa. Mao kada ang tinuod mga tropa. Nang kabutan niya, Yes to Health since 2011. Diba? Yes to Health. Yes mga tropa nga word unya to mga tropa nga number unya health dayon. Sa ubos mga bahin mga tropa na ay nakabutang nga since 2011. Mauna mga tropa original. Yon mga kaigsoon. Hatol sa mga nato mga tropa ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Para sa mga kaigsoon ng mga mag-uma, mag-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na nga papalit kinis na ganyan mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Alright, dito maglangay mga tropa. Tuon na to mga tropa. Mga report gikas to magkabanan. Naka-standby na mga tropa si katropang Larsa Niol. Karo mga tropa din sa atong pagpanaguban. Naana karo, nakatimpla na mga tropa. Nakahutungab-tungab na mga tropa. Sama na ko katungab-tungab mga tropa sa init. Mga tropa nga init nga ginom na to. Ah, pagkanamnam. Ito maglangan mga tropa si katropang Larsa Niol. Naakaroon sa linya mga tropa. Ato hataga pagtagad gumikan. Karo na mapahitabo rin mga tropa sa ato ga siyudad sa Tagum o Davao del Oro mga tropa. May adunay 300,000 kapin kantidad mga tropa sa Cebu nga nasakmit kini sa operasyon diri mga tropa sa Mawab Davao del Oro. So speak mga tropa tingkagol na karon mga kaigsoonan sa prisuan katropas balita katropang Larsa Niol. Live report.
1: Tingkagol karon sa prisuan usa ka drug personality sa lungsod sa Mawab Davao del Oro. Human gyud naresto sa gikasang drug buyback operation. Pinaagi sa mga sakop sa anti-narcotics sa Davao del Oro Provincial Office, PDR Regional Office 11, inubanan sa puwersa sa Mawab Municipal Police Station sa kilometer 6, Purukuan, Barangay Salvacion, Mawab Davao del Oro. Alas 3:27 antak na sa buntag, Hunyo 9, 2026. Sumala sa report, garesto ang suspetsado nga si alias Makmak, 32 anyos. Human gyud napalitan sa pusher buyer og usa ka pakete sa gidurahang Cebu nga nagatinad og 7,000 pesos. Kumpiskaw sa otoridad, gikan sa iyang posisyon, ang mark money, motorsiklo kang gigamit sa transaksyon, o laing 5 kapakete sa illegal nga droga. Kung dinimitimang o ginantibok ang 52 gramos nga Cebu, ang nasakmit sa maong operasyon nga nagatidad, o 364,000 pesos. Gikustudyan na nga to sa mga kamot sa otoridad, ang mga ebidensya, lagip na ang suspek, kansa nagatumang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Walang ipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kaping healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsa Niol, XFM News.
0: Igisabas katropang Larsa Niol sa detalye sa mga balita samtan sa pikas bahin sa ato mga balita mga katropa. Nagapahigayon usab ang Department of Social Welfare and Development Office kon Region 11, Region 11 Disability o kalihukang gitawag og tibo nga bulig. Nga nagatigom kini sa 5 pillars of the Sustainable Livelihood Program kon SLP isip kabahin kini sa ilaha matupagpadayon nga inisyatiba aron lamang magpalig-on o mapalig-on ang panginabuhian o kahimtang sa mga benepisyeryo sa lalawigan sa Davao del Norte. Gani gidubala usab ang maong kalihukan sa Santo Tomas College of Agricultural Sciences Technology kon STICAS. Yato ga Hunyo 10, 2026 din nagtapok usab ang mga partisipante og mga stakeholders aron lamang nga hisgutan og mapalambo usab ang mga programa nga makatabang kini sa komunidad. Sumala pa usab sa DSWD Region 11 ang tibo nga bulig nagapakita kini sa ilaha ga padayon nga paningkamot sa paghatag usab og mga ligon og mas malungtaron matupang mga oportunidad sa paginabuhian alang kini sa mga benepisyaryo sa lungsod sa Santo Tomas pinaagi usab sa Sustainable Livelihood Program. Gani gilauman nga pinaagi usab sa maong nga programa mas daghan pang mga pamilya ang makabenepisyaryo sa nagkalain-lain nga suporta o nga serbisyo nga makatabang sa ilahang ekonomikanhon nga pag-uswag o pagpalambo usab sa kalidad sa ilang paginabuhi. Padayon usab nga gipasiugda sa DSWD Region 11 o sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang kamahinungdanon sa pagpanaghiusa o kooperasyon sa komunidad aron lamang nga masiguro ang kalampusan sa mga programang nagtumong sa kaayuhan sa katawhan. Kiniusab nga kalihukan kabahin matud pa kini sa mas lapad nga katuyuan sa DSWD nga makahimo og mas lig-on produktibo.

0: og malungtarong kaugmaon alang kini sa mga pamilyang ilang gialagaran. Alas 5:18 na bayad rigapon sa atong pagparayon dinhi sa Kapalong Davao del Norte. Ipaligon nusab sa kulukal nga panggabhanan sa Kapalong Davao del Norte ang kampanya alang kini sa kalinaw, kahapsay o pagbatok matod pa sa illegal gadruga. Pinaagi usab kini sa pagpahigayon o ga joint quarterly meeting sa Municipal Peace and Order Council. Mas manailhan sa IMPOC o ga Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADAC niyatong Hunyo 9-2026 sa may Kapalong Training Center sa Barangay Maniki. Gani gipangunahan mismo ang nasigutan nga panagtigom ni Mayor Edgardo El Timbol nga mao'y chairperson usab sa IMPOC ug MADAC ang panagtigom uban usab sa LGOO 6 nga si Mark Voltaire Dakigan itambong usab sa maong kalihukan ang mga membro sa konseho, mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency ug mga department heads sa lokal nga panggamhanan. Atul sa baga meeting, isgutan ang kasamtangang kahimtang sa peace and order sa lungsod. Lakip na sab nini ang paghatag og mga rekomendasyon og mga lakang aron lamang nga mas mapalig-on ang koordinasyon tali usab sa nagkadaiyang ahensya nga nagatiman kini sa seguridad ug kaluwasan sa komunidad. Giripaso usab ang mga ordinansa og pulisiya na makatabang kini sa pagpatuman sa mga programa na nagtumong sa pagpanalipod usab sa katawhan o pagpalambo sa kaayuhan sa komunidad sa Kapalong. Alas 5:20 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban samtang sa laing bahin. Nagapahigayon usab ang lokal na panggamhanan sa Santo Tomas Davao del Norte Information and Education Campaign. Kabahin kini sa buhis sa Bayronon, mga singil o business permit registration sa covered court sa may barangay Kasigang niadto ga Hunyo 10-2026. Dali gipanguluhan usab ang maong kalihukan sa Municipal Treasurer's Office ubos kini sa pagpangulo ni Municipal Treasurer's Jisiri o GC Lyon CPA uban usab sa pagigtambayayong ni Rodolfo Kiamco sa Municipal Assessor's Office tumong sa maong kampanya na mapalambo ang kahibalo sa mga negosyante o mga tag-iya usab sa yuta kabahin usab kini sa husto nga pagpagbayad sa buhis, pagkuha usab sa permit o pagsunod matod pa sa lokal nga regulasyon. Atul sa programa, ihatagan usab o gagiya ang mga partisipante sa mga sa mas sayon o organisado nga proseso sa business permit registration o pagbayad kini sa mga obligasyon sa gobyerno aron na magamalikayan ang mga kalisod o masiguro usab ang ligon nga operasyon sa ilahang mga negosyo. Gipasiugda usab sa LGU Santo Tomas nga ang pagsunod usab sa husto nga pagbayad sa buhis o rehistrasyon sa negosyo makatabang kini sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya, paghatag usab og mas maayo nga serbisyo publiko o pagpalig-on sa transparency o accountability sa komunidad, mga katropa. Inumduman na ito, mga tropa, nga ubay-ubay na ito mareklamo rin na pita mga kaigsunan gumika ni ining dili maayong pagtratar sa pagkuhag mga permit, mga tropa, sa business permit, mga kaigsunan. Pero murag na resolba na ito siya, mga katropa. Samtang alas 5:22 na, mga tropa, sa laing bahin. Gikan sila usa, mga tropa, sa otoridad sa Santo Tomas Davao del Norte National High School, grade 10, ang gikatakda unta nga parents orientation nga unta mahitabo karong adlawa Hunyo 11-2026. Sumala pa, mga tropa, sa pahibalo nga sa nga heads up, the parents orientation is cancelled. Wala pa matino ang dugang detalye kabahin usab sa hinungdan sa pagkansila og kung kanusa kini, mga katropa, ipahigayon pag-usab. Gani gihangyo ang mga tanang ginikanan nga magpabiling kining alerto sa mga opisyal usab nga mga pagpahibalo alang kini sa posibleng bag-o, mga katropang schedule ug uban pang mga kalambuan may kalabutan sa maong kalihukan, mga katropa. Alas 5:23 na sa Pikas Bahin. Dirita, mga katropa, sa Talaingo, Davao del Norte. dako usab ang kalipay sa mga magtutudlo o mga estudyante sa Kilometer 31, Dagohoy Elementary School sa Talaingod, Davao del Norte. Human nga madawat usab ang 100 ka mga bag-ong lingkuranan nga gipadala kini gikan sa City Government of Tagum, pinaagi usab sa Care for Sculpture Program. Aktibo matupang mitambong ang mga ginikanan sa pagdiskarga sa mga lingkuranan nga gidala kini sa usa ka dump truck nga nagapakita kini sa ilahang kadasig pagpasalamat og maayong donasyon o sa maong donasyon. Niadto usab sa eskwelahan ang mga kawanis ni District 1 Congressman Di Carlo Oy, aron lamang nga personal nga itugyan ang mga lingkuranan ngadto sa principal sa tulunghaan. Matod pa una nang gibisita ni Kong Oy ang maong nga eskwelahan atul kini sa iyang adlaw na tawhan. Then dito niya gisaulog ang okasyon, pinaagi usab sa pagdala og nagkadaiyang mga proyekto alang kini sa komunidad. Lakip na ini ang pagbutang og solar lights aron lamang nga adunay kahayag sa gabi mga katropa tungod usab kay wala pay supply sa kuryente ang maong lugar. Nagpasalamat usab ang administrasyon sa eskwelahan ug ang mga magtutudlo sa padayon usab nga suporta ug tabang sa ilang nga ilang nadawat gani sa mensahe usab ni Kong Oy. Iya matupang gipahayag nga usa kini kalakang aron nga matuman ang pangandoy sa mga kabataan nga makagamit kini og bag-ong mga lingkuranan ug lig-on mga katropa alang kini sa mas komportable ug epektibo nga pagtuon. Ang maong proyekto kabahin sab kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan ug sa opisina sa kongresista sa pagpauswag usab sa kahimtang sa edukasyon sa mga kabataan sa mga hilit nga mga lugar sa probinsya sa Davao del Norte. Alas 5:25 na bahay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagpahigayon ang lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte pinaagi sa City Agriculture's Office kung Cagro og rice planting demonstration. Isip kabahin kini sa padayon nga pagpalig-on sa sektor sa agrikultura og pagsuporta sa mga mag-uma nga gipahinabo kini sa may barangay Southern Davao sa siyudad sa Panabo. Ang maong kalihukan gitumong sa pagpakita sa mga epektibong pamaagi sa pagtanom sa humay aron lamang nga mapalambo ang produksyon ug madugangan ang ani sa mga mag-uma sa komunidad. Mitambong usab si Executive Secretary Joan Relampagos nga mipadayag kini sa padayon usab nga suporta sa LGU Panabo sa mga programa ug inisyatiba nga nagtumong sa pagpauswag usab sa agrikultura isip usa ka mga haligi sa lokal nga ekonomiya. Pinaagi usab sa maong nga kalihukan nagapadayon ang paghatag og kahibalo og ingman technical nga suporta sa mga mag-uma aron lamang nga mas mapalambo ang ilang panginabuhian og masiguro usab ang mas lig-on nga produksyon sa pagkaon. Alas 5:26 na katapusang bahin sa atong balita sa Davao Region. Gihulat na lamang ang mando sa LGU Santo Tomas, Davao del Norte sa Santo Tomas Central Elementary Speed School o Speed Center na una na matod pa mga tropa silang nagapahigayon o una sila magpahigayon og klase human nga nahitabo ang linog ni ato ga Hunyo 8. Kini ang gibuti ang usab ni Miss Jollibee Mortera, Administrative Officer to sa nahisgutan nga tulunghaan. Ibisitahan sa XFM News team ang Santo Tomas Central Elementary School kadhapong adlaw para lamang makita ang sitwasyon sa mga building facilities sa eskwelahan kung aduna bay mga danyos kuban kini nga miigo usab ang nahisgutan nga linog. Nakita usab sa XFM News team nga adunay mga gagmay nga mga cracks apan matud pa usab ni Ma'am Mortera nga kasagaran nga kabilin pa kini nga liki mga crack niya ito milabay usab nga mga linog o wala kini makaapekto sa maong tulunghaan. Ipasabot pa usab ni Ma'am Mortera o Miss Mortera nga ang LGO na niguro nga mudesisyon sila sa pagbalik sa klase nga kinahanglan usab nga ang mga kabataan magtutudlo o mga staff masiguro ang kaluwasan. Nasayran usab gikan na usab ni Mr. Rig Nadura sa XFM News team nasayran nga ang Santo Tomas Central Elementary School mao'y pinakadakong tunghaan sa elementarya sa probinsya sa Davao del Norte. Oras mga tropa, alas 5.28 na.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaong tao unting kasang bunga.
2: Ya, unsa ba yung kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa ba imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imo atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo. May maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
16: Yes, to help.
17: Sister Pain.
18: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
21: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
20: Bato Gold Town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
21: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
22: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
23: Gusto mo na mag isalista ni Manis Kapilya?
24: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
23: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
24: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
0: Exciting! Alright, magkakatropa, balik tayo sa pabarigupan. Alas 5.36 na alas 5.35 na. Atong pagyapon ka na ito, magkatropa, gato sa mga produkto, magkatabang ka na ito sa pagpaligon sa atong lawas. Ang Sanson Vitamin C, mga katropa, ayaw kalimot, mga katropa, everyday gamitan Sanson Vitamin C para magkaigsuna ng imong immune system kanunay nga lagsik. Kung layo ka sa mga balatian, mga katropa, nga butakboy diha sa imong kalawasan. Sanson Vitamin C lang, mga katropa, ang katapat ni ana, mga igsuon. O siyempre, mga tropa, para sa kaigsuna, mga bagoma, ayaw kalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, pang-spray sa tanang klaseng mga tanong, mga katropa. No, isprayhan lang niyo yung mga tanong, mga tropa, gamit ang 100-150 ml, mga tropa, ang isagol mo sa usa ka knapsack sprayer. Ispray, mga tropa, unsamang klase mga tanong, may gamitan, mga tropa, siyorgi ko, mga tropa, ang imong kinabukasan, mag-gold-gold yun, mga kaigsunan. Oy, good morning din, mga katropa, kay former Barangay Kagawad, Dundon. O din yung mga katropa, kang former Barangay Kagawad, Leo Sumatra, mga katropa, sa Barangay Mamakaw. Ako ni mga kababata rin na pita. Mayang buntang yung tanan. O din yung sab kay Kapitan Sammy Canonio. So, ato itong gikumusta, mga katropa, ni Barangay Kapitan Sammy Canonio. Ang kining pagtukod sa bagong kuan, mga katropa, kining kuan ri Barangay Hall. So, wak pa makuan, mga tropa, kay karaan ka ng Barangay Hall nila din, ha? No, karaan ka ng Barangay Hall. Panahon pa na ka nato, dugay na ka, panahon pang yayong himintisa. Unya, naato'y bagong gituko din, ha? Dili mo rin na, katong akong giantuan dito, dili mo rin na Barangay Hall. Multipurpose building man ang design, anak, mga tropa. So, dili siya pwede, mga tropa, nga adha niya magkuag Barangay Hall, mga nagbalik sila dito. Unya, kaning lapad sa nga area, mga tropa, mga na himuan niya Barangay Hall, mga kaduna na pipila ka adlaw gikan karon murag aduna ipahigayon nga groundbreaking mga tropa sa mga proyekto. Kana mga tropa ang kalambuan diha nga ato nakita unya. Yapon mga katropa sa mga karsada. So paabot lang gyud mga katropa kay aduna na kunoy mga national nga nagkuan nya nagasurvey-survey sige mga survey na. Dugay na kay nang sinurbihay di mga tropa. Antong karon survey lang yapon mga katropa, lahi lang pag lahi na po administrasyon, lahi na pong survey may tabo. Mao na problema mga katropa din ang dapita, pirmi lang takakaon diag abog mga kaigsunan siya pagikan sa Santo Tomas pa tag mamakaw. Ay nako, ara-aral magikan sa Santo Tomas Centro mga katropa paingon sa Federal 7 kay siminto na. Pag kuan mga katropa paingon sa Federal 8 hantod ngadto sa kuan na gyud. Hantod ngadto mga katropa sa Centro sa Mamakaw. Gakar karumutsing pang-agi. Abot sa banaba dapit mga katropa na po yung siminto. Before ta, pila na po ka metros na mga katropa dihan siminto. Diyan nga buak ng uban. Tungod mga katropa dihan mga dump truck mga agi din hi mga kaigsunan nga dealing agi. Gahakot o mga balas gikan inang sapa mga katropa. Nga mo'y nakapa, you know, mag-disilte mga sapa mga katropa. Pero usahay lagi, makankan mga katropa mga daprin, magreklamo na mga tag-iya dihan mga yuta kanianto. Na ilang mga yuta mga tropa nang laka nang hunlak hantud nga gamay lang ilang yuta mga tropa gumikan sa may tabong quarrying dihang ni tabo saon ta mga quarrying dihang ni tabo mga tropa nga usa mga tropa sa mga kuan hinungdan na may permit di magina mga tropa puy bigway permit so unya ang nag-operate ang uban mga tropa brag na aman mga official ra magyapon mga tropa sa gobyerno di ba ay nako ma personal interest lagi bay. Alright mga tropa, samtang panahintang mga tropa, di rin na tabag kakaigsunan sa ato ang mga balita. Kang Agaw Lando, Algabrida, Gaw, good morning, Gaw. Kang Kagawad, Saldi Lingga, Kagawad, Boy Galos, nga kanihing kapitan, unya karon Kagawad na po siya mga tropa. Kayang buntag niyong tanan niya. Kang Kagawad nga Lanutan, oy, Kagawad Lanutan, dahil si Ayong, Ayoyong ba, Yayong, Uyong. Kagawad dahil si Uyong ron. Lanutan, o, Ugato Sab Kay Kuan. Kang Kagawad, Bin Bankil, Igso, kumusta so? Ani ko kadu aw di bedaso sunod so mo anak ko di aso ma gig isto isto lagi ko nimo atulo na ko Bernes kay ano na matay ko an pagyapon Bernes makaduga-duga tagamay diha pitaro makasusi ko dinha sa atong barangay. Alright, padayon ta mga tropa dito maglangan ato na mga tropa tuon na to mga XFM Mindanao report adunay gitaw to sapo masla bridge mga katropa utulay sa malapatan maagian na kuno mga katropa samtang nga Glan Sarangani province gilauman usab nga madalhan og relief goods mga katropa. Uy, nag-ingon na ito si Kuan, si Ma'am Nili Rilampagos Kapala. Katuday ang helikopter ito nakalabay ang adlaw. Sila na ito. Tundri na pita ni Huno nga helikopter ito ni Kuan, ni Tony Boy. May gipahula mga katropa aron maghatod mga kaigsunan og mga relief goods ngadto mga katropa sa Jinsan nga bahin sa biktima sa linog. Sila na ito si Ma'am Nili Rilampagos Kapala. Yan, Kapala di ano, apelido bang? Good morning, ma'am. Sila dito naghato dito. Si, nga to mga tropa, mga ubay-ubay kung ilan hato di. Kauban mga tropa, si Ladyo Rilampagos. Hato dito. Si Mayor mga tropa sa Kuan. Mayor sa Panabo City. Mga kaigso na may niadto dito. Hala, good morning yung tanan diha, ma'am. Salamat sa usbon ko, salamat sa sponsor gahapon. Nakapamahaw tag libre. Nani usa mga tropa kang Alfredo Hikali matupad niya mga buntag may good morning boss Agawbong magturbo na ta turbo kang imong asawa mong kadya sayo sa buntag salamat noon palig or lawas good morning Bong shout out diri sa Katalunan Pikinyo na kadya noy Katalunan Pikinyo sa pamilya ni Almar Sarol diri sa Kawa-Kawa, Katalunan, Pikinyo. Hala, good morning kanyang tanan sa Katalunan. Akong among magwang, si Manuel Buboy. O gani usab mga tropa ni Mama, si Brad. Lamijod ang Sanson Plus Coffee. Wow. Unya rin po mga tropa ni Giovanni Gilig. Bro, good morning bro. May gabuntag di mo niya, Brad. Shout out sa Tanang Tigpaminaw. Diri na pita sa Valencia City, Bukidnon. Alright, dito maglanga mga tropa. Ito na ito mga tropa si Kuan, si Philip Oligario na ino. Nasa linya. Philip Oligario mga tropa, naka-standby na sa linya. Philip Oligario sa detalye na ining naisgutang balita.
2: XFM Mindanao Reports. Human ang didalay ang aksyon sa DPWH tini aging gabi sa nagubang Sapo Masla Bridge sa malapatan sa Rangani Province, mamahimo na kini maagihan. Kini ang malipayong gianunsyo sa municipal government sa malapatan. Kahibaluan nga human ang magnitude 7.8 nga linog nini aging Lunes, naguba ang tulay, maong dili kalahos padulong sa munisipalidad sa Glan. Apan tungod sa gitapal nga yuta, temporaryo na kining maagihan. Kagahapon, hinahinay nga nangabot ang mga relief goods apan kinahanglan gihapong musakay o bangka padulong sa Barangay Lago. Tungod sarado ang dalan sa Barangay Kapatan sa Glan. Ang kadalanan usab sa Sitio Cabo sa Barangay Kapatan, ang labing na puruhan, hinungdan gisarado ang entry point. Sa Barangay Lago, adunay nag-atang ang mga tricycle padulong sa poblasyon, kundi insubay sa OCD o NDRRMO, labing na apektuhan sa pito ka munisipalidad sa Sarangani Province. Sa pagkakaroon na ginaot ang tanan nga maayo na sa daling higayon ang mga dalan, aron mapaabot ang mga hinabang sa mga nag-antos ng mga residente. Mga katropa, kung importante ang imong panglawas, himuha kini nga prioridad. Kada adlaw, hatagi og dugang suporta ang imong wellness routine inubanan sa pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
0: Nagkasabas katropa ka Philip Olegario sa detalye sa Bugar Report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Dinar Penro Agusan del Sur. Nagasaulo kini sa ilahang ika-39 nga anibersaryo og Environment Month. Kampanya batok sa plastic, mga tropa population o pollution. Gihingusgan, katropas balita, katropang Ray Alinton, katropang Ray sa Italia.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Gisaulog sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resource Office, Agusan del Sur ang ika-39 nga DENR founding anniversary. Dungan sa pagsaulog sa Philippine Environment Month 2026, ang maong selebrasyon gipangulohan ni Forester Jerome H. Alvia, ang kasamtangang OIC PNR officer nga nagdala sa haom kaayo nga tema karong tuiga kon ending global plastic pollution, a cleaner environment, a healthier future. Kini nga selebrasyon nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo og partisipasyon sa publiko batok sa plastic pollution nga giila karon isip usa sa mga nagunang hulga sa kalibutan og sa kinaiyahan pinaagi sa nagkadaiyang mga kalihokan sa ahensya. Gipasiugda sa DNR ang importansya sa responsableng paggamit sa saktong pagdumala sa mga basura nga plastic subay sa mensahe nga Together for a Greener Future. Mapasandigon nga giawhag sa DNR ang tanang sektor sa komunidad sa Agusan del Sur nga magtinabangay sa pagkunhod sa paghimo og basura, pagpanalipod sa mga natural nga kahinguhaan o natural resources o pagpalambo sa mga malungtarong pamaagi kon sustainable practices sa pag-atiman sa palibot. Ang maong selebrasyon nagsilbing usa kadakong pahinumdom nga ang mataglong suranon adunay importante nga papel sa pagwagtang sa pollution. Tungod ni ini, nanawagan ang maong ahensya sa usa ka hiniusang paglihok og pagtinabangay aron hingpit nga matapos ang problema sa plastic og dungan nga matukod ang mas limpyo, mas luwas og mas green nga komunidad alang sa umaabot nga henerasyon.
5: Ang atoang tema sa atoang anibersaryo, sir, is ang pagkakaisa para sa kalikasan tungo sa maunlad na Pilipinas, no. Lakip na ani ang atoang in celebration pod sa whole June, no, sa atoang Philippine Environment Month, no, nga adunay tema pod nga ending global plastic pollution and a cleaner environment and healthier future. Ubos ni ining activity adunay mga programa sugod pa atong June 1, no, hantod na kini sa June 30. Dili lang ni sa atong opisina sa Penro kundi li sa atoang mga kaubanan pod sa mga sinro nga aduna tay upat ka mga sinros nga under diri sa atoang Penro Agusan Sur.
4: Ang tipik sa pamayag ni Forester Jerome H. Alvia, mga katropa, aron maangkon ang healthy og hayag nga pamanit gamit na sa Clearskin Herbal Soap. Alang sa Dikasang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ray Alburo Alinton, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Lalaki giluba human lagi nang ilabot kini mga tropas ka gubot usab sa bilyaran ka tropas balita ka tropang Hanilo Tabios.
3: XFM Mindanao reports.
6: Sa Maroon, ang usa ka lalaki human kini giluba diang nanginlabot sa kagubot nga nahitabo sa gipanag-iya ni ining bilyaran Hunyo 9, 2026 sa Pulok 3A Barangay Kapunan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Berto, 49 anyos, kinsa daling gidala sa Lavinia Hospital sa Valencia City alang sa iyang medikasyon. Samtang ang suspek na ilang si Alias Charlie, 33 anyos. Subay sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi sa susamang pit. Ang suspek kinsa gingong lango sa ilimnong makahubog uban sa usa ka barangay kagawad niadto sa tindahan sa biktima aron magbilyarda. Nagsugod ang kagubot diang aksidenteng naguba sa suspek ang motorsiklo sa usa ka lalaki. Dinina nagpatunga ang biktima aron mag-uwang sa sitwasyon o gitambagan ang suspek nga mapauli na lang. Humaniini ni biya sa dapit ang suspek uban ang kagawad apan pipila ka minuto ang nilabay nibalik ang suspek sa tindahan o kalit nga giluba ang biktima nga naigo sa iyang walang kamot. Human sa insidente, daling ni Ikyas ang suspek sa wala masayring direksyon. Sa karon, nagpahigayon na og hot pursuit operation ang Valencia City PNP alang sa posibleng pagsikop sa ni Ikyas nga suspek. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: Kaysa mas katropa sa Nilo Tabio sa detalye sa mga report samtang sa laing bahin mga tropa doon ay merchandiser o 8 anyos nga bata. Labi nga bago ba ito pangpatay kini sa Jinsan tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Katropa sa balita, Ivan Pulunan.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Gikumpirma sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO Jinsan nga nadugangan og duwa ang death toll sa dakbayan human sa magnitude 7.8 nga pagtayog sa yuta. Subay sa Philippine Coast Guard, nakitaan ang 8 anyos nga si Erced Bama nga naglutaw sa kadagatang bahin duol sa Jinsan Fishport. Gikumpirma usab sa mga kabanay ang bata nga maoy na lumos sa usa ka resort nga naimutang sa barangay Bawing aron nga maligo igayon nga naglinog samtang ang 10 anyos nga pinsan niini ang kasamtang ang gipangita sa mga otoridad. Sa Pigas Bahin, nakita na usab sa operating team ang merchandiser nga si Joey Diluvio, 39 anyos, nga nadatugan sa nahugno nga supermarket nga nimutang sa barangay Kalumpang samtang laing trabahante nga giilang si Babylin Angkan ang nagpabiling missing uman gituuang na trap usab sa sulod sa nahugno nga establishmento. Sa dato sa CDRRMO, tulo na lamang ang missing kasamtang ang gipangita sa search and retrieval operation. Samtang misaka sa 14 ang patay, anausab sa 233 ang injured o gadunay 1,687 ang affected families. Sa Pigas Bahin, human sa inspeksyon nga gilusad sa engineering office, adunay 15 ka mga establishmento ang ikonsidera nga anaa pa sa red tag o kung dili pa makabalik sa operasyon tungod sa epekto sa linog. 11 ang kinahanglan pang i-evaluate samtang adunay 34 ang luwas nang makabalik sa ilang operasyon. Mibalik na usab ang mga biyahe sa bus terminal o gilauman usab nga mobalik ang flight sa Jinsan Airport sunod simana. Sa pagkakaroon, nagpabili ng state of calamity sa Dakbayan, hinungdan kansilado sa Gapon ang mga klase og trabaho sa gobyerno. Mga katropa, kapibang makapaboost og immunity? Mag-Santhon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Kasama sa katropang Ivan Pulunan, balikan nato katropang XFM Agusan kay 24 anyos sikop kini sa Bybast Operation sa Surigao del Sur. Kapin mga tropas 20,000 kapisos kantidad sa Cebu na sakpit. Katropas balita Ali Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Ana na karon sa prisuhan ng usa ka 24 anyos nga lalaki human kini masikop sa kapulisan sa hiniusang bypass operation nga gipahigayon sa barangay Lasaka hinatuan Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Joey C. Monato hipi sa hinatuan Municipal Police Station inabagan sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ang nasikop nga sospitsado giila nga residente ra usab sa maong barangay atol sa pagrekisa nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang duha ka sa si sagi dulahang shabu nga mutimbang sa gimnaban ng 3 gramos nga doon ay standard drug price nga 20,400 pesos. Bybus money nga gigamit sa operasyon o nagkadayang drug paraphernalia. Gi-inventory o gimarkahan ang mga nakumpiskang ebidensya dito sa dapit nga nahitabuan dungan sa pagsaksi sa mga opisyal sa barangay o representante gikan sa media aron masiguro ang legal o saktong proseso sa balaod. Human mapahibalo ang suspitsado sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon, dali kining gidala sa Hinatuan Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o tukma nga disposasyon. Gilauman nga magatubang ang dinakpan o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Kesa mas katropag Ali Vicente sa detalis mag-report, samtang katapos ang report, mag-katropa ang tuon na to agabukidon, kaya 28 anyos, sikop kini, human nakuhaan o gasyabo o armas sa lungsod sa Dangkagan, Bukidon. Katropas bulita, katropaga Jonathan Lee Soriano.
3: XFM Mindanao Reports.
1: Patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka lalaki human nakuhaan og droga gasyabo og armas sa gilusad nga Joint Police Operation niadtong Hunyo 9/2026 alas 3:30 sa hapon sa Purok 1B Barangay Poblasyon Dangkagan Bukidnon. Aga suspek na ila nga si alias Dudoy 28 anyos nakuha gikan sa suspek ang usa ka piraso sa heat cell transparent plastic sachet sa gituwag gasyabo nga mutimbang og 0.83 grams nga dunay standard drug price nga 564 pesos usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver ug uban pang mga butang. Ang dinakpang suspect gibalhog na sa custodial facility sa Dangkagan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 kon pagpayuhot og ginadiling nga droga ug Republic Act 10591 kon paghupot og illegal nga armas. Mga katropa, hanap nga panan-aw adunay gabon nga mababag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na nga doon na kay katana kayo pasagdain nga mahal pa mananaw, magtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa kayo sang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report.
3: Exciting Pilipinas!
0: Oy, wala naman itong oras mga katropa. Good morning lang yung mga katropa ni Bro Milan Ulog. Good morning na bro. Huwag na rin usap mga katropa kay Kuan. Kaga Ma'am Josephine Palconiti. Diyos Kapalong. Manay pista na rin na pita. Nari kaga Dato Jerry Sisbino. Good morning Dato. Kumusta mga Dato? Oga Omar Tabakon. R.A. Alski. Good morning kaninyong hurot mga katropa. Uban pa mga naakarong katanaw mga katropa ka na nga ulahi. Nakakasalamat yung pagtanaw mga katropa. Nakasalamat yung pagpaminaw. Padayon sa pagpaminaw mga katropa. Kay aron sa mga kaigsunan, makabati pa mga bagong mga balita mga kaigsunan din sa itong magpanag-uban mga katropa. Musunod ang express balita ko ba ni Larsan yung sa Tagum City o sa Mati City mga katropa ni mga kauban si katropang Keynes Acevedo. Tagalan karo mga katropa sa ato station manager, katropang Arnel Cortez, kabang tas master control, katropang Gabalas. Ako si katropang Bong Omaki Algabri. Nagasalamat, may buntag ka na itong tanan. Exciting Pilipinas!

0: dadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka balti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, sinong taon tingkas ang bunga?
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din, nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
11: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
3: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
1: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
12: Visionix, daghan ang natubangan.
13: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
1: XFM.
14: Exciting.
12: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa, exciting dito.

0: isgutang linog. Nakita sa XFM News team nga dunay mga gagmay nga mga cracks, apan matod pa ni Miss Mortira nga kasagaran sa mga cracks kabilin pa kini sa milabay usab nga pagtayog sa linog ug wala makaapekto sa maong tulunghaan.
1: Natay reported nga cracks. Balikan na nga mga cracks, daan na siya nga mga cracks. Pero still, gireport siya gihapon siya kay most probably isa din siya nga murag na ni ano din siya. Basig na tayo, contribute siya katungin mo sa cracks at mga buildings. So far, documented niya siya sa nasya di aga sa
0: ob- Gipasabot usab ni Miss Mortera nga ang LGU na niguro nga mo-desisyon sila sa pagbalik sa klase ug kinahanglan nga ang mga kabataan magtutudlo og staff masiguro ang ilang kaluwasan. Nasayra usab sa XFM nga ang Santo Tomas Central Elementary School may pinakadakong tunghaan sa elementarya sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. Katropa para malikayan ang nerbiyos labi na panahon nga adunay trahedya. Batasana ang pag-inom og Sanson Gold Coffee Mix. Makapangapi ka na, iwas nerbiyos pa. Alang sa negyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
3: Kaya salamat katropang nga Bong Algabre sa maong balita.
2: Express, balita sa punta.
3: Alas 6:15 na itong oras, mga katropa, karon sa ulang detalye sa balitang lokal. Kamara og Office of the President nakakuha og pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Dabawenyos sigon sa Davao Bay Survey. Atong sayron na detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
4: Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Dabawenyos alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1,200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City, tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susama nga negative 76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Dabawenyos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga plus 58% ug gisundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og positive 17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa Kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon niini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
5: I think wala gyud kalimot ang mga Dabawenyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan nga involved dito are coming from the House of Representatives. So, isa na sa mga dakong points nga nag-negative 76 ang atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man po siguro no na ang nag-open up gyud sa issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already, plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Dabawenyo is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dyan sa atong Office of the President.
4: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey ug regular na silang nagapahigayon niini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
3: Saka salamat katropang Marvin Ibano na nukagigan sa XFM Davao City.
2: Express, balita sa buntag.
6: Express, balita sa buntag.
2: Balitang regional, balita sa regional.
3: Oras, mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang regional, gahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Herbal Tea, aron nga magnormal perminti itong pagbawas sa matang adlaw, mag Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
3: PBBM gisuta ang mga apektadong establishmento sa pagbisita sa Jensan. Alang sa kompleto detalye, katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
7: Gi-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga labing apektado nga establishmento sa iyang pagbisita sa General Santos City kagahapong adlawa. Kauban si DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sonny Angara o Mayor Lori Lipacyao. Una na ining gibisita ang St. Elizabeth Hospital aron masayra na kahimtang sa mga pasilidad nga naapektuhan sa linog o masiguro ang paspas nga paghatag og

0: Porta sa mga apektadong komunidad. Ikaduha ang pag-apodapo ng iuda sa 5,000 ka mga beneficyaryo sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kung AX program. Pinaagi sa DSWD 12 nga gipahigayon sa Oval Plaza. Nang hatag usab ang mga family food packs ngadto sa mga apektadong pamilya. Gi-inspect usab sa Pangulo ang Grade 9 Mainstream Building sa General Santos City High School o ang mga apektadong classrooms sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang. Atol sa inspeksyon, gihatagan og briefing ang mga opisyal kabahin sa kahimtang sa building o ang mga gidak-on sa structural damage nga resulta sa kusog nga pag-uyog sa yuta nga nakapekto sa daghang pampubliko o pribadong infrastruktura sa syudad. Sa pikasbahin, ano na usab lain-laing pagbisita ang gihimo sa Jansan nilang Vice President Sara Duterte, Senator Rodante Marcoleta o Senator Bongo, samtang mabisita usab og mga adlawa si House Speaker Boji D. Gipasalig usab sa nasyonal nga gobyerno ang panayong koordinasyon uban sa lokal nga panggamhanan o ang mga hintundang ahensya aron masuportahan ang rehabilitasyon o pagpangon sa tibuok Sok Sergeant Region. Mga katropa, ayaw hulatang magluya ang lawas. Paliguna ang imong resistensya inumanan sa pagtumar sa Santone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Okay, salamat katropang Philip Olegario na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express. Sa
1: samtang state of calamity gideklara sa tibuok Sarangani province tungod sa linog. At balikan ang XFM Jensan katropang Ivan Pulonan.
2: XFM Report.
3: Gideklara na ang state of calamity sa tibuok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 ng linog nga maigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Sumala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kahimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa Glan o Malapatan nga maoy labing na apektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba o Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga ana sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa gyapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan o ang imong lawas, bisan gapangape, inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: XFM Report.
1: Okay, salamat katropang Ivan Pulonan sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Grupo sa NPA na inkwentro sa militar sa Busdi. Sa Malaybalay City, duha ka high-powered firearms na recover. Alang sa kompleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
4: Na-recover sa tropa sa 1st Special Forces Hunter Killer Battalion, Philippine Army, ang duha ka tag-as nga kalibre sa armas human sa duha ka sunod-sunod nga engkwentro tali sa grupo sa New People's Army kun NPA. Niadto nakalabay nga adlaw dito sa may sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Gibrabanang mukabat sa napulo ka mga armadong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee ang nakaengkwentro sa kasundaluhan. Diin nilungtad og napulo ka minuto ang unang panagsangka, hinungdan nga ni Sibog ang mga kaaway og ni Ikyas paingon sa sidlakang direksyon. Sa pagsusi sa lugar sa engkwentro, nakit-an ang mga timailhan sa mga lama sa dugo sa lugar og nakuha ang daghang mga personal nga butang, kauban ang uban pang mga war materials. Sa sunod-sunod nga pagpahigayon og combat operations, ang Special Forces Team na engkwentro na usab ang walhon sa nasigutang lugar. Ang mga NPA nga nalambigit gituuhan nga ubo sa kontrol ni Kakoy, ang commanding officer gikan sa HQF NEO NCMRC, diin nilungtad og 20 minutos ang panagsangka nga miresulta sa pagka-recover sa duha ka mga M16A1 rifles. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, lami ang kape. Pero dapat ang imong kape, kape nga healthy. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Rostam Villafranca sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal.
1: Alas 6:24 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tudloki ang patong-patong nga balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa kumpanyang Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Atong sayron, katropa, ang mga balita gikan sa XFM Mega Manila.
2: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
5: Sa detalye po ng mga balita, naglabas ang pamahalaan ng 100 million pesos na pondo mula sa Local Government Support Fund para sa rehabilitasyon ng General Santos City Hall na sinira ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pagbisita ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong lugar, tiniyak din ito ang tigli 50,000 pisong ayuda para sa pamilya ng bawat nasawi sa kalamidad. Sinabi ng Pangulo na may hiwalay ding pondong inilaan para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali at infrastruktura sa Sarangani at South Cotabato. Patuloy din umano ang clearing operations dulo o para mabuksan ang mga kalsadang apektado ng lindol. Ayon po sa Pangulo, nasa 85% na ang naibabalik na power supply sa Mindanao habang inaayos pa ang problema sa water supply sa ilan pang mga lugar. 45 na ang mga namatay sa malakas na pagyanig noong June 8. Inihayag din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasailalim sa psychosocial support training ang mga guro sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa Pangulo, mahalagang matulungan ang mga estudyante, lalo na mga bata, na makabangon mula sa trauma dulot ng malakas na pagyanig. Anya, bibigyan ng training ang mga guro para makatulong sa mental at emotional recovery ng mga mag-aaral. Tiniyak din ng Pangulo ang tulong para sa mga gurong nasiraan ng bahay habang namahagi naman ang pamahalaan ng ayuda at cash assistance sa mga residenteng nawalan ng trabaho dahil sa lindol. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani kasunod ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Ayon po sa provincial government, layunin itong mapabilis ang pagpapalabas ng emergency fund at pagpapatupad ng relief at rehabilitation efforts para sa mga apektadong residente. Kabilang sa prioridad na tutulungan ang mga bayan ng Glan at bayan ng Malapatan na matinding naapektuhan ng pagyanig. Tiniyak din ang pamahalaang panlalawigan ng patuloy na pagbibigay ng ayuda para sa mga residente ng Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba at Maitum. Inanunsyo ng Bureau of Customs na ipapamahagi ng kanilang ahensya mga forfeited goods o mga nakumpiskang produkto sa mga apektadong lugar dyan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, layunin ng kanilang ahensya na mapakinabangan ang mga biktima ng lindol ang mga kumpiskadong items na ito kaysa masayang at matengga lamang. Kabilang sa mga nakatakdang ipamigay ay mga damit, sapatos, school supplies, tents at multifunction mobile power supply units. Dagdag pa ni Nepomuceno, nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa kanilang private partners para may pamahagi ang mga kagamitan na walang nilalabag na batas.
1: Oras katropa, alasay sa 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod ka nato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, aron nga makita o maabot ato mga ambisyon, dapat tinaw permit ito ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Naglusad og airstrike ang Estados Unidos batok sa Iran. Human giakusahan ni US President Donald Trump ang nasod sa pag-atake sa usa ka US Apache helicopter sa Strait of Hormuz. Sumala sa US military, nagsugod ang operasyon. Isip tubang sa giingong paghagsa sa helikopter. Malampuson usab nga naluwas ang duha ka mga piloto. Di pasabot sa Amerika nga ang ilang aksyon o saka proportional response batok sa giingong agresyon sa Iran. Samtang dili pa klaro kung tinuyo ba ang maong pag-atake. Wala usab gidirektang miangkon o responsibilidad ang Iran sa maong insidente. Marayon usab nga pagpasaka o tensyon sa rehiyon. Ilabinahuman sa mga airstrike o airstrike sa Israel sa Lebanon. Samtang naglaom si Trump nga makakabot ang usaka ceasefire aron malikayan ang dugang kagubot.
2: Express, balita sa buntag.
1: Oras katropa alas 6:29 na sa buntag.
2: Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Katropa yung ingnang lucky ka kung dili imo ang kung imo di na mugahi. Inabi ka na katropa og Turbo mamalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
2: Balita sa sports.
1: Sa detalye katropa, nagdesisyon si GC Bam Rodriguez nga biyaan ang iyaha mga world title sa super flyweight division aron makasaka sa bantamweight o katabangon ang naglingkod nga WBA champion nga si Antonio Vargas. So maabot nilang world title fight karong Hunyo 13 sa Glendale, Arizona. Ang 26 anyos nga si Rodriguez nga wala pa makatilaw o kakapildihan sa iyang 23 ka mga profesional nga away, nagkupot kaniadto sa nagkahiusang mga titulo sa super flyweight division. Pinagi sa pagbiya sa maong corona, itutukan niya ang mas dakong hagit sa bantamweight aron mahimong 3 division world champion. Samtang giklaro sa World Boxing Association nga si Vargas mao'y opisyal nga WBA bantamweight champion nga dipinsahan ang iyang corona batok kang Rodriguez. Human ang kanhi champion nga si Chut Chumi gibutang sa champion in recess tungod sa medical nga kondisyon. Gilauman nga kung madaog si Rodriguez, mahimong mas duol na usab ang dugay ng gihulat nga mega fight batok kang Japanese pound for pound superstar Naoya Inoue. Amaong dua ikonsiderar nga usa sa pinakadakong posibleng away sa kalibutan sa boxing sa umabot ng mga bulan. May tabo ang Rodriguez Vargas showdown sa Desert Diamond Arena o i-live sa stream sa DAZN. Diin paborito si Bam nga makabdaog o makasulod sa kasaysayan isip usa sa labing paspas nga boksidor nga nakabot ang kampyonato sa tulo ka division.
2: Balita sa sports.
1: Oras katropa alas 6:31 na sa buntag.
2: Showbiz balita.
1: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap sa mga misis, mga balangga nga namati karon, mga dalagingging. Buot musinaw, muhamis o mulumoy ang kutis. Mag-clear skin beauty soap na matag-adlaw. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Veteran musician nga si Bing Austria, may panaw na sa edad nga 62. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
6: Yes, good morning mga maring. Usa ka masulub on nga balita tungod kay mipanaw na ang veteranang Pilipino musician nga si Abraham Bing Austria sa edad nga 62. Ikumpirma kani sa iyang pamilya o gibutya nga dugay na nakigbisog si Austria batok sa sepsis o nagpabilin sulod sa pipila ka mga simana sa intensive care unit kon ICU. Nagpasalamat usab ang pamilya sa mga higala o supporters nga mitambong sa pintambong o mitabang usab sa pinansyal alang sa iyang pagpatambal o medikal nga panginahanglan. Dahilhan si Austria isip ang miyembro sa mga bantugang nga banda sa manalamang sa Botiska o reggae group nga Tropical Depression sa wala pa siya mahimo nga frontman sa Juan Pablo Dream. Og bako to mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo, Erica Deligba, padalamin sa apan. Ayaw ko piyan sa basig magpuhon. Ako na kababal.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Okay, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katrapalasay sa 33.
2: Express balita sa punta. Express balita sa punta.
1: Okay, salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Good morning.
2: Good morning.
1: Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Huwebes. Hunyo 11, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yesto Health. Nakuntabang kini mga katropa mga pari aron nga magmintinara ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa itong sparring partner sa technical side katropang Gab Alasa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kahawa katropang musunod na ang bullseye. Makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
8: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: XFM.
8: Exciting.
9: XFM.
10: XFM.
11: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
12: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Punta kayo na ta karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
14: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya dagan kay salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais. Karon nga nakagamit ka Krap Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Krap Gold.
16: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Krap
17: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Krap Gold.
18: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Krap Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Krap Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Krap Gold pwede sa tanang tanom. Ang Krap Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
19: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
20: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
21: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
22: The Secret of Health.
23: Ako si Don sa Kamaestra.
24: Magka-ulcer ko.
23: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
22: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
21: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
22: The Secret of Health.
25: VisionX Plus user, atong paminawon.
26: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matutuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang VisionX Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa VisionX Plus.
25: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
21: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
25: Zanthone Plus Coffee Mix User.
1: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
25: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
21: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
21: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
21: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
20: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Uyang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
9: XFM.
8: Ka-exciting, oy! Eh?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Good morning, Francis, kala kumustog, maing buntag, kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higalas, tupag para gumanoban sa tulumanong, Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanag, kusga na daw kayo si Master ani ako ang headset, Gab? Matay. Hinay po mga ini sa kuwa. Mo pa ni rason niya magsigi kong kapagaw. Ambot niya ko. Ambot nito basta mag-programa kong mga katropa nga gusto mang ginako kanang why laing mabati niya kung dalungan ko nili pati akong mga igham panan. No? Para wa koy ma why kun ba why disturbo. Magdindot nga tingog sa. Tay alas sa natarong ba ni akong kurbata may tanaw sa nato ni Mickey Murman may igsuog igura ni kapyot atong kurbata diri. Alas 6:54 ng Dagnas buntag. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Dayon kamo mga igelas subag para gumanuban sa tulo ba na ang Bullseye. Adlaw karon magigsuon nga Webes. Adlaw Webes. Pizza 11 na ta mga higala sa bulan sa Hunyo 2026. Nga ugma holiday. No? Bernes month. Unya stawag nini mga igala Independence Day. So kumbaga karong adlaw is last day of sa pagtrabaho. Kuanana, ganado kay mo ron. Kay long weekend. No long weekend ahead mga katropa sa man padagat. Ana na pod, no? Kay kumbati na sad mga higala tambas ginhawa pag baliktad na pod mga kaigsuunan sa kining mga adlaw o pag ligda sa mga adlaw sa mga musunod mga katropa. Anyway, doon na tayo, 55 minutos na, pasado alas 6, mga higalas buntag. Kumusta ka mo? Mayong pagbalik kay Sikay. Sangan, may higalas kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako giyapon ninyo makauban, katropang Arnel Cortez. Magkakuyog ta, mga higala, hangtod ta, alas... Napay bulyo, maning, asa naman mga bulyo. Bungol naman yung siguro kung mga katropa. O, inunsan naman tao. Magkuyog tanto alas 9 lang tagaroon kay Webes man. Unya mo banos manusap ka na to God. Ang programa mga higala sa atong kapulisan. Hindi sa ato ang probinsya. No, sa magisgot sa mga katikaran. Kaya pila siguro gisgot mga igsoon tong usa ka lalaki kagahapong adlaw mga katropa dari sa Dakbayan sa Tagom. Nga naghuramentado. Huramentado ba'y tawag na o nag-amok? No, kaya pag huramentado, nagwarawara, maguna may gala ka ng sundang. Ang kuan gyud na kanang nag warawara og iyang kuan ba kanang crisp ba na kanang espada nga may bawd-bawd
1: Bullseye.
0: Buton sa kahay dahilan mga higala usa ni ato subayon karon kay na interview man to ni Katropang Lar gini mga higala kapulisan nato diri sa Dakbayan sa Tagum no kalabot ni mga higala nga usa ka lalaki kagahapon adlaw nga kini mga higala nga nahimong hulga nakapalisang labi na mga igalas mga kabataan diya sa may sa may pilot no elementary school mga kaigsuunan
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na-neutralize no bagayon ang neutralize mote pa matuol mga igala nga ang pulong neutralize dili mga igala patay okay mo man na ilang gigamit nito sa una kang digong ang neutralize ko nung pasabot mga igala patay yun di ay ang pulong neutralize, ano yung mapacify na siya? Hindi na may gala maka... Siyempre, tiilon yun ito ni mo. Ano man, kisa na may paistoryahon, ang dasundang niya, imo pusil. Imo rin itong tiilon, kapag kapiya nga ito, hindi naman itong kagukod. Pero, layan siya ng istorya kung ang da ato pusil. Alasa magkabu-atbang-atbang ka, maunhan ka pa hinoon. Delikado mga katropa. Alas 6:57 na, magaigalan dagna sa itong bagbanag-banuban. Mayong buntag sa itong mga katropa dari sa Dakbayan sa Tagum.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itong mga ginikanan diha. Sa iyong kabalaka, mga isolated rana, mga higala nga mga panghitabo. And mas maayo yun na nga, pag naimaga susama ni Ana Bagaigsoon, tabangan yun na itong report na aron nga masayo dayon ang kapulisan. Okay, mo action man na sila, di sud po kay di sila mo action. Nga kung imo na silang gipahibaw nga mauni mauna. Unya di gid sila maglangan-langan. Mga katropa, so importante kayo no ang pagpahibaw mga kaigsuonan unya. Sa mga sama ni ana nga paghitabo kay sa panahon karon, di magud nimo matag-an may galaw sa giagian sa tao ba? No, na ang mga igalay na sobrahan sa problema, na ay na sobrahan sa druga, no? Na ay na sobrahan sa gugma, ang tanan mga igala nga makasubra diya, makadaot man. O, bisang pag masubrahan sa gugma, may igala makabuang mana. O. Oh. Tapos yung ba, may igala na sobrahan sa malita. Kung ang bisag mo ato, may igalag dyan sa nasa mga nalinugan, mong isira kalit, bisag hangin rin nakita. Ayaw! Mura na may galag na kapatandok. Oh. May tatog at tumadala may galag sa tanini original tandok. Okay. Ah, mo katawa naman na may galag sa naihangin. Ayaw! Usa naman yung may galag nga presidente ni. Ha? Ah? Naihangin mo, hurus mga galag, makita naman niya, kuya o na. Yan hangin, di ba gini mo na ma-feel raman mo ng hangin, di ba kita na? No, di ba na visible, may galas naked eye, pero si BBM, pag huro sa hangin, may galang ngisi, magit siya. Murang gigitik, mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6.59, may galang dagdag sa Tubag, Managumanuman, Mayong Bundag, Tagum City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao City, og din mga igala sa Agusan del Sur, og Bukidnon area. Ayaw nga buntag ninyong tanan niya. Alas 6.59 na mga katropa at dagna sa itong pagpanagumanuman. Sa itong mga katropa, mga bisaya, mayong pagpanigay sikay mga bay. Ayaw nga pagpamaunpahon ng dagna karon sa iyong kabuntagon. Kag sa itong mga kasimanwa kauturan, may ayat nga aga sa inyong mga katropa. Nagmanamo ka salamat sa inyong ayuntad ka suporta. Sa itong mga kaigsuna, mga Ilocano na imbang nabigat, kado kayo amin. Agyamanak mga katropa. At itong mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Sa mga kaigsuunan di ang mga mansaka mandaya kamayo. Madayaw na buntag, madayaw na kamdag, madayaw na temprano kamayo ubos lumon. Salamat ay gayon sa magpaningag mayo adik natan program. Ito mga kaigsuunan mga Tagalog, magandang umaga po. Magandang umaga diyan sa Luzon. Ay buntag des Visayas. And good morning sa ito mga katropa, mga Pilipino. Yan ang mga igala sa gawa sa nasa.
1: Bullseye!
0: Unto pala siya din as bundag mga kaigsunan. Mayong pagpanikay sikay. Ganin yung tanahan ako saan yung mga igalang check attendance lang sa tahinahinay lang. And then para makasugod tag sayo kay aminin mo taman-raman talas 9. So solito na to mga igalang 2 ka-oras nga ato mga igalang pag panag-uban-uban. Pero mukomersyal kaya punta sa 2 ka-oras ha. Kay mga pagaw ni atong tingog. Kasi ma tuktuak tana madugay mga igala no.
2: I talk to my tuktuak ok I talk to my will be
0: ha oh mo na gidegon mga igala nga pinakarindot gyud nga timbaya nimo karong buntag nang madungog nimo mga katropa ang tingog ni PBBM nga magtuktuak
2: I talk to my tuktuak ok I talk to my will be
0: okay ra ka Mr. President. Ya mungisi na lang mga igalag kalit no. Mukatawa na lang mga igalag bisag hangin rin ni agi. Unsa na may tao ning atong presidente ay? Di man ta mo ingog bangag pero mukatawa ra bisag ni hangin. Murag na mga igalag nga. Murag naagaling kay nakita nga di mi kakita. Kada kong bungot sa itoy. Ha? Kay mong isi naman lang siya may galaksiyara. Uy, delikado ang pangyayari yan. Kadakong binuang mga igala.
3: Binuang!
0: Kabinuang. Dos minutos pasado, alas 7. El Rendi Ginion.
1: Good morning.
0: Restituto de Layasan.
1: Good morning.
0: Bro, katropang Daniel. Saan naman yung karat naman akong channel dre. Katropang Daniel Dulatre.
1: Good morning.
0: Raul Empirado.
1: Good morning.
0: Si Kuya J. Imas. Well Flor Masaudling.
1: Good morning.
0: Si Sinia Castillo.
1: Good morning.
0: From Ilocos Sur na imbag na bigat.
1: Good morning.
0: Marife Mahinay Balangan. from La Filipina.
1: Good morning.
0: Galicano Tim Tim. Si Edward Lara sa Panabo.
1: Good morning.
0: Will Flor Masaudling.
1: Good morning.
0: Kuya Toto Villanueva from Davao City.
1: Good morning.
0: Eman Moreno Col, maing bundag diya sa may Sambuanga.
1: Good morning.
0: Basang misag-asa nga Sambuanga. Basta Sambuanga. Si Eugene Uyanggurin. Good morning, Muraga. Pinagtatakpan man sa Ateneo ang kamatayon sa ilahang player. Ah, sige lang. Kay Mugawas sa manggiyapong tinuod na. No? Isa kung saon nilang tabon-tabon na diha. Eh, maningil man yun na, mga higala. Si Yuyo Cards, good morning.
1: Good morning.
0: Si Bro Daniel, good morning bro. Naminaw karon sa Historical Park Tagum while nagasumba. Uy! Pero naglanog-lanog atong tingog na mayong pagsumba diha sa mga katropa na to diha. Ha? Mayong pag-igwad-igwad, kiay-kiay, hiwid-hiwid. Oh. Mga pag mga stretching na to diha. Ala, padayon lang, padayon lang. Ala, good morning, good morning, good morning. Standby lang mo kay naimo greet ninyo. Oh.
2: I talk to my talk to my Wilde.
0: Pakauaw raman is BBM, may gala.
3: Pinawa!
0: Ala, 7:04 na, bagaigsoon. Lindon Estremos, mayong buntag. No, mga pita, yes, of course, mga katropa, kini atong pagpanaguban-uban, hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. No, Santon Gold Coffee Mix, may gala doon ay mangosteen, doon ay malunggay, doon ay garlic, garlic, lahat ito, no? Doon ay malunggay, doon ay mangosteen, doon ay chia seeds, turmeric. Turmeric, kining, sini, luyang dilaw, maayo mga gala sa atay, onya, doon na po mga gala ay collagen, og glutathione. Ah, glutathione. Glutathione ba para mga egalak? Amin ni mo ang glutathione. Ang imong nahuna-hunaan, mga bag mayong glutathione, paputi na yun. No. Kaya mo baka mga egalak nga ang pagputi, kana bang byproduct nila na mga egalak sa glutathione? Ang pinakaunag yung trabaho sa glutathione, ba? Ang pinakanindot na. Pampanindot sa circulation sa dugo. Muna yung mga nana sa Santon Gold Coffee Mix. Ako, mga kaigsuunan akong imnon. Good morning.
1: Good morning.
0: Maing buntag tagumenyos.
1: Good morning.
0: Mukumpiyansa di asin yung mga katapa na kasi bukalitra naghawid may gilang sundaw niya magurumintado. Inuang ni istoryaha mga higala. Istoryaha pito ng inyong mga kaubanan diha. Kay basin nung kunsa lagi pangagian na ba? Basin na sobrahan may galas gugma. Na sobrahan sdruga. Sobrahan problema. Yaway ka istorya ba mo nang maghawid nila may galang mga mahait nga butang unya maguramintado. Alas 7:07 na may galang Dagnas Buntag. Rodel Opinaldo, mayong morning diyan.
1: Good morning.
0: Dito sa ato mga katropas YouTube. Doon ay 182 karon and still counting. Jessie Lusarito.
1: Good morning.
0: Shirley Liagas, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Mayong buntag, Sir Arel, watching from Taiwan. Nakasend ako gahapon, 1K regyo, sir, at least nakatabang sa ating mga isoon nga na nalinugan. Yes, tod-tod. Ako nang iso-isahon mga higala na after sa ito ang pag-ampo, mga katropa.
1: Good morning.
0: Si Jovi Ustos Armodia, no? Mayong buntag from San France.
1: Good morning.
0: Si Oki Nudge, 1980. Katropa, pa-shoutout ko dres Oroquieta City ni Dali, Alexis, Andre og ni Lola Nena Sanchez, salamat. Si Abel Manlangit, mayong buntag. Good morning, sir. Watching from Dipolog City. Always jog ko gasunod sa imong nindot nga programa. Unta madayon ang BRC hearing karon. Ana atong atangan kay matod pa nila baga higala. Niingon naman yun, gika naman yun, Miss Bus, ba ni Gatsalian. Nga ang hulga ko no, mga higala sa Senado, tungod ka na, mga higala sa 18 bodyguards. Ataya, no? Politika naman lang yun, eh. Pero di, siguro na ito ihikaw, nini mga tawhana, mga higala, nga for once in their life, nahimo silang Marines, o nahimo silang kabahin, mga higala, sa nagprotekta sa atong nasod.
1: Pusay!
0: Di siguro na ito naihikaw nila, eh. Kaya ganit na mga general, may galang uban, mga tarantado pa. Di ba ganit tutanggalo ng ilahang mga ranggo? Butangan lang na itong retired. Oo. Pero kini sila mga higala, gumikan kay na apil lang sa pamulitika? ato ng kalimtan magaigsoon nga naa sila'y kontribusyon sa Pilipinas. Tigali magaigala, unsa ba inyong maka-BBM man mo, unsa mo nga klase mga igalas binuhat aning kalibutan. Kay bawas at siguro mo matimbang nga kanang ginaingon mga igala, we give credit when credit is due and that is justice mga kaigsoonan. Diba? Kay pagka kanang pagkatawahan na if yan, saan naman na itong English, oy? Kini ilang mga igalang title dili makadaot sa Pilipinas, i-retain na ito na. No? Gabikan kay sa ilahang kinabuhi magaigsoon, nahimo nang makausa silang kinabuhi, nahimo silang tigdepensa sa itong nasod. And I cannot imagine nga nun, mutuo mo anang rapitol po. Tawagon niya kargador itong mga tao nga, actually, naiisa di may igalang katong si Walter Manansan, Corporal Walter Manansan mana, nga gi, appeal to na samdan mga igala Dres Mindanao. Mura sa Sambuanga since man siguro to.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Nga, kini mga tawhana, dagug na himong kontribusyon, karon mamaot ang tanaw, wala o tanaw, wala ang naas gobyerno, kini mga tao, mga igala nga malambigit sa punteriya mga igala sa alegasyon sa mga former Marines. Bahala mo diya, basta tawagon na ako ng former Marines. No? Ang itawag nila mga igala, bodyguard, no, ana lang, basurero, o si Anticlair pa, basurero may tawag niya. No, basura. And si Rapitulpo, kargador. Kuno mga igala, kini mga tawhana.
1: Bullseye!
0: So, may na lang siguro ng kargador kaysa dili manyakol. May na lang ng kargador kaysa manyakol. May na lang ng kargador mga igala kaysa kawatan. Kagwapo naman ang tawagong kang kargador kaysa balibuon kang kamot o buaya. Oh, okay na na. Marites ko no? At least na ilang pagmarites mga igala. Naman ay basis, no? Di ba ni mo na basta-basta mga igala nga ma-discount lang or i-underestimate or ibaliwala lang?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maing buddag niya, AG Calis. Buddag katropa pa shoutout sa mo adres sa akong airpot nga namiinaw sa Bullseye Samta na ginom o Santon Plus Gold Coffee Mix. Ay, ka na mo yung pinaka-the-best. Thank you!
1: Thank you!
0: Kanang Santon Plus Coffee Mix na to, kanang soya gani, kanang puti ang sachet, suya man na siya. Aron nga kung gusto kang tamis-tamis, ayaw daghana ang iyang tubig. Okay, mulad ang man na siya kay suya man gud niya. Gituyo gud na kay para mga diabetesyon, dili mga daot. Tinuod bitaw tambal man gud. So kamo mga diabetic, pwede rag inyo nang tabang-tabangon, may napainit tiyan. Pero kadtong mga wa pay diabetes, tamis man na pero ang gamit man gud ana dili sugar. No, stevia magoy pa tamis anak mga higala. Anyway, alas 7:11 na mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matod pa ni Gatsalian nga, mga bodyguard ko noon ni sila. Kining 13 mga higala ka mga agwa. Matay, no? Alas 7:11, 7:11, mga higala, Dagnas Bundag. Si Arturo Canoy.
1: Good morning.
0: J.R. Uy.
1: Good morning.
0: John Mark Punay.
1: Good morning.
0: Ruel Layong.
1: Good morning.
0: Loris Pina Cabalfin.
1: Good morning.
0: Rosel Gamayo.
1: Good morning.
0: Si Badiha.
1: Bullseye.
0: Si Badiha. President na pod ko dol. Mayong bungkag, may bungkag ni Mudol.
1: Good morning.
0: Jocelyn Tipon. Lilia, Lilian Ariza. Good morning.
1: Good morning.
0: Si Sakok Starios. Shout out Kuya Arnel na o kay Nanay Norma Soriano o Tatay Warley permanente ni Mina o ni mo.
1: Good morning.
0: Permanente. Salamat kayo.
1: Thank you.
0: Alas 7:12. Good morning Fernando Kiben. Joey Adlaon. Yuyo Cards, Christian J. Elliot, Mayong Buntag, Rodel Opinaldo, o kisa pa ni Adri. alas 7:12 na bigla dag na sa Dubag Managubanuman. Di kita maglangan dirita mga igala sa tong pagampus bullseye. Aron nya ato na mga igala ba sugdan galeon. Ini mga igala ato ang mga iskutanan. Ini mga igala sa Dubag Managubanuman. Karon mga igala adlaw nga Webes.

0: Bullseye.
1: Alas 7:16 na mga higala, dag nas buntag. Sa mga dagunan, mga katikaran, ni atong hatagan o pagdagan una, mga higala sa lokal.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Maing buntag, di asmawab. Maing buntag, mga higala, sa mga konsyal kay Samot na ron. Wag yung present konsyal karon mga higala, address is Miss Mawab. Kay Lunes ba to? Martes lang sila na, ah. Lunes? Okay, doon na may sesyon. Pero nagpabiling abli ang among atunghaan. Ang among sibyahan, ha? Kalabot mga igalas pangutana na to lagi. Nga nganong o kumusta na? Kanag inyong sabungan franchise diha? Ha? Nga nganong doon na may mga reklamo nga nangabot diri mga higala sa ato ang atubangan. Kalabot sa Osaka kuno gipaburan. Kay matod palagi mga higala, gusto ninyo mo dumala usa na Team Lambo. Pati sabungan na mo dumala lambo-lambo. Sa mga istorya ha oy. Ihatag na siguro na mga higala nga to sa mga katawhan nga adunay kapasidad sa pag-operate. O, og labi na gyud, nagsubay sa tama, nagsubay sa legal, nagsubay mga higala sa mga requisitos. Ayaw tong ga-shortcut. Ha? Di ba dahil mo makapangutan kung sa'yo nahitabuan na di ay? Nga, ang SB, adunay na ay resolution for approval, Marso 6. Ang application mga higala sa mo franchise o mo operate mga higala nga kuno si Madi Sahid Marso 16. Sa to pa mga higala wa pa ka-apply nanay approval usa man ang istoryahan na. Ha? Binuang gyud siya. Nga wa pa mga higala ay wa pa application do nanay approval usa ba na oi. Samantala kanang application ni Kapitan Romeo Manlapos Bakiril diha nga nagsugod purok no paingon dito sa barangay paingon dito mga higala nag letter of intent kang mayor nag letter of intent kang vice mayor no nagsubay tama oh ang inyong giuna kanang mo shortcut naunsa man in taon mo paabot gyapon mo inyong tubag ha e basin niya nalimot mo o basin nagtuo mo nalimot na sad me. Igor na ba yung smile pagka na nga isyo? Tumbaga ninyo na. No, kay kining amo adre. Hindi mo makaingon nga pamulitika kay huwag mamilabot na nagkinsan. Ang amo adre, naman ko yung reklamo. So, amo na nga trabaho nga amo mong pangutanon o kung saan nga kung saan lintungan na iniining maong isyo.
0: Bullseye!
1: O niya, ayaw mong kabalaka. Ayaw mong kabalaka, mga konsyal. Kaya o kami mo interview ninyo, mga konsyal, smawa.

0: Vice Mayor, Mayor, ayaw mong kabala ka kay kami mo interview ninyo. Ayaw gyud mong hatag o pang gasolina o pang krudo kay naagyo na yung krudo ng among patrol. Kinaanad man mo ngayon na yung media mo interview ninyo, muhatag mong talay. Ayaw ginagimua sa amo ang mga kaubanan. Oh, kay basin niyang ma-insulto po mong didawaton ba? Oh. But namong pasabot, wabi pangayoon diyan ninyo, tubagala na isyo. Tubagala ng pangutana o katagi o katinawan ang publiko. Yung ingon mo nga, nagpa-interview naman mi dito Pikas. Sa Pikas man to. Oh. Lahi man to. Lahi ba siya ding amo? Oh. Kay, otherwise, makaingon yung tamang igala nga. Kahayahay na ganin ninyo diyan kay Lunes na rin mo muto nga. Karon, di ba ganyan mo ma-explicar nga nung doon ay usaka nag-apply franchise nga Pizza 16 ang aplikasyon pero nag-una 10 days before naan na mo yung resolution for approval. Inuang man ang inyong kalaki. Ha? Kana lang. Wapa man tamahuman na kaya nagpaabot man sa miss kita mo mutamod man tamahin sa saad ba? Oh. So, ingon man to si Vice Mayor. Saan to ingon ni Vice Mayor, Lar? Mu-text man ka to. Oh. So, mag-kwan, taana, oh, musanong, taana, mag-higala. Kundi, puryabuyag, sa opisina sa mayor, o pa may kasikas, no? Ipasabot ninyo na, again, ipasabot ninyo na. Ngayon mo kabalaka, kay Dres XFM, umilabot na ninyong politika. Ha? Umilabot na ng inyuhang, kung sa uban, maka-identify mo mga tao ngayon, Dres ako, no? No? Undangan ko ni akong kalaki. Pumuyungon mo, ay, kangkuan manggog ka. Ah, los, los. Alas 7.21 na, mga igalantag das buntag. Lars Subayo na itong naghuramintado kagahapon. No, kay diri mga igalas tagong gahapon, doon na mga igalay, nagwarawarag sundang. Unya, di aksyog sulod, nakasood yun dito sa eskwilahan. Unya, mato na, mga igala itong kapulisan, napugos. No, pag pusil mga igalas mong tao, mong lalaki, GTL, aron niya di na mga igala makaaginod pa. Ang lucky karon na mga igalas balay tambalana nagpaalim. No, naadya mga igalas ospital. Okay, ambot, unsay problema niya. Ilan po nato i-judge, pero mula ginaginaingon, mga igala nga, kung unsa man inyong problema, i-istorya na, ipagawas na, magkaigsunan. Ayaw nag-iloom-loom. No? Namin maistoryahan niya. Ala, ipabuhagay ng inyong mga kahigwao sa buhay. Bullseye! Bullseye! Alas 7.22, samtang karon sa regional. Atong subayon kay CPBBM, dito man is Jensen gahapon. O niya, asya mong kalimot ha? Nga, ang ato mga higalang katropanihan, nagpadayon pa, nagmudawat pa ta. Nga, palihog ko atong ako ang yellow paper dito sa akong table. Palihog ko, katropang gab. Kaya na dito'y listahan akong usaw-usaw, pasalamat initially. No? Kay nagpadayon pa katong pagdawat mga katropa, no, isa man ni kasimana akong budget para mas daghantag madala mga kaigsuunan. So na may naguna dito karon, di pa buto pwedeng di mahurot, no, na may mga ubang mga istasyon na nabang mayo na nindot na mga igala kay kabahin gyapon na sa atong the spirit of bayanihan. Abi na kong tagaan ko ni mog duster call.
1: Pinawa.
0: Murag duda na kukul ba? Daghan man pwedeng dalon nga bag. Ngano ka naman yung sling bag mausad itawag ana? Shoulder bag. Duda na kuniti adariya. Gyud murag na tinuod naman yun ni Mega lang yung kalakihan eh. Oh. Alas 7.23 magahigala ang tag na sa itong pagpanag-uban-uban. Samtang sa ito magahitsgutan ng nasyonal. Musunod na taon-taon. Kay, ang Senado ron, bay, wala man kuno naka-lockdown, pero heightened alert, no? Kay ilan naman yung gilitok, nga matod kunong matibag, kuyawang matibag, no? Kuyaw kayong yung intelligence information kalabot sa 18 Marines, pero wag ni kahibaw asa si Bato. Gikumpirma baka ng inyong giingon ninyong intel information, gikumpirma baka na sa NICA? No? Gikumpirma baka na magigala sa ISAF, sa MIG? No? Sa Military Intelligence Group? O si Matibag na'y kinatibok ang anang tanan.
1: Pinoang!
0: Pinoang istorya ha, may galoy. Ha? National Bureau of Investigation? National Bureau of Intelligence?
1: Pinoang!
0: Pinoang! 7:24 already, magaigala. Ang takda sa to pagpanagumanuman, may bunta ka ako ng timbayaon kay nakabutang mandiri, oh, is watching. Ako ng timbayaon, maigala akong amigo. Oh, basta-basta ni ako ng maguwang sa pagtuo. Pero classmate ko ni mga higala sa halos sa tanang butang. May buntag ni Mudiha. Pudge Reverend Father Rodel Pal Alameda. Good morning.
2: Good morning.
0: Asa bang ka nga parokyas diocese of Tandag na assign karon kay sulungon ta kadalan ta kag beer.
1: Pinoa.
0: Beer lang ha. Oh. Ayan ang chicks, wala bawal na bawal. Beer lang, oh. Alas 7:25 na magahigala Dagnas buntag. Ah, mayong pagpanikay-sikay kanino tanan sa dugang pa mga katikaran isgutan nato. Mga katropa, makumpara na to, no? Si BBM o si BP Sara, katuwa man sila may galagod sa mga nalinugan kagahapon. Nagdungan halos sila. Pero makita yun ni mo ba ang galainan ba sa sinsiridad sa tao? Di ay isa magaigala, muspend o kahilom, nga to mga igala pakigduyog simpatiya sa mga namatayan. Di ay isa magaigsyon, magsigtanaw-tanaw sa mga building, mukatawa pa may galag na hangin mo huros. Murag reaction naman ni mga igalag baliw-liw ni si BBM. Mukatawa na magday hangin mo horos. Pagka wag yun ni mo hinungdan, no? Pagka wag yun ni mo hinungdan. Naka anang lugar nga daghang namatay. Human nga nalinugan niya mukalit ra kag tingsi diha.
3: Bullseye!
0: Naunsa man yung taong ka? Sa dugang pang katikaran atong hataga pagtagad mga katropa, no, gini mga nag-unaw sa mga isyo na sa atong nasyon karon o dugang pang mga diskusyon.
3: Bullseye!
0: Inubanan usab mga igala sa report sa atong mga kaubanan. Kini karon sigurado gini nga ako, sure yun ko nga mutubag ni si Auntie Claire. Kaya niingon man si BP Sara mga igala nga ang hinungdan, ngayon doon ay panagbahin-bahin karon mga igala, labi na sa Senado, si BBM. Talaw ninyo, magpakahilom lang ba si Auntie Claire anang tungura? No. Of course, no.
3: Bullseye.
0: Alas 7:27 na mga igala, dag nasa dubang panagumanuman. Nanda, unahon sa nato mga katropa, no, kining atuang kuan, atua mga igalang katropanihan mga kaigsuunan, no, mayong bundag kaninyong tanan sa ato mga katropa karon nga dahil lang ano man ako ang kuan na

Alas 7:28 na mga kaigsunan ang tagna sa buntag, no? Salamat kayo sa atong mga katropa nga inisyal nga napaabot na sa ilang kini magaingkalang tabang, no? Lang asa naman tong ako ang kwandre.

0: Yeah, putang ang tani og nindot nga music kay para mas nice. All right. Bullseye. Nga pala ko pakita atong katong regional no na may video diha sa ubos mapakita na to ang kalapad sa Damyos mga higala sa linog no sa region 12 o region 11 actually mo no some parts of Davao region mga kaigsuunan no particularmente just kining Jose Abad Santos Davao Occidental mga kaigsuunan kanang Balut Island actually mga higala is Davao region na siya mga kaigsuunan no oh kani mga higala makita ninyo ang aerial view no sa mga nga kining nga hugmak nga mga gambalay nga hulpa nga mga yuta nga hugno mga higala nga mga dakbalay oh mga higalay nga hapla na nga mga balay no di na mapuy-an no dunay mga kalsadang nga putol may mga nga tabunan nga mga bahis karsada may mga tulay nga putol mga igsoon no mao ni ingani mga igala ka dako ang igo sa maong bagyo linog 7.8 magnitude nga linog mga higala yeah, sa may Sok Sargent o of course mga higala some parts of kining Davao region mga katropa karon padayon tang nagadawat ipaliog tong atong mga kuandiyagab no tong ato ang mga stawag ni ini mga pwede nilang sendan no atong GCash mga higala 0991-537-8509 mo sultihan ta mo ha basin og kabalo mo karong panahon ha daghag mangingilad karong panahon na mga kaigsuunan dire lang ko manawagan sa radyo o sa among Facebook account ana mora gyud siya kung naay manawag ninyo moingon nga mangayo migtabang sa XFM ni o asa ng istasyon na walay mubuhat ana no please pag-amping mo no nga di mo ma-scam mga katropa pag dai mo ingon nga mao ni mga imigtabang bla bla bla taga kuan mi gisugo ming katropang Arnel no wa gyud ko gisugo unya pag mo send mo mo reply gyud ko diha basta mo send lang mo ug asa man mo nag send mga igala no mo reply gyud ko diha mo ingon gyud ko salamat mga katropa so gawas anang mga tibani ha kay kanang BPI baya pwede nila pang ilista ng mga pangan pero kanang ilisa nilang number pangan ibilin or kanang good time kanang GCash kana ang tulo diha makita ninyo diha lang yun mo send ayaw mo entertain og mga taong mo ingon nga gisugo ko ni katropang Arnel bla bla bla wala wala ingon ana ha wala mga katropa wala ingon niya na para di ko gusto nga magamit ning programa nato nga katropanihan no ngadto sa binuang kay tininuod ni ato ang mga higalang pagtabang ato sa ato mga kaigsunan. Yagang salamat ni Ice ato mga katropa na naghatag na ako lang usaw-usaw. Hindi na ako ibutang inyong amount. No? With respect sa inyong amount, thank you. Thank you! Basta as of kagabi eh, kaganin ang kadlaon, dahil kaya launa naman ko na tog. As of kaganin ang kadlaon, doon natay 6,800. No? Doon natay 6,800 mga kaigsunan. Nagkasalamat Nick Quahaw no tagamako ni ato ning listener mga higala tagsarain tao ni mo paramdam pero kanunay ni mga higala nga paminaw ay nag chatpod karon no si Ellen no salamat kaayo diha thank you si Dras Valio kinipod ato mo ning tigpaminaw sa Tagum no tagsara ka ini mga higala sad mo chat or magparamdam pero kanunay ni mga higala naka-tune in. Salamat. Thank you. God bless you, Julia. Si Flora May Montes Claros. Di na lang ko magsabag kinsa ni sila sa YouTube. Ha? Basta tinood niya pangalan ako ingon. Nana ba si Flora May? Ana.
1: Istorya eh.
0: Di lang ko magsabag kinsa ni Flora May. Pero salamat kayo, ma'am, ha? Si Lorena Corpish. Salamat kayo. Thank you. Di na po ko magsabag kinsa ni sila kay naman sila yung mga lahi nga pangalan diri sa YouTube. So, we respect that. Thank you. Pero inyong, kanay inyong paghatag, kung unsay tinuod nga pangalan inyong gibutang diri, ako dyan ang pasalamatan mga higala. No? Si Flores Pina Cabalfin. Thank you. Si Von Hendricks Mundihar. Thank you. Si Regeno Compuesto sa Daan Bantayan, Cebu. Taga Cebu ni mga igala, salamat. Thank you. Si Christian J. Iliot, no, thank you. Si Jennifer Pulikit, no, si Jennifer Pulikit taga Gem Village. Davao City, salamat. Thank you. No, kung naduol-duol lang kung Davao, sigurado ko nga daghan ba mo di ang gusto mo tabang, pero sige lang. Maabot rata ng panahon na mga higala. No, puhon-puhon mga kaigsoon. Alas 7:35 na. Nagkakadlaw ka. Oh. Nagkadlaw ning migo ko ba? Si Marilo Makabingke, tama ba? Marilo Makabingkil, no. Salamat. Kian Lester Lagnason, salamat. Jimboy Salvalion from Nabunturan. Ay, nag-send diri Joseph Ramayan Pangano, kinsa kaning Josephan eh. Salamat ka, Joseph. Thank you. Si Joe Borgios, no? Gikan diha magahigala sa Butuan City. Salamat ka diyaw, madiyaw nga hinaat. No? Gikan magahigala sa Butuan. Shirley Liagas from Taiwan. Salamat. May Bilyasiran. Unilas na ko na-check kagahapon nga naghatag mga higala sa ato ang katropa nihan. Thank you kayo ninyong tanan. Na, salamat, salamat, salamat yun. Ang Diyos manalangin sa inyo ha o magdugang pa sa inyohang mga grasya diha. Kung kamo mo paambit mga higala, ayon yung kalimti nga kanabitong kahibaw kang muhatag bay, in the first place, ang pagbaton o kasing-kasing nga kahibaw muhatag, maigsoon, it's already a blessing. No? It's already a blessing, bay. Okay, sabi ni mo, pwede bang kutang muhatag mga higala nga kanabangwa lang, no? Pero kanang gugma, mga higala nga mubati, yun. Muna pinakalisod kaayo may gala, di gina ma-fake ni mo. No? Salamat kaayo ninyo tanan. Subusa, mga katropa, no? Para yung patadiri, karoon nga mga kuan pa ni, second day pa lang man eh. Especially sa mga taga-Tagom, mga katropa, ang ato ang estasyon na himutang diri sa second floor, Domingo Arcade, Maharlika Highway, no? Magugpo North, Tagom City. Naadiri tapad sa Bulgari, ibabaw sa Standard Insurance at bang sa NCCC nara sa highway mga higala, no? Pwede mong muhatod bisag unsa kato mga sinina mga higala nga magamit pa, no? Pwede niyo nang ihatod diri mga igsoon, mga bugas, dilata, kape. Imo kabalaka din amo nang kapihon kay naay Santon Gold Coffee Mix diri mga higala nga mong maintenance, no? Salamat kay ninyong tanan. Katropang Ami, God bless us, labi na sa XFM, Katropa Nihan. God bless Katropang Arnel and more power. No? So, na may nag-send na diri, unya na po na ako ni, kuan, hindi man ako ma... No, ato mga higalang, kuan, cellphone. Sa mga taga-Tagom, no, nga, kamo mismo ang gusto mo dalag tubig, bugas, mga higala, pwede gani nga sa inyong opisina, mga igsoon, no, magsabot mo sa inyong office, nga magtampo-tampo mo and then ibutang diri, hatag diri. Ay bug kabalaka kay kanang inyong kumpanya, ato nang pasalamatan, no? Dili man na advertisement. It's just a way of saying thank you, no? Sa ato, sa inyong pag-ambit, no? Sa ato ang katropanihan, mga kaigsoonan, katropa bayanihan, no? Any amount kadto mga katropa nato, kanang atong mga kuan diha, no? Kanang ato ang GCash, BPI o GoTime para na atong mga tao nga muhatag na lang silang amount mga kaigsunan. And promise na ko ninyo, down to the last centavo mga higala, sama ni katropang kinit tagupang nga maningil bisag 25 centavos, we will put into account mga higala every centavo nga gikan sa inyo ano man, inyo man ang kwarta, inyo man ang gihaguan mga kaigsunan. Lain sad og amo nang iwaldas. So makasalig mo ana namo mga igsoon. Ano man, ato na nang nahimo, no? Katong niadto ta mga higala og Cebu, no? Ato na nang nahimo mga kaigsoonan. O sabay pwedeng dalon, no? Bugas, importante kayo, labi na nga medyo mahal-mahal bugas ron, no? Pagkaon, dilata, noodles. Kunaan mo yung mga ekstrang habol diya. Ingon, bitaw Ginoo mga igalag, duha imong habol, ihatag ng isa. Duha imong sinina, ihatag ng isa. No? Kung pangayuan kag, babaktason kag isang kilometro, himo ang duha. No? Always do an extra mile mga igala. Hey, kay Bao ka, ayun na pag-expect nga, ayun na pag-expect mga igalag mga returns or balik niya na. Importante na katabang ka o ang Ginoo, di yun mo piyong sa imong kaayo. Timan yun na mga igsoon. Ang Ginoo, di yun na, mahikalimot sa imong kaayuhan nga gihimo. Kining atong pagkamaing tao, di man ni makaluwas na to. No, kining atong pagka manggihatago na to, di gini makapalangit na to mga higala. Pero makatabang ni maigsoon. No? Di, makatabang ni mga higala. Kaya nagpamatuod lang ni nga, ikaw, mahadlokon kas Ginoo. Manggihatagon ko ka. Kaya makatinood na to mga higala, magugawang langit isgutan, makapalangit na to. At Ginoo ra may magbuot. No? Di man imong pastor, di man imong pare, di ka malangit. Mag ikaw naghawid na ng records, di man. Ha, may Ginoo. Di ba? Ang grasya na magis Ginoo, mga higala, makaluwas na to. Pero kining ato pagkamaing tao, pagkamanghihatago, nagtimaan nga ikaw, usa ka maayong Kristiyano, mga higala, o nadutlan kas minsahe is Ginoo. Anara na! So, natay mga, i-flash na mo kanunay ng amuang mga GCash diha, BPI, go time, no? Kana ramoid sunda ha, please, ayaw mo pa-scam. Di igyod ko manawag ninyo, mga higalag mangayo, mayung ko nga, taga-imi, no, dirira yun yung platform. Huwag na yung magpaila, mga higala nga, mayungog, ako na, ba si to, si tuktuak na
1: I talk to my
0: kadi ko yun na buhaton mga kaigsuunan no mo reply ko kung mo send na mo dili ko kumingon nga nag send na ka nag dili ko ana mga katropa kinanglan nga inyo ha mismo kinasingkasing ang inyong pagtabang no mga kaigsuunan dili ko di ko mo follow up ninyo no kani lang mga uhag lang ko dinhi may gilas kahanginan sa online no sa atong mga Filipino community no sa gawas sa nasod any amount will do mga kaigsunan basta sigurado ah nga kinasingkasing na no kanala jud mga igala mao jud pinaka basic sa paghatag sigurado ah nga tanan gikan sa kasingkasing gumikan kay kana kung gikan na kinasingkasing na nimo mga katropa abi nimo ang balaang espiritu mo nag move nimo nga buhato na mga igsoon meaning nag nahimo na tang na, matured na ka ba. If you start caring for one another, mga higala, makaingon tag, dili na ka, mga higala, nagpabilin sa imong karaang kinaiya, kung dili na anakas bagong kinaiya, bitaw. If you start caring for each other, mga kaigsunan, regardless kung unsa man kang relihiyon, unsa man kadiha, pareho ra tang tao, mga katropa. Bueno, alas 7:42 na, mga higala. Papabilin lang na kayo, magkomentaryo na ta.
2: XFM Katropa.
0: Samtang kinasubay pa sa itong mga kaubanan. Si Katrobang Lar, pasubay na ito itong nag-huramintado kagahapon. Huwag ko sa mangyoy, dahilan na ito mga higala. Arita mga igsoon. Unya taon-taon siguro Gab, alas 9. Oh, tama naman ito alas 9, no? Mga 8:30, manguta na ito sa Jensan. No, kung unsay lastada dito. Unsay mga tabanganan. Basta ang ato istasyon diri abli karon unya kanang ato mga accounts diya pwede na nila masendan mga katropa. Pakita na ko ninyo ang listahan no ni arlistahan mga katropa. Ginasulat yun na, di lang mabasa pero ginasulat yun na. Updated na kanunay mga kaigsuunan para ma-account na to tanan yung gihatag. Bisag isara na kasintabo, importante na kay inyo nang gihaguan.
2: Bullseye.
0: All right. Mga katropa, doon na may mga rally gab nga. Gipahigayon, batok kang kaitano. No? Kani pa good vibes lang usa ta. Kay nagsugod pa man ni mga igala to ang kuan. Karon, doon ay usa ka anti ba nga. Naguna man si anti dia no? Oh, naguna si anti dia. Doon ay usa ka anti may igalang gipangutana. Oh nga, gi-interview mga igala nga. Nalagi ka diriti. Usa may imong masultiti nga gi birahan na nila si Kaitano karon. Gab, idako-dako gini kay nindot yun siya, nindot. Awa, okay na, ready na? Si fire!
2: XFM Katropa!
0: Yawa po ni music niyo eh. Nyara, dera, dera, dera.
1: Meanwhile.
3: Ayan nga pa yung pinagtataka ko. Bakit tinitira na nila si Cayetano? Eh, nasa...
4: Kasama ko kayo nila.
3: Oo, kasama ko.

0: Brian.
1: Oh, sige. Hindi ko alam yan, sir.
0: Naglaro ni Matiyoy?
1: Nawalan kami
2: dito. Berti na yung tay. Berti mo.
0: Ay, nako.
1: Secret.
0: Tanggalin sa music. Tanggalin. Adunay rally, mga igala. Nag-rally against kang Kaitano. Gitawag nila og Kawatano. Karon, tarong nga lagi ninyong briefing ng inyong ubanon sa rally. Kay maabta na sa mga vlogger, interviewhon man na. No? Interviewhon man na igala nga, nganong naamod dito? Ano ang ipinaglalaban ninyo, te? Bitaw? Kaya mga rally-rally ba, importante kayo na nga kahibaw kaon sa imong gipaglaban. Kaya basig mapariha ka aning ante ba nga. Siya nga, siyempre, nangutana may gala ang kinibang vlogger ba niyon sa nga. Ano sa man inyong trabaho din eh? Nga inyong manggiralihan si Kaitano. So dapat, nato siya ikasulti. Nga, mauna. Naniingon naman noon siya may galak. Ambot mito, anong nag-rally mo na sila may galak? Iuban ramang guno ko? Na. Silendwero, sir, asa naman ka? Nipilit, nipilit pa mani. Ah, nipilit daw gab sa YouTube? Ha? Wala na? Iyo ba silendwero din rin? Asa na kuno ko? Nipilit ko no? Wala, baya. Wala baya nipilit? No? Dangog-dangog sa baya ni. Diyara. Kaya kita, oh, na. Ah, so ba ni may gala? Berting muutag yun na kung anti ba? Balik ka na to gabi.
3: XFM Katropa.
0: Tawa.
4: Meanwhile.
1: Kaya yan nga pa yung pinagtataka ko, bakit tinitira na nila si Kaitano eh, nasa...
5: Kasama ko.
0: Ay, nako. Mapagaw ba sa dani mo, ti? Ay! Pero, in fairness ni Auntie Magaygala, lami kay kag smile.
6: Sana all.
0: Marayon.
1: Hindi ko alam yan, sir.
0: Ayaw! Yaga-yagaon man yung...
1: Pinawalan kami dito.
2: Gertino yung tay. Gertino!
0: Ay, nako! Mga katropa!
1: Ayan nga pa yung pinagtataka ko. Bakit tinitira na nila si Kaitano eh. Nasa...
5: Kasama ko.
0: Ay, nako. Dalay lang. Okay, sige.
6: Ayaw, di ba?
1: Hindi ko alam yan, sir.
0: Kisa may kahayar. Dapat inyo nang gibriefing.
1: Sinawalan kami dito.
2: Gertino. Tay, Gertino.
0: Tama na, Gab. Ay, Ginoo ko. May pang mangomentaryo kaysa mo katawa. Mura kung mamatay aning katawa.
6: Sige.
0: Mo, sakit akong tilaok. Sa sunod gani, mag-rally mo, i-briefing ng inyong mga tao ng inyong pamuniton. Eh, kay bawa man ta mga higala ka ng ubang mga rally gani, mamayad na sila. Na siyempre, ikaw di agab, nagbarog-barog ka skilid, inugag, stoy, ali, diri, kuyog dito. Ito ba, oh, 500, oh, kuyog dito, singgit dito. O, di, karog, batong nang yag-interview, pariyaan eh. Nga, Basigikan pa ni na Maygala nag-meeting sa purpose niya si Ante. Unya, ni Kalit mga Maygalag, na inamunlot. Nga, mukuyo, usarali. Nga tawagon na lang si Kaitano nga, Kawatano. Di, ingani yun ang mahitabo. Si mahitabo ninyo, ingani o. Ingani, mahitabo ka tropa. Unsa na gab?
1: Nasa kasama ko.

0: mo ka.
1: Hindi ko alam yan, sir. Ito yun.
0: Ay, nako. Gab, murag okay na ko, Gab. Mangomentaryo, Gab, kasi magsig katawa. Usay! Mahurot akong makutasan ko ni Muti. Sa buang. Bulyaso man ang kalakihan mo, igala. Stoy ka mo, mga organizer o rally-rally. Bripingan ninyo ng mga tao ganyang ubanon kay mura nagkatawaan na nagyuntaan ni Pilipinas, mga igala. No? Naiga uban-ubag rally dia. O manday ka, sabot, may igala, kung saan ang... Pastilan Dolor. XFM Katropa. Anyway, alas 7:51 na may galang Dagnas Muntag. Hindi ka ito bag pa nagumano ba natin ganinyo mga higala sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga higala. Gihotoy ko ni Motiva. Ang Santon Plus Gold by Exxon o saka food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold by doon ay mangustin, ang palayam, balunggay, garlic o spirulina. O sa akin ibagay gala ka food supplement capsule kundi in bagay soon. Sa matag tumar ni ini, anam-anam kang malayo, nga malayo, mga layo, may galas, mga sakit. No? Labi na kining midyabitis, no? Mga media. Sakop sa media, midyabitis.
1: Istorya, Epo.
0: Oh, kining mga igalang hypertension. No? Kana magagisoon delikado gigsunan delikado gina kaya binimo kining high blood may panimo mga igalang gisingisi ni ungot na di ay delikado mga kaigsunan busa napamatud ana man eh daghan ang mga igalang nakagamit ni ini kamo dia sawa pa nagagamit may igala pagpalit mo og Santon Plus Gold and of course Imna I like ibutang dia sa butangan nagtambal Imna na mga kaigsunan alas 7:52 na ang Santon Plus Gold. Mapalit ka na ba igala sa tanang mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Bullseye! Oy, Webes Taron, abli ang atong clinic ha. Nada ba igala si Duxie Jane ni Droda. Ang clinic na to na sa M Central Building, door number 8, tapad sa Mr. DIY, paliko sa palengke, mga igala, Ganti Road, Tagum City. Bullseye! Nadiha mga katropa, ang ato ang clinic pangita lang si Dr. CJ Nidroda. Tanang produkto discounted ka, labi na ito baga senior citizen. 753. Bullseye! Bullseye! Gapaliw ko atong video nga, gi-interview si PBBM kagahapon, no, dito sa, kuan, dito mga igala sa Jensan. No, isumpay na ito ni Antin eh. Kay, ikalit naman siyang katawa, oy. Nausa naman siya. Sige daw. Alas 7:53 na mga igala. Ato nag-tanaw. Paminawan ninyo inyong Pangulo. Ha? Ato na si Mr. President Toktuak. XFM Katropa. So, wala pa niya. Wala pa
2: niya. I talk to my... I talk to my... where the...
0: Talong tuliyabong. Oo. Oh. Alas 7:53 na baga higala ang Tagnas Buntag. Mayong good morning diha ni Rodel Mahinay. Shout out po, spermi kuminaw ni mo sa XFM app ko na mi daw. Kay loud and clear kaayo imong tingog. Maayo, no? Salamat kayo. From Nabunturan. Good morning! Yan, yan na si Presidente. XFM
2: Katropa. Mga tulong. Mm. At mga tulong na binibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. masama tayo sa casualty rate.
0: Unta!
2: Doon sa doon, yung mga nakita na
0: ay,
2: data
0: Mr.
2: naman sa
0: Mr. President, mga tulong. Pag-amping di, kaya basing ma-appeal ka unta sa casualty.
2: Mga tulong na binibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. masama tayo sa...
0: Ano siya? Nakatawa man siya.
2: Doon sa...
0: Bong, wag yung katawanan, Bong. Katawanan pa itong babae ganyan si Ante. Kaysa ni mo. Kaya si Ante magkapahimuot. Kaya na imo maka-high blood yun. Yun naman. Una, nakas ground zero. Nakada sa lugar may galang daghan na matay. Nakada may galang sa lugar nga na igo mga igala sa linog. Interview ka na inihuros hangin, ambot nga nung unsa na nakapower ng imong mata nga makita naman imo ang hangin. Muraog, wajog ka kapatandok dito sa tanini, original tandok ba? Kung dugay ka na napaakan sa mga malawag mananap, sama sa iro, unggoy, tanga, mga uhipan, uban pang malawag mananap. Kaysa kanuwayan, mahadlo ka na sa hangin. Hayag og tubig. Duawa dayon ang tanini, original tando. Bong, Mr. President, unbecoming, no? Katawa ta nang, kung ano, nagpa-interview pa naman ka. No, nagpa-interview pa naman ka. Unya, mukalit na kagting si diha. Ayaw sa tingali, no? Butang isang seryoso. Tingnan, lain ba paminahon? No? Naka diha sa lugar nga glibog ng mga tao kung saan magbangon. Ikaw diha, kakatawa-katawa ra. Bullseye! Paminawa ra, kamu ko doy. Adi ko magtingog, be. Kamu'y judge. Oh, kamu'y sultig. Naunsa ni siya. Sige daw, Gab.
2: Ito naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Mama.
0: Doon sa ka?
2: Masama tayo sa casualty rate. Doon sa doon, yung mga ano, yung mga nakita natin. Ito naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Ngayon nakita siya, oh. Ang sakit nakita niya. Power na yung kainis siyang matabay, kaya makakita naman siya sa mga butang na din nato makita. Na naman siguro kay Third Eye Bong. Okay, dili na katawanan, Gab. Dili katawanan, makalagot.
2: I talk to my where the
0: Zinin amo Israel. Sir Anel, na ibag-ong joker si Baby M. Gahapon gi-interview siya ni Horus ang hangin perting himuutan niya basig masali daw siya sa casualty rate. Amo gani nung gipakita namo ra mo na siya. Gi-interview siya sa media ni Horus ang hangin. Grabe niyang katawa. Kay basi ko nung ma-appel siya sa casualty rate. Pa, singgitan gani ka sa mga tao das jinsa nung muingon nga. Unta! Diba? Ino gani ka sa mga tao diyan, unta! Ulawan yun ka. Mausa naman yung taong ka. Ah, dili, kita na ay bullseye, katropang ami. Si BBM na ay third eye.
3: Pino nga!
0: Samang ka nga maka-feel kag hangin. Mukatawa naman ka.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, BBM, sir. Nang aasar na maunang nagkatawa. O, oh, ingabod si Utib Gaming. Hala, nga nung nikatawa man ni siya nga wakmay katawa. Oh, gani na, no. Mga naging katingadaan. Hangin ra iyang na-feelya, himuot siya pag-ayo. Katawanan bago di ay na.
2: Masama tayo sa casualty rate. Wala naman sa mga tulong. mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon doon sa nakita natin.
0: Ah, grabe yun yung himuot. Matanglawin ang nakita ni Mubong. Masing Mikey. Naangbo na siguro na siya. Kahuman og hit. Mr. Kiron, bangag. Bangag yun ay.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Gilok daw kayong hangin. Basig ang feel, ang imong paminaw sa hangin na namura nagbagyo ba no? Kuyaw, mga kaigsuunan. Lindon Estremos, unsa maning presidentiha, lutaw man kayo. Lutaw gid ay. Ma'am Lia Manalaysay, gigitik na siya sa hangin pas posible. Mo tanaw ninyo ano unsa kay gikatawan ni presidente. No, Joby Datilis Yurong, sana maapil kas casualties. Wala may katawanan ngano ni katawa. Mausad atong pangutana. Sige lang. No, si Auntie Claire na lang magdepensa ana. Si kisan hindi ah. Christopher Isgira. Unsa man ni oy? Anak ko mabasab ti ni Christopher. Taro nga dia sir. Og type para mabasa na to. Ani?
3: I talk to my where the
0: Dani BPLE baplihon gani ka sayaga jinsan na kauli jud ka diri Manila.
3: We
0: magloading man sa daning inyong message oi. Da salamat kay sa inyong mensahe anyway. No, Perlas Esquadra. Perla Esquadra. Hala na yabag na himuot man. Ambot siya ang katawa ano. Ronacino. Good morning, attorney na punta ni. Ay ang pressure ko ana. Kuan lang katrobang Arnel. Adjaw na lang jud nagpaarias Bohol basin Malaparo lang na ariser. Gakaminos lang jud nas mga tao ba. Mangutan na tani ang anong mukatawa siya. Bulihon di ay. Bulihon gani ka diri sa kauli gyud kag Manila. Mo na dipasabot ni Sir Christian Isgira. Ronacino, majon dag maapil. Alas 8:02 mga igala dag na sa ato ang pagpanagumanuban. Sir, pwede pakibalik sa GCash number palihog. Ay, di na pwede na din na tanggalon di agab. Oh, diha na lang gina siya pirmi bisag nag-commercial. Ipulis na siya diha sa mga headlines. Kana lang sa ipakita na to kay para anytime pwede nila matanawan. 0991-537-8509. Again, 0991-537-8509 mga katropa. No, mauna ito ang GCash. No, ang atong BPI 69-26-28-7544. No, 69-26-28-7544. O Arnel Cortez ang account name ana. Uni ang atong good time 0901-6171-822041. Again, 0-01-61-71-822041. Una tong good time. No? Si Jandri Batinio, nalikoy na jod ni si BBM ba? Watching from Kauswagan, Banay-Banay, Davao Oriental.
5: Good morning!
0: Okay, may buntang ninyong talan. Dari tabay kala sa Dugang Pangkatikaran. Kay ang Senado karon mga katropa, doon naman kunoy hulga or security threat. Matod pa mga higala ni Senate Pro Tempore Senador Sherwin Gatchalian nga kini kuno mga higalang hulga no sa Senado, posibleng aduna kunoy kalambigitan sa 18 bodyguards.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Paminaw na to mga higala no si Senador Sherwin Gatchalian.
4: XFM Katropa.
6: Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm sorry. Yung na nagpakilala natin.
0: Oh.
7: 18 bodyguards?
6: Yes, sir. 18 bodyguards.
7: Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So that's why